허송 허송 허송 허송 허송 깨알둠비리사 생활자시라가 제노 르사 시기라 손이다 깨알둠비리사 해봐 소토바 이수 오케 몰마메 싱이나 하소 릴러 나딩 아 내가 차발자지 르사 시리알 호로 르사 시라 손다 Lesasi la mabaka baka abuhlokwa ke kreke ke ke re re lo bua le mopi wa rona ke rona ba hlolang ho ya le nene le re be mi rape ho ya ha Me repeti de mabaka rona bohle letsatsing la maobane ka nqena ho nolla dihutara ka nqena ba ba ngwana mme e le dillo le ditsikitlano sa meno obane bana ba ya jwalo ho ya boloka bieng ka bona metswalle ya bona batho ba ileng ba ba tseba mme ke tshepa hore le sebeditse hantle ka nnete jwalo ka le rona re ne re le ka mona ka tshosane ga ke tsena ke tshosane kapa ke naledi mo moteng he re ne re boloka marona majwele Here and a little thing, a move. A little reading when I'm there. I'm going to go hunting. Because I will see a hulu. Whenever you give us so to come on one, I do a lamus one. Ah, the civilization, Malapa, I didn't ask about the pardon last year. Ngatane ka ofela ngwana mme mokwai ine bokellane ka mong e re tletse ka nnete ke ndo mo feletsa mme re mo feletsa ntle ha ke se bona wena o no loka ka nnete na 95 FM ke sonda Baba ngwana mme motho ko ona ke ranga tlu eh ko ona ke ranga tlu sala ya moba e pa ya ona le ba ha fela o khutlo o phela ke tsere le bua ha nke ha o ka ya ya ba wili wili ona ka thabela ngwana mme o ye fela o khutlo

ngiyawubona memantati usazwile ngwana mme usazwile ka nnete ke a mmona wena mpa o tsogobetse ngwana mme a lekile ga se re tla bona gona batla go bala ba ya kae.

sehlopha ke sa sting shape of my heart metsotso e le ena e leshome le metso robongwe re abamane gore nnyane ya bone wa tseba ntho ne ke e batla koo nke ga tswaketswa ke ngwana mme ee se re bapala mmino ona wa nthona ona maikutlo fela mona go kobele motswakonyana mona wa bašhana bana ba batho bana ba sa je nama bana ba sa je nama ba teng ba sa je nama bašhana bana ya ba sa je nama war no more trouble no more trouble

0: ba etse ba khabane a ehle ke kopa hle ka bikokobetso ba gatuwa ba ka ba mamedi ba PCFM ka nnete le ke le re thuse hle ka dibaka o fapana ba qeta ho nka di khomotsa kgaitsedi ya ka le hlohonolo hlalele bolika mona manyareleng tsa dicicitse ha ditsa dipholo hlaba gatuwa ba ka ke nnete bo ntate ba se ba tshile ka magalo se ke le lone metseng ya lona ka nnete hle we limpene le shebe mono ka nnete ha le bona ho bela etsang le ka tshotsa motibo wa fu ya sepolisa kapala etsa mawala ohle a ele ka etsang oele go ga ke sa tsiba rona gereng ke me o khole mamina di fapane fela ka nnete a ke le re thuse hle ba sotho ba eso ke ya lebuwa ke mema la hako ka mafiteng ka mona ke bolika manyagele mafiteng
1: ka mo di sana ke se o sedite di pholo ngwana mme sedite bolika mo le metse e potipotile mono he sheba mono he basotho sheba mono e ke skare ha o le jena sa fuma di feta ka ga motso wa lona ka mono ha di eme re botse e ha di eme re botse ha di eme re botse ha di eme re botse ke sa go le jena ka ntungu go motsa bo gona mono hey hey e ba thwa ba di nga di khoma bana a emang ka matla mo ndi bona gona o etsa langa khomotseng emang antle ke le shebe gona o etsa la mono me se le metsane mono sheba mono ha di matheka ga tsela khomotseng di matha metseng wa tlo di thibeng ha le di bona mono tle le se patana mono maponisa le sa maponisa a o finyane mono ha e ke tsena di feta mono ke tsena di feta mona di khomotsela tsentse di batlwa ka nnete a hawana ba to ba ba se ba kang ka nnete he hela bolika mono le metse e potipotileng ke nang hohle mono le shebe khomotsi tsentse di tsama mono le sa se bona ke tsama ke na mono le shebe go ska ba khomotsi eno di ke tsetswang kae kae mono hey khomo ko motho ke tse khomo wana me o bolaile tu o bolaile o bolaile go shwele tu kama fte PC ya fitla mo ngwana mme o sa ka fela go mo tsena ba di ntse di thewa ngwana mme tla bo masegong ba tle ba di bone ba tle ba di bone go bana ga se bona di mathabelo le le ga emone mo dite mme ga nna ba di khathetse lo khathala ngwana mme ba ha ke se di mathiswa fela mo nngo fela mpe di lo fitla mane mo ba tla go di eti se ba di khanna fela o mpe di lo fitla mo di lo fitla ti e ba sotho Hai, basotho ba kutsi, hai. Ko o le ka ho ipokeletsa mona ngwana mme ka dintho tse tla o phedisa. Ba le hona le ba bang ba se ba bona bang ka fela. Bang ka mo ba sabea, ha e ka nnete. Thewang ka dikanta mo mafite mo, thewang. Le shebe rona e ska tobe tsafeta metsing ya bolona mo tsafeta metsing eno a bolona mono le di shebe hantle ke batho ba utswa bana bana o soka ba bana motho a batla koloi ka moqomong wa dithole koloi a e batla ka moqomong wa dithole ipotsa motho ona ka nna a sa tlhoe ka nna fapana ka nne tlhoene ka nna fapana ngwana o tseba hantle kodi eno e pakile le baleng moo fela ke eno le e sheba kaga mokutuwa ka ga sekoti sa dithole ha iketse a ngwana mme a iketse oa ha iketse metsotso ke na leshome le metso meraro ka morago re ene ya botlhano bele ke a kena he ngwana mme hey, one more.

0: 喂，林处长，我那海里娃，海里娃写不得，里娃写不得。我们管林处长那里娃写不得，里娃写不得。没，好啊，咱们要提升没的，好没我们那没物业，好没我们给人家把土物业。我把脑子把我脑插在水母，你说那里个男老太了，哪一个把你飞？We are in Nagitla Vigiligamon. Come, Haranyani. Biggie Tangin. Biggie Talangin Ausani, for that son Tagitla Vigiligam, Haranyan Gamon. Kissinzegi Lukis Aminu. Kissinzegi Lukis Aminu. Mona Mahalanyan Mona di Fatimu. Kissinzegi Lukis Aminu, one of them. Oh, Namending, eh?ba go ena ga itse ba ja nama gona re bo mona me ga ja nama e ka be ile ka mo no he ngwana mme mo ding he ho tla bo hulo bulwa majwe ha ba ke fose ke majwa mane e ha ba ke fose ke majwa mane ka pa magago a ile bulwa ka mono wa lo so ntse o tswa ngwana mme o re ha se nama ke tla ka le aga And I give wooden tag, I give me mood, kiss my gilmo. Kiss my gilmo, I kill Nam taking wooden tag. Who is your moquai to guan? Essing Colo, how are two? Mang, how are 229? Who is your moquai? Very moquai, why am I one of me? What about little animal? I do the nama.Na maena ka ha bula ga ile mama segong. Che ba thwa ba magalanya le bona ba ile mme. E wa kwa ke tsireng tsiri nyamela bo mafte mmola. Ha kwa tsiri nyamela mafte mmola. Ba batla wa ile ma go motsenza motho. Ba batla wa dile ma ngwana. Ba le nna ke tabe ke le ka matsieng ka mona he. Ki roja nama. Ki roja nama. E. Ku go di o reng?Eh, hey, itlo bua nnete kokodi, itlo bua nnete monna, itlo bua nnete monna, itlo bua nnete monna monna. Itlo bua nnete abuti. Iban. Ah, ka nnete ya lesia. Ha ke u itse, karete ene itse mokwai, ha ya ga mang. Karete e re mokwai. Ha ya ga mokwai and company. Wale, ke sentse ke etsa boipiletso he. Go batho bano, bao ke re ke ya mmono ka bo. Dintho sentle lona ka mono ka magalanyane ke bua le lona bolo sengwe dintho sentle ge di bona ka lona pele lona batho ba magalanyane dintho sentle ge di bona ka lona pele etle se ka go le tsena ha re fitla mona ga fumana gore lona le a itsa seo lona le itseng ge se etse fela lona le a se etsa a letlo e fosa letlo e fosa ntho eno le ka bala yetsa ya ba lona ha letse ka tsela yeo le ngotsi ngore gebe ka yona e tsang jwalo ha ka tsa wetsa jwalo le gona ga tlotla ga mmatha mehlaleng ya lona mo ga tlotla ga mmatha mehlaleng ya gona mo ho itswe ke bua le lona batho ba magalanyane ke bua le lona batho ba magalanyane ba bona se qetile ke ne ka ga lapa leo ke le hlokomedisa hore le apare ka tsela yeo le gona ba itseng re apare ka yona go bana go lo bona dintho tseno sentle ka bona ha ba apere ka tsela yeo who is a black and white tsaka sentse ke lukisitse hempe ya ka isweu e sentse lukile go di go bo botso sentse o lukile dieta tsentso sentse di lukile gausi tsentso sentse di lukile le underwear yentso sentse e lukile go bana eng o bana mono ngwana mme ha re ya mono ha re monati ha se monati go na le batho ha reng a o bula bo majwe bana no ke monati ha go tswana la o le ka kirekeng go tswana fela le ha o le ka kirekeng ba le sentse ke hlokomedisa lona bo ntate le bo mme ba tla be ba le ka mo tsa magalanyane wele bo mme le bo ntate hlomphangwe ke kirekeng thwe mo mo go ding ge ya ka ga ditshebeletso tsa kereke me ka ga ke ke ge se ba hantlo go jwala bukile ha ri eng ge lo ketekang be ba mpatla tla di nthonyana tsa bona di beleng ka thoko di dibele ka kuloi ka kwana di dibele ka kuloi di no sentsa lona le ditlwelela ka ga kuloi ka mono ha le ka tla di tlwelela ka ga kuloi ka mono e tla gana go khutlwa nkere ke mmane ba le go sotlwa hai mona ka pa go khutlwa di nqalo mmane di nqalo mo nse le kere ke go bana ba go tiba dinga ke e tla ha o tlwa mo no he di nqalo go sotlwa hai mona ba ruti ba se ba jele e ba ruti ba se ba jele lona he le ka tsama la la tantsa lona di kuru mmane la tla hlehliana ke go lantse dingkutla ha hona motho e re tla mofumana ntsa ano wa la mo ha re hane ka ba ke dumela la palelo le ka hana ha le nwa bala empa hlompha mbwe ya mo bono ba hore kana ko eno e santsane le kereke kereke e tla ga e qetile itse tu mo sebetsi ya yona ba guti ba jele ba tsamaile jale ntsantho tsantsa lona ka dikuleng ka mane le tsen thotsana na zimnate le skela no ba gutintse ba le mo ba la re tleta beng yena mo apago bontate u itse ke bua la hlakong la bontate ga bane ke ntate u itse di hembe ke mengwe mo uno ka re tiki yena ona mo bontate di hembe se tshweu mari go a matso ha ke se biri etin cha uri etin manu ka gwala diata tse di gwalang ha ke na le botata fela ha ba go tsi diata tse sotho o fa sele bandele le sotho ha ba go tsi diata tse nso o kenye le bandale leso ka ga hempe wele tle ga kopa ga se ke ga bona skipa sengwe tsung o mo ka pa yona saf apara skipa fela se swiu se setle ses nandi lebole bona di hempe tsena tsa lona ona tshena mo ga o tshena ngwana mme ha o ya pere wa e bona ka ga ka mana wa e bona motho o wa pere skipa se ngwe tsung o mo ka pa na sunlight bolo go bona na o tabo wa pere hempe ya ka kang di hempe tsi matswa matelele ke ka kereke mo ke kereke mo mo bwanti Where would I marry? Kereke again. Well, you know, until in a hano. Kereke, dear mon. How noon we? The Tarnava would do us by ye. The Tarnava would do us by ye. Nagy me, Momo. Would I try and quite would like a guan, would like a guan, Ramon? Karegat. I'm a halanyan moon, if I do moon. Ha makhalanyane di fateng mo. Ke gola majwana wa magago ha se mane. Mo lo so ntse utlwa gona ngwana mme ona. Na me du ba mona ya mfuta ofeng. Eh? Wa ipo ona na me du ba mona ya mfuta ofeng. Ba le ha ke jenga hantle. E tlile ke monameng ka seboko. E tlile ke monameng. Gona ba kwena re jana ma. We, bontate, skela ga phoqa hle. Skela ga phoqa la nka nthwena o ka. Ke a swaswa mona ha ntse ke bua taba tsena tsa gore bontate ba apare dihempe tse matsogo a malelele se tshweu tse matsogo a malelele ha ona ntate o fe kapa ofe ya ka kenang ka kerekeng a apere hempe e matsogo a makhutshwanyane bontate dihempe tse matsogo a matelele se tshweu bodugo bo botsho dieteng ha ke na taba mabante mane ha ke tsebe na ha ke tsebe fela lo ena o tloga tlo mo tla icheba ha o le ntate bo mme ba tla buella bo mme fela he se me ya mono ngwana mme ke black and white hempe tshweu le bo go bo botso ke yona se u tsweng re di apara ga le mono ya ngwana mme mme re tla tlamela go re shebile re shebe mono rona e tle re apere ba Batona ba apagang dikipa tsena tse ngotsweng megadi politiki ba ngotse bo disepa ba ngotse era butle gona ga ba bona mona wa fumana e ngotswe o mo ene wa fumana e ngotswe ka botia ha dikapa na safu yena wa fona e ngotswe ka pele le ka mogago ha go mo shaba ka mogago ka mono hela motho eno ngotswe o ngotswe o mo ha go ya ka pele ka mano o ngotswe o mo ha o hlae hantle ntate ha o hlae hantle wa pele ba a para hempe ha o etswe o kenye vest vest bunyane ha ba sna vest o ka para skipa fela di se swiwe e seng se mmala gobane sena se mmala se tlotla se latlhisa hempe eno e apereng boleng hempe eno e tlo latlhelwa ke boleng ba yona ga re na o e bona le botlhe bono bano o apere sekipa se se tala o apere se se gubedu o apere se jwangjwang aae lelapa lelapa ga ke batlo le bitsa ka mabitso mo la itseba la itseba se ke ra batlo ge le bitsa ka mabitso mo ntho ene e buileng mo mona mo dingwe le tseng teng e qale ka lona ge le bone ga le etsa sena seo le itseng se etsagale lapeng leno ga ba le itse be black and white ke seke raga nna ke fitlha mone ka fumanao e mongwe wa lelapa o apere hempe wangwang o apere jene kae ke a tsamaya ke a tsamaya majwana o tho a magago mawe a magago kapa ke bue ka lelapa leo lelapa leo ne ke lelapa la seipati lelapa leo le ke yang o lone ke lelapa la ga seipati ga magalanyane moo le wena a tlwang goma kapa a tlwang thaba bosiu a tlwang kae o tseba go aya moo o se o ntse o utlwa gona go tla go apago eng ka moo tshwantse utlwa black and white ga gona motho a tla apara empe e gobedu moo kapa e tshetlha kapa o apara skipa ae ga o apara dikipa go aparwa hempe kapa ntse ke re nna batho ba modimo go aparwa hempe e seng sekipa hempe o apare hempe seng sekipa No. Ah, limpeletsa kwa, limpeletsa kwa. Eh, Teki, good morning my brother. Good morning my brother. Yeah. E seng dieta ntate dieteng dieta di be black o ka gona eta tse black akote o ka gona eta tse black e seng dieta tsena e seng phelephatso phelephatso a kannete tseno diphelephatso a tseba di gwalwa kae kae dieta tseno di na le mosebetsi wa tsona ka nako e itseng kae kae dieteng mono ngwana mme mono dieteng mona itlhe re batla ga o kentse seeta o galeta se black se be plain black plain black se be welfare e seng setswakane tsentse black and white tseno ke a di bona ngwana mme di na le nako ya tsona ebile wa tse wena ebile wa tseba gona di gwalwa kae wa tseba gona di gwalwa kae dikeeta tseno empa ga lebanta le be black ga ke go kentse eta tsento lebanta le beletso sene lebanta le leso lebanta le leso alala o tla ikutlwa lelapa leo le ka moo lelapa utlwa utlwa na bareng lapa la seipati motho ke eno a ngwalela monare o batla nama eno e ntsholiseoge o batla nama eno e ntsholiseoge ga ke tloa ka mole a fire o tlwa ba e bona o tsholola gore ke wa ba o bona fire in the name of Jesus o tlwa ba e bona ntho a o tsholola ka mole ngwana mme ke tlo tloa mone ke phetse gantle ke tlo tloa mone ke phetse gantle ke abe ke kgutlentse ke phetse gantle wena ntse ga baneneng ke tlwa tsholola awana ma tsholla mo awana ma tsholla mo kwa wanla ka ditse wanla ka ditse ntho se mpya ka ka kwa mo wanla ka ditse ntho se mpye ona na o yitila ke ana me mo no nna nna ke ana me he go witse wena no na hane ntho se ntsa o e ka ga mathisa nge sa nge sa nge sa e jo aba mathisa e ke be ya mathisa ke ka tlo ke tlotlwa mo le ke pesantle e go tlentse ke pesantle le phe hantle ka mono he lona la palasi pa di fela ja le se bala pa le ngwana mme la pa le le mono e ke ne ke ga tla o bile ke mengwa ka gala pa le ne ke mengwe kae kae ka mono mo tlas mo ha o feta na le di uthe wa o re ba ne bile le safe service e le safe service mo la me ga tletleana motho a bitsa pela ka mona ga ntate o je nama ntate mkwai o je nama ei ka se ke ga je nama e le sabeng tsholisa. Oh, sorry, my brother. Sorry, Teki. Sorry, my brother. You're quite next to our land, Daddy. Next to our land, my brother. Come on. Daddy. Yeah, I come on here, man. I'm making me move. I'm on. Get a time of deep on a heart. It's a game, what hell? It's a money. You are a game, what hell? I'm making what hell? How long was I wanting to see your plea to more than that? I'm going to play to keep. Ke a iwo tho yuma thele e utho yuma thele mali ke lo yuma thele ba itse batla thaba ho lo ba ka mpona ka mono ke ntwe ne ke bisa mbone tate ba ba ka mono ka pa ba sotho bohle ba mana le lapa lena ba tse ba lapa lena hore wele ha re etse ntsetswang ha o thira pa ka black and white ha o bi jwalo ga pa ka black and white ke pheto re lo buda majwa magago lo buda majwa magaga a magago wale ha re hlompheng batho bano ba tla be ba etsetswa mosebetsi ono wale dintho tsa rona tse botlhale metsi ya mone e re a tshelang ka ganong a ko a tshwaretshwareng hanyanyana fela ya tshwara gore e tla ga o gutlwa ka mane dingqalong mane baruti ba qetile mosebetsi wa bona ba tla gae ba ja ga baruti bano ba qetile o ja ba re tu le ka itswelela pele lapa ga le gane dere li e se ka ntho engwe le engwe e le ka etsang fela le ka tlhomphele baruti ba ka tao tsamaya le etse ntho tsa lona he wa ko gona ke taba tse monate ya kakang e se bentse gona baruti ba le mone he ntho tsena ka tla di bona ka lelapa he lelapa tle le tikise kano ha ke fitla mona ha ke batle go nnotho ntate mokwa e sale teng le ntlwelele ke tla fitla mona o bolekae ka ke ngwana lelapa ngwana mme la o ka ba feta o ke ba bona e le go batla boimema moketong o ho mengwe mokwai tumelo mokwai ha wa mengwa motho eno wena ngwana motho tu ha wa mengwa wena mona mengwe nna gale he ya o qetela ke ye he and this is serious ke le bitse wa melbon tate ene ke tlotla ke bua mona tsena tsense ke di bua pele ke se ke rana ke bo swaswi ya no ha ke swaswi ona ntho tse ka swaswang ka tsona ntate thaka so dumela ntate ke o hlompa mangaka magic ke o hlompa mangaka ene ke tlotla ke bua mona this is serious e serious ya holo la pele le re yang holona la pale le re yang holona ke le la pala thapelo o ngutlo ona ke reng ke le la pala thapelo
1: wa ukwana ke reng
0: ke re ke le lapa la thapelo so wena ya mo uye mono o le clean uye mo o le clean uye mono o le clean o bana o ka ya mono ka nnete ngwana mme go ntse go gwaetse o lo baleka lo nna we ha eno ke na e ka nnete ke a o buetsa ha eno ke na e se ka ba go tla baleka go bana ba le ha o ka go lo baleka ya to itika go wena ko tsela go mo ke sa ha mo ke tlwana go so bitengwa bona ko ona tla tla o bateng ko tsela go mo ba o ska ba wa re o tla ba leka o fitla mono go ha o tlwa ha o ska ba go o tlo ke batla le ka lapalane ke batla go bona gona ke le lapalane ga pelang ke se ile ka e bona ke se ile ka e bona motho a ntse a ga bane dilo leka ina go le tsena motho a tswa ja ga tinye le ngwana mme a gasa ka mautu a gasa ka mangwele di ntwe di motsegi ke a utise tsa ke bona di motsegi ya lo ha ba batla go bona o tlo e mo o nkitse ntwe tsa ha ngwana mme o tla kopana pele difalla o tla kopana le pele difalla na ke ba tlo go ne ke ke lo bona di ntwe tse ba lo mo tselo tselo e tsa batho ba ntse ba bua ntwe tsa ntse ba bua mo Kanedi. Kanedi. Yela. Fela hey, kamo li kiaya nna. Kiaya. Kiaya. Ke le wetsa la paleno hona tjena, la paleno la ntholeno, la sipati. Ke tla be ke le teng ka Sontaga. Ha itswa ka mona fela ke a betsa ke a nyuruwa. Ya bese ke a nyuruwa. Le ba wetse. Ka makhalanya le ka le ba wetse. O go batla. Eh, o go batla mokwai mona. O go batla. Ke go tlhagisa ke go na di yena ke go tla ke mmona mokwai motho. Ke go tla ke mmona ke a tla. Ke a ya mono. Ke batla go mmona ona. Ntse tsa nna tsa di bona ntse bua eng. E re di tlo. Tlo go tla mpona. Tlo go mmona mo tampona. Moscow. Stranger in Moscow. Stranger in Moscow. Kana ka mmiyo mwana.

0: tsa ke sa tsebale le qhubile ha o go fira
1: dumela ba sotho ba hetse ba gabane a ehle ke kopa hle ka boikokobetso ba gatuwa ba ka ba mamedi ba PCFM ka nnete le ke le re thuse hle ka dibaka o fapana ba qeta ho nka dikgomotsa kgaitsedi ya ka lehlohonolo hlalele boleka mona manyareleng tsa dititsa ha ditsa dipholo hle ba gatuwa ba ka ke nnete bo ntate ba se ba tshile ka magalo se ke le lone metseng ya lona ka nnete hle we limpenne le shebe mono ka nnete ha le bona ho bela etsang le ka tjotsa motsebo wa ofia sepolisa kapala etsa mawala ohle a ele ka etsang o ele go ga ke sa tsebo rona gereng ke me o khole mamina di fapane fela ka nnete a ke le re thuse nhle ba sotho ba eso ke ya le bua ke mema la hakwe ka mafiteng ka mona ke boleka manyage le mafiteng
2: bankite bemba tsone ee bankide ba dinkile ngwana mme a ba dinkile ba dinkile ya se empa ya re sepe ngore di tla hlaha mone mo diteng tla ka tsatsing a ditšhaba tlabe di fumane gona kgomo tse na di okae tla ka tsatsing a ditšhaba le tla fumana gona kgomo tse na di okae wan sentse ke nana ona monga tsona e be ha kudu ona ba le mona mati sentse ke ipotsa ona monga teng ha kudu na mona mati ka re khomo sentse ka lo ka lo mwana mme a ai khona e ba sotho ba nai khona ai khona ai khona ko ha lo ntse za motho le saka mwana mme ka ofela ka nnete go utlwa ka ubang ha o di nkela motho le saka ka ofela eh aiko le so sugene e re show me eh luna utle se ke bua le banana ba le mo ke bua le banana ba ba ka mo banana ba ba ka mo mo mo ya ntimo mo ke ti mo na ya ngona mo ba le banana ba na lu ke tsantho za bona mo banana bana bana lu ke tsantho za bona mo banana bana ba tla ba na lu ke tsantho za bona mo ne ke tla ke bua le bona mo ne ngona mo ga se ke re fumana lona banana ba sipati lona banana ba sipati ha ke batlo bona letla ditenne dinthomo di skinny jeans mo ha ke batlo go le bona le a pheke di skinny jeans mo bomme ba tla le bietsa gona le apare le apara mesia lona e metsho ka mablouse a masweu finished ga ona di-skinny jean moe mone ga o e thakatsa lona mono o ge ba bangwe re baholo moo hohang di-skinny jean hohang ga di na o dingwelelo ga di na go dingwelelwa go gang ko mona ke bua le banana bano ba mone ngwana mme ba apare gantle bananyana bano ba mone goba ntho tse ntle tsena re tla di bona ka bona re tla tala pele ka go bona bona pele gona ba apereng gobana ga re bona ba apere ntho tse re tlhabisang ditlhong ba ikaparela ka mokgwa batla ikaparela teng ba sotho ngwana mme aparang hantle bausi o hang le apare hantle ka nnete le apare hantle gona ga re batla ga re fitlha mone re fumane le apere ntho tse re makatsang ga re batla go fumana ntho tse makatsanang moo ga le fumane le banana le lebalo di-skin watwat tsena di-skin jeanseo le dibelele kwana le tla di nkaneng neng

27 Lwetse 2026. PCFM le le motsitsang gone go di botshabela le masero. Du memela pitiki etla tshwarela St Paul Primary botabothe. Go tloga ka hora ya leshume hoseng, go isa ya bohlano mantsibuya. Hey lamba sadie. Divini tsa letsatsi tla ba kubu le saule wa sono. FC yona e tla ba magodi hlaswa. Pitiki. Di tikiti di tla fumaneha monyako ka 50 maloti fela. Ba sadie. Ha re gabeng ka disheshe tsa rona tsa mmala wa gemere. Re bontshe botle ba pitiki. Bonne pitiki. Tsena tsohle o di tlisetsa ke PCFM ka tshehetso ya Mojuster Transport. Hi, he, ba sadie.

0: tshe ba se tswa iso ha ke dimbe le ngwe mo nna wena re ntse ding re ntse ka nete na go ena ha isa le ka hlakong laka e se lo fela vele ke tswe ka mona le nne he ke lo bona gona ke etsang kae kae ntho e ke e batlang fela ke le shileshile gona tsena e le o seng tsena he ke ratanya theotheoele ngwana mme o tsitse ka mpeng ka mona e ga o ka tsitse gantle ka mpeng ka mona tlabe ke gae ke nepaetse ya jale he a re jeng botlhe he re jeng gantle re jeng dijo tse lokelang gore re dije ga se ke nne ra ja fela gone re re ge thiba bogale ba tlala no ga re jeng gantle ga re jeng gantle gona ba mme nna gona jena ko fela ke re tite lešhelešhele ka mona bona lešhelešhele kelege ke tshelatshela le he ka mono gona mme ke ya hudu-huduwa ke ya hudu-huduwa ke hudu-huduwe bole ke lahlele ka moga letshwafo ebile ka tla go le lahlela ka moga letshwafo ka mono go itse ti ka mpeng ka mono e se le go fela bele ke kenye tlhogo fatshe ntshwaga le mosotho eso ka nako eno tla batlhoka fela ketebotse ba lohe ke kenye tlhogo fatshe ke kenye tlhogo fatshe ngwana mme ke etse tsaka bele ke amoela ntate moruti ke amoela ntate moruti oa keno bale keno ntate moruti sa kene ka gara batho ke mo rata blind taba le ntate a kgona o sa kene ga kwana ga ke jeme ntlong ene ke ke a mo gopola mana ke utlwa ga a ruta da o tse o ntlatsa ka maatla naga ke na dibele
1: sao
0: o tlo nketsetse whatsapp mone wa ona a re buang o se ka ba re ke ntate e la buta ha o se ka ba re ke ntate ke ntate moruti fela e ka mona e ha se re tswile a ge bua yana rona extra extra e e tse bua da tsona ba thona ba tlama ba se ba go ha wa tisa ha se wa no go le moruti ba o so tisitse mmelo o wa ke ntate moruti a nna ka lahlela hlela ba fana bana ba sa tsebeng puo tsena se ene
1: pele ke ba moruti
0: e wa utlwa e ga o tswalo le moruti o ne ntse o bua ena puo ena bede le gona ge ntho e le ntse le efang edi one batsotsi tsena tse dingwe ga di utlwe le ntse le naga ntse o tlileng o tia o tibisitse kepi ba tla nte ga ba latlhelatlhelele e mona ya rona strateng mona ya bokasi wa bona ee ge sa e
1: phelas
0: wa bona a seba setwise re sebeditse mo re sebeditseng teng he ke ko sia le ntate John ya tla ba le wena he go tloga kwano gorenyana botshelela o tla ba kena mane gorenyana ya borobong e re he ga o le tsena wa tse gona ke moamoela wang ke moamoela tsena he

a sirleting sirleting a gore di atamele ka tsela ya tloelo ke sirleting re di atamela ka tsela ya tloelo sentse re tseba he gore a ona mo msebetsi o ka bulwa mfela ho sa qalwa ka thapelo re tsa tsena re lata le hodimo re lata le hodimo ha re tsa tsena re kokota menyako ya le hodimo haleluya ha re tsa tsena re kokota menyako ya le hodimo e re kopa thuso le matla ka ho ka le hodimo haleluya re lata thuso le matla ka le hodimo haleluya wa tsiba mamidi rena re tsa joang ha maemo ile ya raetsa tabena PCFM raetsa tabena ena raetsa ifeletse raetsa iphila raetsa iphila ratolaka re sohle sohletse mona re tshwaretswa re mona re etsetse tjena haleluya re a yetsa tabena ka nnete re a yetsa tabena re sitwa ho iphapanya ha re no iphapanya ho etsalang ka ditsebeno haleluya haleluya ke kopa tshwarelo hanyane mme wa ka ntshwarelo hanyane fela nke ke re fela hanyanyana fela ke etse tsena ko be ko fitsetse moyeng oi o se ka ba kwala se ka kwala ko fitsetsa moyeng ka spiti fela e re ko kenye ka ga sealemoya o taba tsena di ne di le holenyana di holenyana mme tsedi re ke etse tsena fela mme wa ka ko be Kube moyeng, metsidi. Ke lata metsidi, mamedi, tle, ke lata metsidi. Mewak. I batla eng ke tsetsa ntho ke sa itse bentsa tsine. I batho. Metsidi ya bo ka bala monyetla wa ho ntshwara fare fatshe.

elihle njengalo. Haleluya libongwe abantu.

0: lebitso la gago le letle le fetisisa mabitso botlhe a teng lefatsheng. Modimo a ka lokileng ya motlhe ga leyo lebitso le e tshwanang le lona. Morena wa ka ya lokileng ya tshepalang gape ga leyo le e tshepalang jalo ka lona. Ntate wa ka ya lokileng ya halalelang ke moseng o gotlhe. Modimo a ka lokileng o ile a re tsosa mafube a sa tlhaga. Modimo a ka lokileng ga bona bogolo le maatla gago. Ntate wa ka lokileng re a leboa o seng o gotlhe, re o fa tlhompho yotlhe. Borena botlhe ke ba gago. Modimo a ka lokileng ya ileng a go dumelela, modimo a ka ya tshepalang gore tlhole o etsagale gore go a bale. Modimo a ka lokileng re tsoswa ke mogau wa gago. Go seng o gotlhe re isa tlhompho le poko fena. Modimo a ka lokileng ka gago go le nnaneo lena. Modimo a ka lokileng re le tlhoelela diatleng tsa gago. Morena wa ka lokileng ya tshepalang ke a rapela ka lebitso la morena Jesu. Sealemoyeng fena modimo a ka ya lokileng ya tshepalang sa PCFM. Modimo a ka lokileng itlotlise jalo ka modimo.
1: Yes, Lord.
0: Etsa gantle modimo a ka ya lokileng.
1: Jehova Jesu
2: Jeliashoni langa Sambona mathunzi Sambona mathunzi.
1: Yes, Lord.
2: Atikamate wona
1: Kitatsila diakala
2: Atikamate wona
1: Kitatsila diakala
2: Gitsebu Tambo
1: Ale tare yona re hlwella re palame ale tare ke tsatsila metsidi ra le bua mejobo ei mamedi ke tsatsila atsatsia chaba ka ufapana fela taba ke motheo taba ke motheo wa tsiba hangata dintho di etsahala di ferekanya ha motho sa tsitsa motheo. Ibile hape o tsorna motheo o thewe motheo mo feng motheo kona taba e gologolo e tsang gore motho a tsitse. Haleluya. Re bua ka motheo, motheo foundation. Ei ankos mamedi hohle hohle mo mametseng tshebeletso ya PCFM o le hona teng. Ntumelle ke qale ka ho hlompha le ho dumedisa le ho leboha bookamedi ba PCFM, People's Choice, kgetho ya batho. Haleluya. Bookamedi batsamaisi bohle ba mananeo. Hle ke salute ntate Mokwai a qetang ho theoha studio sena se ke se dulang se tjhesa hle. Ke a leboha, ke a lerata baholo ba ka. Borana Modimo wa kgotso wa mpolokele lona le lona a le bolokele nna. Moifo wa lenaneo la a le tareng ya tumelo. Serileteng, se re buletswe. Haleluya. Se re buletswe, metsidi re beile ntate Modimo ka mantswe a boikokobetso. Le ha marangrang a batla re pheliphelanyeditse hakalo. Motheo, motheo foundation. Realin Swing.
2: Jengalo, emhlabeni libonge lona.

హల్లెలూయా హల్లెలూయా. యేసు మమ్మేది వాక మొన్న మొరకటంగ బాలాటింగ్ బిబిలి ఇరి రెథాబె కమిహ్లా రెసిపిచి హోరాపేలా re lebohe dinthontsohle haleluya re lebohe dinthontsohle bana ke seo modimo aratang ha re sietsa ho morena Jesu a se taba e thata ha kalokalo fela ho latela maemo a bophelo kana ko nguma emo amanga ka retsa ike re ka sito ho rapela ka lebaka la maemo. Haleluya, ke nnete kgolo hore maemo amang a ka re etsa hore re sito ho rapela. Haleluya, maemo amang a ka re etsa re sito ho rapela hobaneng ho na le nako ya hore motho o kule haholo, ho na le nako ya hore motho o tshwane haholo, ho na le nako ya hore ho be bodi o be bodutu haholo bophelong, ho na le nako ya hore ho be boima haholo. Ebe maemo ao a sitisa motho hore a ka leboha, ebe maemo ao a sitisa motho hore a ka rapela, ebe maemo ana a ka sitisa motho hore a iketle a thabe. Haleluya, empa le ha o le jwalo a ko ntumellehle re ke re re hanyane ho bua ka taba ena ya ho thaba, ya ho nyakalla le ho thaba. E re re thabe ka dinako tsohle. Rejoice always. Hona le papang ya thabo le thabo, kapo ya thabo le munyaka. Hallelujah. Maemong a buima o ka ba le munyaka ho latela hore na o na le mang ka ho wena. E seng ho latela hore na o na le eng. Maemo a mang a re laola le re sutumeletsa, a re kgahla, a re kgarameletsa boemong ba gore eke ka re ga re sa tseba modimo re lebala modimo, re bene re botsena modimo dipotso gore nang tate gobane nna ebe gore ka nete na nka rapela boemong bo, nka leboa boemong bona bo, nka leboa monna ng gagathile tse, nka leboa mosadi a nkentse ka tsela ye. Halleluja, a ngobosa ka tsela ye matlhong a batho, nka leboa. Na nka leboa bana ba nyahladitse tse ke hodisitse bana empa ka jeno le ba ikgantsheditse nna, nka leboa. Nka leboga jwang ke tibetse mosebetsing kapa ke sebetsa ka thata tse mosebetsing empa beng ba ka ba sa nkananele. Nka leboga jwang ke sebetsa botlhoko tse ke basebetsi mmogo le nna. Nka leboga jwang motseng mo ke phela ga botlhoko tse ba bua ka nna ba nreya ka mabitso. Leboga dinthong tsotlhe. Leboha dinthong tsohle. Sephetse ho rapela. Thaba ka mehla. Modimo ha a tla bua taba yena, o na tseba the levels of the issues in life. O na tseba maemo le mekgahlelo ya ditaba tse re tlo kopana le tsona bophelong. Jwale hore na e kgolo ha kae? Thaba ka mehla, rejoice. Hallelujah. Thaba, maemo ngwana ano thaba. Ha ke ntse ke rapela ke botsa modimo hantle re nang tate taba ye ka ba bonolo ha kae. O mpontsitse fela hore taba ke motheo. Motheo. Ha nka o jwetsa hore momamedi hona le motho ya gautswe maoto, ya gautswe loto, ya gautswe matsoho, ya gautswe letsoho, ya sna lihlo. Fela ha mo sheba o bona motho ya ntseng a ya hladueng. O bona motho ya ntseng a ithabetse. Ka bona ba bang ba hladueng. Bophelo bo ba fetola. Ka bona e mong ya hlokang mosebetsi. Bophelo bo mo fetola. Hallelujah. Ha se hore motho a o dutse sealemoyeng mona o ntse o bua tjena ha ona ntho tse o hlaelang. Ha o se hore ha o le moruti eme mona pulpiting ha ona ntho o hlaelang. Di teng tse bohloko tse re hlaelang. Di tentse bohlokotse le bahletse di bahlaelang le bona.
le bana ba bo rena ho na le ngwana e semona re a ka mme wa rona o teng ka spetlele ka mane tsena maemo a na le re sithabetsa halleluya la lo jolo ke ne ke re ke leletse re ntho tsohle di ya ka rona o theo di ma motheo ofe motho ya nang le modimo ya nang le moya o halalelang halleluya o itshetleha ka modimo maemo ha le mabe ha re tshepe maruo a rona ha re tshepe mahlale a rona ha re tshepe ba habo rona ba ba fetuwa modimo ha a fetuhe modimo ha a fetuhe ke mo gona re lokelang ho mo bea ma diketsong dikelelong tsa rona dipolelong tsa rona metsamaong ya rona e be tshepo ya rona gobane wa tshepega rona le ha re ka ra lesa go tshepagala yena o ya nne a tshepagale ke modimo e ne le yena maobane ke ena ka jeno e tla nne bene ka o sa feleng ke mo rena halleluya ga ona modimo o montle le yena modimo re gopole le o seng mo natlhe re gopole ntate ka lebitso la morena jesu re gopole ke yona fela taba e re tlokelang go etsa maemong a boima modimo wa tseba botlhokong ba o leng go bona modimo wa tseba go lokile gabe o utlwe ka e ka re ka nnete o na le gore o bo boima a ko shebe motheo gore na o theoa godima eng ga o na le modimo ka go wena ke bua nnete ga o na le jesu ka go wena ha re dumelane nna le wena gore ga o na le jesu ga o fetolwe ke maemo o fetola maemo ebile modimo o fetola maemo tlotlisong ya lebitso la morena jesu wa ema tlhe difefong wa ema digogoleng wa ema matlapeng wa ema matloyong wa ema ditshebong wa ema wa ema bofutsaneng botlhokeng wa ema motho ya tsebanang le modimo ya utlwang modimo ya tsebang gantle tsetsitseng go modimo ga maemo a motlhaela o ipinela pina halleluja ga ke re kgoro ya gana o re chee o tla kena ga ke re ke mofutsana o re chee ona ke motho ya nang le modimo ka go ena ke motho ya nang le modimo ka go ena motho ya nang le modimo ga a bone ditsietsi o sheba fela tharololo sheba stephane ga bone ba mo tlipetsa kaka ka majwe halleluja o ne a iphapanyetsa botlhoko ba o tlipetsiwa ka majwe a iphapanyetsa botlhoko ba gore akwa a tadima legodimo stephane a bona legodimo le phetlowe a bona legodimo le phetlowe a bona modimo le wena mathateng matlhoko matlhomoleng o nang le ona le ditsietsing tsa gago o ka bona modimo ga o na le modimo ka go wena halleluja tabena ke kopa re utlwisise a ko ntumeleleng ke ke bue ka tsela e tlasenyana ke theotheotse moya jalo go ganeya gobane jale taba ena ya boemo ba go rapela e batla e re sita-sita maemong a itseng e ka re re tshwanela go rapela modimo ga re le botlhokong fela ga re le monateng re a lebala gona botlhokong mo kwana mo lokelang mo rapela halleluja gobane o a tseba o a tseba modimo o a tseba o tseba gore na maemo otlhe a rarololwa jwang modimo ke tharololo ya maemo otlhe halleluja ke tharololo modimo ke tharololo halleluja nyakalelang ka nako tsotlhe thabang ka nako tsotlhe ga re dule re thabile o ka nna re moruti yone o buang a gore re dule re thabile maemo a le tje ke shebile bukeng ya moekelesi ya mo efankgeding ya matheu kgaolo ya bosupa o re ntlo e ahuweng letlapeng la o ka tlhaga difefo ga e fefoge fela ntlo e ahuweng lehlabatheng ga difefo le dipula di gola di tla ya goleya gobane motheo wa teng ga wa tsitsa ga wa tsitsa halleluja ke re taba kore na rona ntse re tena re thekesela e ga o na le mathata o se o ya kwana o se o ile ga o thomang ke eno a ka mona o se o ile o se o ile ga o tlamang mang a re ke tseba tharololo ya bothata bona bo o nang le bona o se o ile ngwaneso
hono hapa ka hatsa rona o theo di ma motheo feng motho ya theilweng ho modimo wa tsiba which button to press in terms of troubles. Hallelujah. Wa tsiba motho ya theilweng ho modimo ya nan le modimo ya modimo a metseng ka ho yena le na metseng ka ho modimo ke bua nnete wa tsiba na o llela kae ke lo gona ntate o tla tloga matha re hemesela re leba ha o thuka mona o tla thola thuso can I prophesy you o tine o noroko e gobedu ha o kwana mo re kutlanyeka ka re tharolo le thuso rona tla teng ha o jwalo ha o jwalo motho ba o jetsa dinomoro tsa fono ya hao o sa mo jetsa kwana me re tsepang teng no ha o etsi jwalo ha ina ha motho a go wena tlo nka o le kena ha o na le mathata o etse tsena nka snepe sa ka ke tsena ha o na le mathata se sa me ha o etsi jwalo tsiba na le modimo thewa go modimo motho wa hao ha o be o modimo hallelujah ha o be o modimo hallelujah hallelujah motho wa hao ha o le modimo ha o tsukutlwe ke letho bona bana bane bane ba le ka skipping ha a tsukutsane ka pa ha se fifo se fitla se batla ho kubuta se batla ho kubuta se ke pese yona ba leng go ka usona Jesu e ka rona sa bone Jesu e ka rona sa utle nje bona ba yetsa la tumela ba bana ne se qipila ka lo bana ba ya ba motsetsinya wena o sitwa ke ngore ha maemo a le botata ebe o tsitsinya modimo o tlohele dintho tsetse tshwarehang o tlohele dingomana tse o tlohele dingomana tsena ke a pheta o tlohele dingomana tsena haleluya re swa ke eng ntente re ntse jwang ha re sa tsiba modimo re a itshwenya se fate Hasi khatatse ka letho. Go bana se a tsiba kana go ya teng modimo. Wo tsa re se be di tholwana. Hasi tshwenye ka re se ne se ithuntsise bona se ithuntsise. Ha tsena monyetla wa ithuntsisa la se ke ba sa rata o thunya. Se be di tholwana Kana go ya teng modimo wa ietsa tabeng. Hallelujah. Mwana se tla ke nne tiri phela ka thata ke nne tiri phela ha bohloko ke nne tiri phela ha buima ke nne ti maphelo nga rona ho thata u buima ho bohloko bohloki bo iphile matla empa modimo u bona hala hona bo emong bona bono modimo bona u bona hala hona bo emong bona bono ke re hona le motho o tsweng ke jobo yo ke tshutile nka re o tshutile nka e haleluya jobo bibile ere ona a arohanwe le batho botle batho ba neng ba motsiba ba ne ba mo furaletse Ne me tsolle ha ine mufuraletse. Ke rata jobo ka pelo yo tle yaka. Bona ha ona mafapa ne le bophelo go re bophelang. Chapter 19 verse 25. Jobo uri. La tlalo la ka le sele senye ile ha ka lo. Ke a tseba hore mo lupulo yo ka wa phe. Tseba hore na o theuwe ho kae. Tseba mo theuwe teng. Wa tseba le spitlile se ka oma. Se petlis ka hloka batho ha re ka ra khutlela metheo ha re ka ra khatsitsa ho modimo bana ha ona ntwe se iko ho modimo injection teng ho modimo pilisi teng ho modimo moriana o teng ho modimo ke ngaka ya dingaka haleluya ho ke ba nna ba le mangana ba ntse mballa mona ba ke di khutsana ho bana ho modimo ke ntate wa di khutsana ha ona mosadi ya tla nne a mathe mona a nyilosa theose a batle di thuso bana re monna hai ha sa liyo modimo ke monna wa batlo hadi haleluya tabana i dumela ka jeno ha re dumela re thuse na u dumela na lwe wena ya kulang ke o Jehova fela Murka tshola mpholo wa botsa na jwang o qeta ho hlalosana jo le Paulosi o re re thabe ka dina go tsohle re rapele re se pitse o rapele haleluya re se pitse o rapele ha re se ke rapetsa o rapela muratu ya ka re thabile hona le ntshotswe ke monyaka le thabo Tabo kinto e tsahalang e temporary kinto e tsahalang hona kwa hana tsena ke nnete maemo a bophelo
a o dumetse fela ke thabo jole monyaka ke ntho e dulang ka ho wena kana ko etelele ho bana monyaka a se ntho e tliswang ke ntho o mema modimo ka yona. Hallelujah. Eh hey, munyaka ke ntho e fumana ngo modimo kwana e seng temporary, it's permanent munyaka o permanent munyaka

0: Ai Jehova.
1: Wana se ya kula nga ke se ke nako ka o kula. Empa ke mona o phatlalatsa gore polo ya hao is an instant issue. Ke ntwe ka etsalang hang hang polo. Polo ya hao e dutse motheong wa hao. Tumelong ya hao. O motshepa ka e modimo. O motshepa ka e modimo. Tumelo ya hao ke ne ka determinang gore na o fola neng o fola jwang. Hallelujah. Wa tsaba ke kire ka nnete ke le bua se almoya sa PCFM o bane ke ntse se tsentse ke bua ka tsona ke bua ka dinthotse ntlahetseng ke bua ka dinthotse ka o hlahelang me ha ke bua nnete lo wena o ka ba bua mo mbona bo ke leng ho bona ka tumelo hey
0: a ku bege ni kwa mbi na kala ku Yehova wa mbi
1: Mamedi waka wa metutu ili shumene metu rubedi rabile horaya busupa. Mwifo. Kaneti kinekiri ulume. Luma. Luma. Luma. Luma. Ntwena kia puleina. Luma. Mwifo. Dadengesi. Mebashi. Mesonson. Datapateli. Hallelujah. Au. Dr. Mzimango batu. Bishop. Utu rapele. Resi pizu rapele. Re dilo re thabile ka nako tsotlhe ka nnete o tshwa jwalo bibele e tshwa jwalo e re re se phetse o rapela re dilo re thabile halleluya e tshwa jwalo bibele
2: tola mruti wa
1: ka rato laka
2: habantami
1: Haleluya.
2: Habang kamisa bomme le bontate.
1: That in case.
2: Habang kamisa bomkhono le bontate mulo.
1: Hey.
2: Habang kamisa bapankana le baru. Watiba. Ntate John. Antente. Itare di tarpina. Di tobani. Lemna le tsamaunya. Ha mina tsoko le kutu le morena o e momate ka tsang. Ke buisa na le na ka mo ke lo ntse ke kwa ke mpela le tsitse ka ka ka ka ka. Rola la tsi ke ho yena.
1: That in case.
2: Iri. Kimamele has to go and answer. You know, you're a man. You're a man. You're a man.

0: Abadi kwa hina mbifu kala bakala yo.
1: Ndatuwa.
0: Ya reki yuna yu naluwe na mpenyu wikita bakre. Kala bakale na nina toko atare nyo nabare nle mosala mrawo. Lelu kela hui kela pili. Nisi kela kaba molao. O tati. Sinkele se fatano maheten aluna. Niteri sele nkano sele le mkoto honi.
1: Aleluya.
0: Chabanta mnisa. Zale imo mina toko reki. Kwa kisati. Karato ni lukulu la mnisi.
1: Kani.
0: Kwa lukulu la mnisi. Kati zion mnisi la.
1: Ntate nkesiwe.
0: Batho re rata dintho tsa bosawana.
1: Ka nnete.
0: Re rata tsona dintho tsona tsena. Seo o tla utlwa re nengwa gore re tla fuwa re tshele dithole re tla fuwa.
1: O tla di dithole tate. Tsaka ka mogeng.
0: Aka ka moeng. Ke di pako ta rona ta ka hare.
1: Tuo.
0: Mpa ba ke pa le noka. Ba re. Ta ba nka ni sa. Ke teng o rapela. Le bo handi le tsontso.
1: Ee.
0: O ba ni ke o mo di. O ratang le ka se se ba o di so khona. Ke na fela na ka ya mpushi.
1: Ka ne.
0: Yo mwana nyana. Ka je ni akita ola ya kubo ya hai.
1: Yes.
0: Ya wa wa fona. Ni ka le pito la Jesu Kristi. Ke mula la pelu yaka le la palaka re re tiro na bana morena.
1: Haleluya.
0: A re ba gene ri patile re gwatsulwa.
1: Ha.
0: Ke le ratwa la ha.
1: Haleluya ntate.
0: Ntate. Le ratwa la ha o le le kaka.
1: Ee.
0: Le mfita di tsamo. Ke leng kholwang.
1: Tu.
0: Le ntse ntse lo.
1: Le khapatse hi. Jesu.
0: Ya rato le na la Jesu Kristi. Ya na yo a se nga thagiswa se kwa panong. Ka ba ka la di tarona. Ba ile a tsaja le saporeng ka le rumo le le.
1: Haleluya.
0: A swa ke nuka.
1: Haleluya.
0: Ngoro wa tsahai. Ke thuti tsama.
1: Ntate wa ka.
0: Wa teng. Ba wa tsama. Ya a itela rona. A re fole ra tsama ha.
1: Haleluya.
0: A ba re ba Kristi. Ke ntle se papa no ma ke tsena rona. Ke le di ka no. Le re le re tsabile le ro ka ha le yena a tsabile a ya tsena bo pelo ba ha ka la batla mo
1: ntate le bua
0: ra le bua ba ba tsabile.
1: Haleluya.
0: Ba ne se bo se ma so o re bo di tsebe ne ka dina go tsotse o re thuse go rapela wena ya sa khetse motho ya tla bona ka Kokole tori tori so wena mojibina. Wena ya rikiti lifu. Wa rikiti ya vokilo bosa fili. Wena kunye na mojibina. Ito. Wena kunye na mojibina. Ito fondi vita lakati. Wesa hote ya hao. Matiunga ama rarola ntate le la morolla me o halalela.
1: Ntate wa ka.
0: Ya urata ntate jo.
1: Ke bua nnete ke urata ntate wa ka morana modimo wa khotsi wa mpole ke le wena. O bohlokwa ntate wa utlwa.
0: Ke dula ke go kola Bishop Mutnango.
1: Alleluia ntate wa ka.
0: Mo ampolokelelo.
1: Jehova bo ko ntate a re bolokelo wena.
0: Alleluia.
1: Go bohlokwa o tle ntate ngesi.
0: Ke go kopisa ntate jo.
1: Jehova bo ko ntate.
0: Amen.
1: Boloka ke Jesu ntate wa ka. Alleluia. Mamedi wa ka. Hona jole metsotso e supile pele hora ya busupa. Ei! Alleluia! Yoi, kena he, kena mamedi waka hu 2121 2121 9956 le plus 2665 99956. Dia sebetsa kajeno, dia sebetsa di temo yeng. Modimo a gotso a re tsetse ka holoka. Marako ona a tla wa kajeno. Ha o rapela marako awa. Ha o rapela sikidi a thola. Ha o rapela mathata a feta. Ha o rapela tharollo e ba teng ya dipotso tseo nang le tsona ka maemo a o leng ka gare o ona. Ha re die marakwana. Ha o zawa. Awa. Awa marako mana. Awa marako. Kajeno marako awa. Yoyibo. Kate lerai. Ke na longwane se mono ha tshiu bontate le bomme yeo dingaka diphatlhala ditseng gore leoto le leng la gae dilo gaolo na sa ntse a kgaotsoleleng ba tlile go nna mane le ntate Steve Smatlane. Ba tlile go nna mane ana le ntate Steve Smatlane. Go thala tlhe monna, go thala jengwe le ngwe e tsiwa go latela Modimo ka mokgwa a ratang ka teng. Re ka rapela mona le wena, ra rapela mona re le mmogo. Ya ba dingaka ka Modimo ke ngaka ya dingaka. O moyeng, o moyeng, o moyeng kgotso ga tolaka. He bathong ke kopa o be moyeng mme.
2: Halleluja, ntate Mototu.
1: Ao mme santso wa.
2: Kopa tshware.
1: Okay, mme.
2: Halleluja, halleluja.
1: Mme wa ka.
2: Ba mme di ba batle ba kise FM se.
1: Mme santso.
2: Ba le le ntse ba ka jene. E bua ditaba tse khutshwanyane mokoti wa ka.
1: Mme wa ka.
2: E batla fela gore e re lemose gore mo re teng ga re teng gobane re le bohlale.
1: Halleluja.
2: Kapo re ikgethetse, kapo maemo a rona a re dumelela re le yona teng. Re teng sebakeng se re leng go sona kapo maemo re leng ona ka lebaka fela la mogau wa Modimo.
1: Mme wa ka.
2: Mogau wa Modimo o re lemosa gore go sena tabana o go kae, go sena tabana maemo ke a feng, go sena tabana go etsagalang, go sena tabana o na leng ga o na eng, leboga go thwe re leboge dinthong tsotlhe.
1: Mme wa ka.
2: Gobane Modimo ona ke Modimo o re tseditseng ka goloka.
1: Halleluja.
2: Mohlomongwe o ne o sa lemoge gore ke Modimo ya o etseditseng ka goloka.
1: Halleluja.
2: Ke Modimo ya o beileng maemong a o leng gona. Ke Modimo ya tlhokometseng ba o potileng. Ke Modimo ya nang le wena nyene le bosigo.
1: Mme wa ka.
2: Gobane wa tsotella, wa tseba gobane go na le sebopiwa se wena sa se hlokometseng.
1: O jalo mme santso.
2: O kopa ntho e lengwe fela go wena o re santso le boga. O leboe dinthong tsotlhe. Go sena taba na maemo a o leng gona gona jwale ke a bofuta o feng. Leboga. Gore na lefu le teng, leboga. Gore na ga o a ja, leboga. Gore na o tshwere ke serame tseleng, leboga. Kapo le batamana letsatsi le batahlo ya gao leboga.
1: Mme wa ka.
2: go ba neng tso le teng phefulo e teng dingkontsa
1: haleluya
2: o re le mo sa taba yena ya tebogo ya tsone ha o ke le tsho go o mo di mutsi a lebo
1: le letho mme wa ka
2: ha o senye ke le ke letho ha ha go phamisa le tso o ive fela o re le go di mo le letle ya leboga
1: haleluya
2: ke se tlo ye tsa ra go na le batho ba go ba tshepang ba o ri khetsetseng bona ba go be yeng ke nela le tshepa gona go bona ke ba leboga ka dintsotso se tsa mefuta
1: o jalo mme
2: ke ba leboga ha maemong ohle mo di le ya ha re mo leboga ka singe na tuto e re ruta gore re le bokomo dimong
1: re le bua mme wa ka
2: go ba le tsona tseo tse o re di lebogang di teng ka lebaka la Modimo dimomo di teng ka lebaka la mogau wa Modimo
1: o jalo mme
2: ba na le tsona ka lebaka la mogau wa Modimo
1: o jalo mme wa ka
2: wa ba leboga gobane o motho ke batho fela Modimo yena o re lebogang dinthong tsotlhe
1: lebogang dinthong tsotlhe
2: ga re tsebe gore ka lebaka la gao Jehova ke leboga ngwane mo go eso a sefanang le sone kapo ka sewa leng so ka lebaka la gao Jehova o kgathaditse pelo ya ka moruti wa ka ga o bua ka motheo
1: eya mme wa ka
2: gobane motheo o bohlokwa motheo o maatla motheo o tileng ntate Johnny motho ya eme ya theuwe motheo o tileng ga theke sele
1: ga theke sele tlhe mme wa ka
2: le ga difefo di katla diputsutsa moruti wa ka di keke sa moetsa letho wa setlela ka ga sefefo a ka kobeya a ya mo moya o yang teng wa naana o mosuthuile one ga sefefo se gotsa o bona thamaeng
1: mme wa ka
2: ke motho ya theuwe mothong o phile
1: so
2: ke motho ya o Jehova Modimo a di seng go yena moya wa ne o na re bua ka ona bekeng ya stileng o di seng motho ya tshwanang le
1: mme wa ka
2: ke yo Jehova a mo kgethileng ga ga bona Modimo a re ke ka o sebedisa batho ba le teng ba bangata ba o phela le bona ke kgetha wena ka ga bona gobane motheo
1: mme wa ka
2: o dumetse go motheo wa tia matleng a gae a sa seteng ke letho ya ge le ga difefo di tlaga digogola ditla ya gontsho yeng
1: mme wa ka
2: ya ga ha dipolelo tse mohla di ohlaela ba uyetsa ona le gane ya bontso gobane dipolelo di teng tse ka dia ngwana godimo ntate
1: jonaaaanete
2: ke beke setileng ga re ba etse ditso gore ba bue melomo ya bona ga re na taolo godima yona gore re ka ithubisa ba seke ba bua o lokolohile a bue seo a batlang go se bua ka nako a e batlang mo a batlang teng go sa kgathala tse e nang maemo ke a feng a bue batho ba bangata ba wele ke dipolelo tsa bana ba Modimo ba
1: bang
2: o tshwanetse o eme ka ga tsone dipolelo tsena o leboe Modimo ka tsona gobane ke tsona tsa o nosetsang tsa o tlisa motheo mang o tshwana le tharasione e kekeng ya sisting wa ke letho gobane motheo wa gago o nepaitse tate jane ga re tsamaya mono ga na le mabitso batho ba re bitsa ka mabitso le seke la motlo a bua lentswe la Modimo ke nna ga le motsebosi le seke la utlwa itisa moruti ga nka bua taba tsa ga e le ka emang pelo how to ke mo tshwantseng ke ne wa tshwere tshebelo tsa go tla ba joe na ba tsena go bua ka mang yena yo ke ne ba tshwantse ba mamela mo tshwana ba la hlengwe ke matho
1: ba jwalo mme wa ka
2: ba ne ka o tsisa mo tsho ba o tsukutla go re tle ga ba o futhola o wele mo ba sa o bone tia le boha le boha dipolelo tsena gobane di a o tshelela di a o nosetsa tsona o tsiya o feta
1: di a o nosetsa mme tshwantsho
2: ya ndi setsa mogutu wa ka tsene katlao ya hao o tsheletse ngwana wa itse wa hao wa ya o rumile a itse mo ye pe ne tsa se le so di kele o ye tse di polela di le teng ka po di le siyo
1: mme wa
2: di ho hola di le teng di ho hola ka po di le siyo go ba ne mo se tsho na o itse ha swa ha
1: hallelujah
2: ha o se le gona go ba ne ha o itse mo se tsho Ndumo wana, umti ya ufa wana, ya wa haule mose, hauche haule tene wana, uye nekai uswe nekai, ya wana lwe, wani yonze tepiso.
1: Meson.
2: Awe shikana lwe. Haa uko wana wana msebe. Wana rang, eta msebe. Wana kai, eta msebe. Wana huwa man, eta msebe. Kwene, kwene nobiso kwe. Uye eta msebe tuwa ya urumije.
1: Hallelujah.
2: Unesa tibokan sa siyeli. O tla dira go e. Ke nne. Ke o mo ke batho ba ba nang ka dikete. Go ba ne mo. Mao ba, o nang tso o yetsa. Tsela o yetsa tsa batho ba ma ba mashome ba magolo. Tsa tsinye na, o di mo yo mista kwe. Di pula ba di nika, di ntse di lite.
1: Tse di lite.
2: A o khaka ka ga bo. Jo. A o yemisa kwe nga re tsa mosebetsi wa. Ho sina taba na maemo ke a sengwe o fetang ka go. Wa o yetsa.
1: Hallelujah.
2: Wa o yetsa ene ka katle.
1: Mme
2: wa. Fela o tsebore di polelo di te.
1: Mm.
2: Ke makang o la se se bona go tlhio.
1: Hallelujah.
2: Mo sebetsi wa se wa bona, mo sebetsi wa se wa hao, mo sebetsi go o leng wa mothi. Sho. Di mo fa ne ka taelo, a ntsha pula na ga tsa mosebetsi wa ka. Le boha. Le boha ba ya bo hohle. Tate Johnny. Ka mehla ke rapela. Batho ba makala ke. Modi mo tlo ntshuse le ho nthuta ho amela maemo o hlahla mo pelong ba ka ile ke re amen
1: haleluya tsama
2: yena ere ho nna ho na le ntwa e ntwantshang tsela ha ke tsebe ile ha ke le bone tsela moya wa ka ke a utlwa empa ya ntshumileng o le etsa o se ntwa ka ntwa ile teng ka police Kwanu yanze tepiso, ari kitabalu wena. Ari kitabalu wena. Kalwa kanena kine waha, mutemba hai. Kwanu yanze tepiso ako tabale, ufela nalina, kikalwa kanena nze kita msebi.
1: Mewa.
2: Inze ukupa, kwanu haki kante, kwanu haki kaharesele ya kupa. Hawuna tawa wana, kini nasase kai, kenke. Sa ho go tsama go re go bona o khoni ya ja o te o entse tshepisa go tla ema le
1: mmm
2: ene o nya me le nna
1: o
2: ile o tla ema le nna go sa kete no ha ke no fela ma sa ke no hatala ke tla tsela pele tsa mse tsho na bana swa
1: haleluya
2: ke ntse ba tshwara ya ntshumile nne ke a lebuwa
1: mme wa
2: ni tsere le bo ntshong tsohle Sna taba rona le nyalo la haole ene jwa sna taba na mosetsing o dutsile jwele motsi o sna taba na bana ba tsane pa ke ntsa menana le bo ha bo ye mo bona ke bana kwana ha u dumela ho yena we mo u theuwe nteng o theuwe foundation ye tile le ntsho tsa o tsena le tsona ke sana kwana se se la sa tsene le bo jaki se re ke ntsho tsa bo di nei di na tswa ha sena ke ba ka le o tlo u tsebe ha di ha tsana go tlile
1: ka nne
2: ha di tlo dula ya seta go ba neng ke di ntsho tsa le fela
1: mm
2: that is on
1: me wa
2: ke se mo hotle re fong di ntle le nyang e ntle ne re fong di ntle le nyang e ha di mo ho seng
1: a so ntla na ntse utlo go beka pide kang ka mo
2: Hey, I don't know who that my taka for pain.
1: Can need him.
2: Maybe no laka in a mutausino, kiss a hat honey, who banning. Munavo, Munavo, look on your name,
1: Hallelujah.
2: Ke ba tla go tsa o hlompha ja ga ta mo le mo tshe. Ka tlhokomela wena hle. Ke le bona. Ma ye mongoshi. Amen. Ke le bo ha ho lo tlo mme. Mora ramdi mo go tsa o etsa ntle ke a rata mesantso. Ba ka ke nna mo go tlwa. Jehova ba kwa mme.

0: Re lokela ho tlala ka Morena Jesu. Re lokela ho tlala ka moya o halalela. E le hore dikamano tsa rona le Modimo di lokela hore di tshintshe. Dikamano tsa rona le Morena Jesu di lokela ho ba tsa ka mehla. Ha ba ha utlwala mantswe a mmina tlhoko a reng lefike la ka mehla. Le nna ke tshehile, le ha meya e puka ga ke sisinyege. Na nka sisinyega jwang? Ga ke le ho Jesu. Di tla feta tse ntshwenyang e feta le lefu. Bua ka motho ya rapelang dinthong tsohle. Motho ya rapelang ba tshabang maemong ohle. O tsa ke hore na na is it practical ke re buang ka yona ntate? Is it practical to rejoice?
1: No, teto.
0: Mo re swabile ke ne ke le mokgohlaneng ke le lelapeng la ha Thejane kwadimo mona maobane mo tshebeletso ene tshwaretswe mishoneng wa Loreto. Ke boka Modimo ka tshebeletso le bahlanka ba Modimo ba sebakeng seo le tshebeletso ka bo yona. But nnete ke gore re ne re lokela go thaba go ya ka moapostola Paulus maemong ona gago gobane leo wa bo rona ga šwa o robetse o mpa potetse ka moreng e nngwe fela o tla tsoa ka nako ya gae tšheletaba ke gore ndate ke lakatsa fela gore ke re go nna le wena le momamedi go ba le tshepo e sa le teng sebakeng sa sefate.
1: Halleluja.
0: Le ga sekarengwa makala, le ga motso wa sona o ka falla mobung, empa ga se utlwa metsi, sefate se jalo se se boele se sa simologe gape se gaise makala a matsha. E le gore ha ke bua ka metsi ke bua ka Morena Jesu gore ntate ha re na le Jesu ke ka go moroti ya seng a reng ka ya kae le kae ga ke na le Morena Jesu sephetseng go rapela tlhabang ka mehla lebogang dinthong tsotlhe ntate ke a leboga o tsebe ka nako eno kuwa mosadi a pelo e botlhoko molekane a sa robala lapeng a tshwere betse ya gae ka digapa di keleketla marameng ya gae e be o tshwere betsena o re ntate ke a leboga gobane molekane wa ka o robetse betseng ya gae ka jeno gore molekane wa ka o robetse le nna ka jeno se sepali ga ayo kompa connect bali mo moyo fulalang o morata ka moya o bua pholo lo go tlong ba hai o rantanya matumana satani bophelong ba leka bophelong ba lenyalo ba hai ka go bua the opposite ya so satani a lebeletseng go fuka ke ka gore le tsena mantswe a reng ke modimo o iphetagatsang mefokolong ya rona ke ka gore ke utlwisisang he ha ke re kgoro ya gana o re tsheotla kena ga ke re ke mofutsana o re bokgwane le rena gae modimo enwa o re ga gona ntshe jwago gobane lentshwe la gantse ga utsa le silibera ke tsa gae mo a leba gae ke tsa bo rona he e leng gore we are entitled to ga utsa le silibera e ka nna e bagadiwa gona jale seo re di dumelang jalo ka gae ka diteng jale re di dumela ka pelo re di phatlhalatsa ka molomo e re jale modimo yo re mo rapelang o di tlisa into existence
1: halleluja
0: ga re rapele ka metlha mohlanka wa modimo
1: re rapele
0: le ka morena je

0: thaballeng ya ka lle. Obane ntate jone o hlweletse khoga. O pela o hodima thaba e halalelang hantle PCFM hantle. O ntse a goa setšhaba sa ntate gore tlogong ge mororiise. Bogolo le mororiise le bolelle bogolo ba gae gobane yena o tshepaetse mme o le thusitse ka mogau jalo ka ga lelala tlela. Ke Modimo ka sebele, Modimo o iponagatsa mo batho ba sa naganeng gore a ka ba teng. Modimo ga re tlo mo tseba ntle le gore a phahamise ba ne ba eisegang leo batho ba sa bankeng e le batho. Sehahi ga re tlo tseba gore ke sehahi ka ntle gore se theke foundation se phahamise lerako mme se rulele mme ba lelapa ba tseba go dula moo mme re tseba go bona makgabane a gae. Ke tsela eo Modimo a iponagatsang ka yona. Modimo o ne a mphumane tseleng ya tatlhego tsa lefatshe di ntantile. Ke Modimo eo. A re tsamaya Filipi o lo bua fela o e bua e le jalo. O ba bolelle yona e tswe ga ba dumela o ba kolobetse. Jalo ka moapostola Filipi a re tiana metsi go ganang gore ke kolobetse. Tseleng ya feleng gore ee ke a dumela gore Jesu Kristi ena ke morena.
1: Halleluja.
0: Lebitso la gae le bakwa ka metlha mme ke Modimo ka sebele. Wena ya sepetlhele tseba gore Modimo ntse a le teng le gwatateng leo le o tsamayang go lona. Wena ya toronko ntseba gore Modimo ntse a le teng le gwatateng leo le o tsamayang go lona. Wena ya tsamayang tlhokagalong ya mosebetsi tseba gore Modimo o ntse a le teng le gwatateng leo le o ntse o tsamaya go lona. Wena ya ntse a epeletswa, wena ya tlhoriswang ka gara motse, wena ya nkueng o se motho o tsebe gore o ntse a le teng, empa o tlo tla a itlhotlisa ka wena, empa a batla gore o dumelele molomo wa gago o bue ka ena, a tseba go ntsha ka ga tebetebe o leng ka gara yona, gobane o ntse a o bona letsogo la gae ga le lekhutshwanyane go inola. E ntse e le Modimo le maemo ngwana ano o robetseng o sa ja. E ntse e le Modimo le maemo ngwana ano o leng ka ra tlhobolo. E ntse e le Modimo le maemo ngwana ano e ntse ba o nyefola. E ntse e le Modimo le maemo ngwana ano o ntse e teletswa ka boloi. E ntse e le Modimo le ha o ntse e teletswa o kena ka ra magotla. E ntse e le Modimo ha ba ntse ba o eteletsa ka bosoro. E ntse e le Modimo le ga seponisa se ntse se o kokotela se o batla sethunya ba o etseleditse tseba gore ntse e le Modimo.
1: Halleluja.
0: Modimo o tlo tla iponagatsa go wena. Modimo o iponagatsa go ba tlhoriswang. Modimo ga a iponagatse go ba thabileng. O iponagatsa go ba tlhonameng gore re tle re tsebe gore re tsebe gore ke Modimo. O te o re mmatle a sa fumanega gobane ke Modimo. Jesu o tlaetse sebakeng se eisegang a bonwa ke batho ba eisegang bophelong. Gobane ga a ne a ka tlhaelwa ka ga dihotele ge ne re tlo di ya go mo tseba. Gobane Jesu ga a ne a ka tlhaela go batho ba nang le matsebetsebe a ditšhelete ba magadiadi re ne re tlo di ya go mo tseba. Empa o tlhaetse mane mo modisana e leng yena a ile a bonana le dipele. Gobane mono le gageng lona leno batho ba ne ba ke ba ba gola gore Jesu o teng mono empa o tlhaetse mono gore a tseba o tsebagala. E ntse e le Modimo le maemong o tsamayang ka ga ona. E ntse e le Modimo le matso ao ga a dutla ka ga ditaba tse o tsamayang ka ra tsona. Empa Modimo o batla go itlotlisa ka wena. E ntse e le Modimo empa re re Jehova ba tlhokomele. E ntse e le ba gago re a ba kopela ntate. Jehova tlhokomela naga ya Lesotho. E ntse e le naga ya gago. jalo ka ha ile na ha ya bo Kriste Jehova ke kopa re hlokomelle motlotlei wa rona mo ha wihele mo boloke mo sirelese le marena ohle a thusana le yena Jehova re bolokele mo etapilwana ha ina re ya ukupa mo ha wihele le bohle ba sireletsana ha ina le yena boloka ba ruti ba putseo Jehova re ya ba kopela le bona ntate Joni ke o ntse a ho ntate a le ho di mathaba eo a hlaya ka ra mahahono a le nka ra ona tsela ka ntle ka ho di mo ho teng mona le se papano e le ho thaba eno ya halalela Jehova mo buluke se ba ke se o se halalela ntse a le ngo tsona re ya mo kopela le mo tshewa se ya le mo ya tseo ba sebetsi ba teng mo ka medi ba ha wi hela ntate re ya ba kopela ha wi hela ba sotho bohle o tsitya le be se ba sotho ka rana haina iketetse ka ho luka ntate ka bona o ba nwe na o ya tshepe ha o le modimo o itere bitse ho wena nne wena o tla re araba nne o tla ukwa hore mahodimong tsona lo fata di tebe to hlete manetsi o tsona lo fate le ba la ka tsang ho tsena le ba sa gone ho tsena ba itse ka ho luka tsona tla sa ho luka ka ba kopela hore o ba se to hlete la bela bela wang dilitelo tsa bona le bitswa la hao le ba o kwe ka mehla amen
1: omfile omfile
0: dadie mo kela e
1: omfile
0: Daddy,
1: ke o rata o tlhonta ding.
0: Ya le bo ha ntate.
1: Modimo wa khotse o hlono lo fatse ntate wa ka.
0: Ntate modimo wa mpolokele wena ke ya mokopa a mpolokele la pala hao a mpolokele khotse o na le ona ka mesa. O tsamae o itjala o ile tshwaetso ho bohle mo fitileng ding ile tshwaetso. O ba tshwaetse o ska a ba fela o ba tshwaetse. Mmena ha ena etse wa re tshele ka gona.
1: Ntate wa ka ke a lebo.
0: Hallelujah,
1: Papa.
0: Amen. Amen.

0: ke kopa o tlo khutle hape tse ratola ga ke tsena tse ding di ya kena hantle go hantle seng ka ka o sekudisa khutla hape ntate okay when it khotso mratu
1: molone tata
0: hello ntate
1: molone tata
0: sawubona baba
1: Ngikunjwa ngidabuka.
0: Awusiciniwe baba emseni wena?
1: Ah, hlothi xa senze kakuhle ngona sihlendwa bonga namhlanje.
0: Makabongwe.
1: Yase ufumana nexesha namhlanje namhlanje ufumana isithoko sokuthi ngingena namhlanje sakukulapha izinto eziningi ke umuntu angafumani ithoba semphakwethu.
0: Mntathu wakho.
1: Yase ndawukulisa sena waphulaphuli bonke sinde gamelise. Lomo lusiwe ethu Jesu Kristu lowa bethelo lenqamulezini ngenxa yezono zethu ukuthi nanamhlanje ibe sinyapha sibhakamisa nganobukhulu bakhe ngenxa yakhe ukuba uJesu wabethelo lenqamulezini ukuthi izono zethu sihlanje sikwazi ukuthi nasi siyazi ukuthi singabantwana bakaThixo ngeJesu Kristu Ngoku namhlanje ndatizona uthetha ngelizwe uPaulo sethetha ngalo uthetha ngezinto ezimtyathu uPaulo silo siyazi ukuthi na apha aphuma khona kuphi na wayenza ntoni izinto abazenza ezinjani na ubengazivisisi ilizwi lakaThixo ubangafuni abantu mamani mabathetha ngoThixo And abantu abanjalo ukebabulala. Kodwa intwezi ezinenyanga yabezintwezi yena angazifuniyo. Ziyamfikela ukuthi ibe yena uyazifuna namhlanje. Ngoba uziva athetha ngento ezintathu uthi vuyani ngamalanga onke. Yokuqala. Yesibini. Ungeminka yethu ukuthandaza.
0: Mntathu wakho.
1: Yesithathu. Uthi yinto yokuthandwa nguThixo ngeJesu Kristu masiyenzayo. Kule nto uThixo asithandayo ukuthi abantu baziyenze.
0: Ntate.
1: Kule nto uThixo angazifuniyo ukuthi abantu baziyenze. Ngoku namhlanje bebawo uPaulo sethetha ngento ezintathu neinto ezintle ukuthi na umntu ufanele ukuthi elinye ilanga nelanga ahlale avuyile kuba nguThixo into ayenzileyo ngeJesu Kristu ukuthi nguye wezisa ukuvuya entliziyweni yomntu.
0: Haleluya.
1: Ukuthi abe khona uKristu uyenze ukuthi omnye nomnye umntu aziyazi ukuthi na ukuvuya kwakhe ngaphakathi kwentliziyo yakhe ngendawo kaJesu Kristu ukuthi na injani na yena uPaulo siyazi ukuthi akayeka ukuthandaza izinto ezizawumasheka masijonge ngexesha lePaulos noSilasi bangene etronkini babethiwe babothiwe yababa abayeki ukuthandaza ngelo nexeshelo Yaba ngoku bakhuza kuThixo, yaba bayamcela izinto zonke ukuthi na uThixo wena ukubani, aphostele khona, ngithe uThixo maba mthandazo wabo, yaba uThixo wenza ukuthi izinto zibe lula kubo, yaba amacambo ayavuleka ngenxa yokuthandazwa kuphela. Namahlahlela abo akhulule hayi izinyaweni zabo. Ngenxa yokuthandaza ntizo.
0: Mntathu wakho.
1: Uthi ningayeki ukuthandaza. Enye nenye into singeyisa kumthandaza.
0: Kanithi.
1: Enye nenye into ukuthi siyinqobe, siyinqobe kuba siguqe ngamadolo siyathandaza, sibiza kuye, ibe intliziyo kaThixo iyathizeka kukuthi na abantwana bakhe bathini na. Ngoba nje uThixo asithandayo ngathi zonke abantu baziyenze.
0: Uzwalo ntate.
1: zikhona ngethuku angazifuniyo ukuthi abantu bakadelwe abantu bahlukane nazo bese sithatha ngepolisi wazi ukuthi na ukuhamba nothuku yintoni okufanele ukuthi umntu ayenze ukuhlala nothuku yintoni ongayithuma wena ukuthi wabonakala ukuthi ungenisana ngathixo ukuthi na izinto ziyavela suyake kuthandaza ukuthi na awunantoni unantoni na kodwa yokuqala into ufanele ukuthi uthandaze ubeke uthixo ngamalanga wonke ngejesu kristu kuba sisindisi wenguye kuphela matinjo azingozo nezinto simenje kuba siyazi ukuthi uJesu yawuhlala unguye kuze kune ngaphakathi ukuthi nezinto ziyatshintsha kodwa yena uhlale enjalo kuphela akatshintshi yena yena le nto upawulosi ethetha yokuthi nabantu laba bakanyeka ukuthembakala kodwa yona uyawuhlala athembakalile akaguquki ndadezoo akathembuki yena hayi uhlale injalo kuphela ufanele ukuthi nomnye umntu azi ukuthi na ukuthandaza umama umntu owenza ukuthi uthethwe ngethuko ngomthandazo siza kuye kunjalo
0: yebo baba
1: asiwohlule ngokuba izinto esizibona apha emhlabeni ukuthi hayi khona ngoko ndiyasokola andinanto ezithina ngoko uthixo ibe uphi na hayi ukhona uthixo kodwa into eyivenkileyo ujonke ukuthi wena into ayifunayo ngaphakathi komntu ukuthi na intliziyo yakho ihlele njani kuwe na into ayifunayo kwintliziyo kuphela uthixo yona le nto ayitshilo yathi uJesu wathi umhlaba nezulu zizawuqitha kodwa ilizwi lakathixo lona liyahlala likhona kuze kune naphakathi liyaqitha izinto ezizifanayo kodwa ilizwi lakathixo lona aligqithi abaninzi abantu balithethile kodwa abangekho nangoko kodwa nabazayo bazalufumana lisekhona nanamhlanje singayeki ukuthenda kuba sihlala silindile ukuthi ixesha lona lizawufika eliyenze kuthixo kuba uthi enye nenye into inexesha layo izinto zonke ezizakwalapha emhlabeni zinexesha lalo ukuthi ziyenzakane ngalo ngoku nguwo nje ukuthi na wena yintoni ekuvuyisayo abanye ndato zona uvuya kuba athi unemali eninzi omnye umntu uvuya ukuthi ukuba hayi mna kwam ndiphila kamnandi ndidla kakuhle kodwa izinto ezo zizawuphela kwenyimilao uzinikwe nguwena uthixo lo ongamkhonziyo kuba mhla uthixo athatha impilo yakhe zona izinto ezo uzijenkileyo zizawunyamakala ibe awuzasiboni kuze kune naphakathi ngoku upawulos utsho njalo ukuthi hayi singayeki singayeki bangakwethu se masiqiniseleni kufitshane apho siya khona masingayekeni se izinto ezi kuthi into yokuqala ndatezona apha emhlabeni kayiba umntu ungawuhlukana nothixo uyazi ukuthi usengxakini yenkulu kakhulu uwahlukana nothixo wahlukana nempilo yakho ukusondela nothixo usondela nempilo yakho ize ninto naphakathi apha ziyawufika khona ukuthi impilo engapheliyo nguthixo kuphela
0: haleluya
1: ujonkelo paulus yentethi vuyani ngamalanga wonke ningayeki ukuthandaza kuba yiyona into ethandwa nguthixo masiyenzayo kujesu kristu unyana wakhe kuba wanikela naqayo ukuthi omnye nomnye ovumayo kuye ajabe nempilo engapheliyo. Lokho sifanele ukuthi kana uDesa ukhona ngaphakathi kuwe, hlala uvuyile onke amalanga. Sengikuzwa, suyeke ukuthandaza onke amalanga. Uma uyazi ukuthi yena ukhona nawe onke amalanga apho uhamba khona. Enenye into oyicelayo kuThixo, uyicela ngomthandazo. Ayikho intetisano yenye ezawuthetha noThixo ngaphandle ngomthandazo. Umntukazi akuThixo azowucela izinto, ufanele uguqe phansi ibe uyamxelela ukuthi tata ndiyabonga nanamhlanje kawulapha unisindisile. Ibe ngokuThixo naye intliziyo yakhe iyabambeka ukuthi ya umntana wam lo. Udasitoni xa ugqiba ubulala uwahiyela uyabuya uza kuThixo uzothandaza uthi izono zam siseqala kwam onke amalanga. Ngoku uzawuThixo uzoxola yena. Nathi sifanele siyenze into njalo ngathejona. Konyani ngathejona ndiyaboka uThixo makakwenze kakuhle mntakwethu.
0: Ndiyabulela tata, ndiyabulela.
1: Masihlale.
0: Akugcine baba, akugcine. Ndiyabonga.
1: Masihlale mthandazini.
0: Singayekeli baba.
1: Singayekeli, singaphela amandla.
0: Sihlale emthandazweni.
1: Kuba nguye hle uPaulu siwazi ukuthi na yena uthi kahlala emthandazweni asake ekurongweni kunokwayenzakala ntoni na. Nathi masiyazi ukuthi ngabe nawe uneengxaki eziningi, hlala emthandazweni okuxelela uThixo. UThixo uzawukhupha ngaphakathi kwendezo wena ungene kuzo.
0: Kanidi ndathe sehle ke urata ndathe wakha ralebowa utlwa mokathi
1: Thixo hle makakwenze kakuhle nawe ndakothi kube njalo sandatejona.
0: Ngithabile haholo mntwana mdimo wakho sohlonolofatse ndathi.
1: Ndiyabonga namhle ndathe kube njalo nawe mntakwethu.
0: Ke botsime hala moratu wa ka o ka kena hlele wena hotle hotle mo le ngwana teng manneti nkhono manneti nkhono dipulelo ao bathong ka ka tuka mo nkhono ma mtsedisi kama sino toka mona ke a tsiba gore re mametswe nkhono ma mile le matsila morana modimo wa kgotsi wa letlhonolofatshe baratuwa baka ntateletele magele ka tshino la ka moo nna le mosebetsi o mogolo o tshwereng ke a tseba letsatsing la ka jeno ntate wa ka nna le mosebetsi o mogolo o le o tshwereng ka tshino la o dula teng empa o tshwaretse ka difelokwaneng halleluja sebetsang hantle batlhakwana

ya ke ona makodulo ao modimo a atamelwang ka ona ngaka ya lefula dibe ke tlile setlhareng haleluya motho ya tseba modimo o ya go modimo straight ha fapuele ha mo kopi through John ha mo kopi through mzimango ha mo kopi through anybody o ya o na le tokelo ya go modimo le sala ha tempile khalo le gautso ka lehare ha ona le thola dipakeng tsa rona le modimo ke Jesu fela yo bibele e ring tsohle tse re tla dikopa ka dibitso la hae re tla dietsetswa mme re ya re dietsetswa re bone ke kopa e tlolele ke mathe ke ka tsebe hle.

0: ke kopo be moeng khotso
1: khotso ndate mbutu aka
0: mbutu me matipanyana
1: ho seng ha le tsatsi la ka jeno le nna ke hloletse haholo
0: me matsepa
1: ka nnete ho seng hona ke rata hore ke dumedise bo ka medi ba sea le moya ebe ke re khotso ya morana Jesu Kristi ebe le wena ndate mbutu aka
0: me wa ka ke re bo
1: le ba mamedi ka o fela ga bona ho seng hona le nna ke utlwa ke solletse ke palo ena ya lentse ke lengwalo le leng leo keng ke utlwe ke le nsita ka mehla yohle ebe kege ntate modimo o ne a tseba maemo ohle o re tlo phela ka gara ona lefatsheng empa ebe ntate modimo o re ho rona thabang ka mehla sephetseng ho rapela e le gore ntate moruti ntate modimo o ne a tseba gobane go na le matshwenyego lefatsheng empa modimo o re ho rona thabang ka mehla empa thabo eno ya lona e tlo le thusa e tlo tla e ba go lona ka mehla ga le ntse le rapela
0: halleluja
1: kele ke le ka tlhole ya mane mo notlhe o bua ka motheo e be kere e le gore ga o theile gantle foundation ya gago e theile gantle o dutse go modimo ka mehla o rapela ka mehla ke gona mane mo modimo tla o thusa gore o be le thabo ka mehla gobane lengwalo lena le na le mona mo keng ke utlwe mona mo ntate modimo wageng le bogang dinthong tsotlhe hai e be ke re ntate modimo e be o ne o re ge leboe go difeng e be modimo o ne o re le ga ke utlwile botlhoko ke ne ke re ntate ke a leboga le ga ke tsamaya ka gara matshwenyeo nne ke re ntate ke a leboga yo ka nnete ntate tsone ga leboga ke ebile tsatsi la ka jeno ke thabile gaolo bane ke tlile le batho botlhe ba keneng ka nnete ke utlwile ba le manolola gantle a ba ke ba le kutlwisiso ya lona gobane nne le ntsietsa ka mehla gona ntate modimo ga e ga ore ge leboge dinthong tsotlhe fela o tseba gantle gore ka nnete re phela ka gara matshwenyo a makakang a lefatshe le re na le dintho tse re imetseng tse re sitang empa le ga o le jalo lentse la gago wena o le modimo gobane no se ompe o tseba gobane ke sa re go na le lengwalo le le le reng matshwenyo a lona lefatsheng modimo o santse a tseba e loge
0: antlentle mme matshepang ntho e ke e tlhokometseng ke gore morena modimo o na le di-size tsotlhe tsa mathata le matshwenyego le di-size engwe le ngwe le ngwe o tseba di-size o a tseba le go ratla ka megatlhelo ka di-size ke mo gona a sa reng rapelang dinthong tse itseng le tse itseng o re rapelang ka dinako tsotlhe re thabe dintho ka mehla re thabe ka mehla ntho e di tlatlha fela re seke ra thabisa sera ka gore bere se re nyotobetse ditlhogo tsa rona se di bothetse halleluja jele modimo wa tsotlhe a o etsetse ka go loka mme o botlhokwa maphelong a rona ba bang
1: halleluja
0: etsepanke a o rata utlwa
1: ke a leboa ntate
0: mobaboko ngwanaka halleluja halleluja hei rapela ka dinako tsotlhe ke sengwe di mo ratang ga re ka ra setsa.

0: morena phoseng hona hudima mo hodi thero
1: oreng
0: thabang kamisa
1: thabang kamisa
0: thabang kamisa murutwa ka taba ya thabo go thaba kamisa thabo uya ijetetsa
1: thabo wa iketsetsa
0: ha o nketsetse ba uya ijetetsa
1: haleluya
0: ha ke le dumedisa mo seng ka le ditola mrena Jesu
1: go tsontate
0: ke hlompe bo kamedi ba PCFM kamedi ba sia le moya ke hlompe wena muruti wa ka ya dutse situlo ko hlompe situlo haleluya ke hlompe situlo
1: ba tsa ile ke ditse situlo ntate
0: ho ho se mona ke hlompe situlo
1: ke situlo
0: o mo dula situlo
1: hey
0: Jale, mola etsa, ore, o thabang ka mehla. Ha o tsotele rona maemo a o tla bong o tsamang ka hare ho ona. Ke a mofuta ofeng? But thabang ka mehla. Ke lokela ho dula re thabile.
1: Yes.
0: Ho sa tsotele le circumstances tseo re leng ka hare ho tsona.
1: Hallelujah.
0: Because ntate maemo ayata ayafeta. Hona le season tenne bophelo mona. Mme di season tsena kaofela diatla diafeta. Hona le season ya Maria. Ya re nga o dutse ka hare ho yona ebe o utswa o hloka mofuthu. Eka o ka tsa mollo ka go wa dula hitareng. But hona le nako yo season yena ya Maria e feta. Ha season ya Maria e feta, re kena ka hara season ya letabula. Season ya letabula ke moo re qalang jwale re hlobola dintho, ka le tsa Maria re a di nka re lo di paka diotropong. Re batla re tjhentjha outropo ha re kena lehlabuleng. Jwale ho seng ngwana molaetsa o re thabang. Kani sa taba ya ho thaba ke taba yo wena o itsetsa nyona ho sa tsotele maemo a o tsamang ka rona haleluya
1: neti
0: ke ho seng ke ho seng ke re tsuma ka taba ya ne reng thabang ka mehla hona le motho o seng hona ya tswa mo somo pelo ya hae e le bohloko e le mapeleta ho mane tsela din tsori tsa tsa hala ka bo wa ba tanga te ba tsho seng rona ne ntsela mo di bona re thabang ka mesa thabang ka mesa re lokela ho thaba le ka ra mae bona wa re leng ka ru ona re lokela ho thabela modimo yeno a ke ka modimo yeno ke modimo ya re fang le ha re robetse bibi ni re o fa ka ba ratang le ha ba robetse
1: haleluya
0: thabang ka mesa taba ya thabo o lokela gore o iketsetse yona le ga maemo o bone ka re dintho ga di gantle letlakoreng la gago but efa bonnete ba gore ka gare o boemo bono o ya thaba
1: halleluya
0: thabang ka mesa lebitso la morena Jesu ga lebokwe
1: ntate waka
0: lebitso la morena Jesu ga lebokwe hoseng
1: bokwe ntate
0: thabang ka mesa thabang ka mehla hobane neng ha o thabile ntate pelo e thabileng ke setlhare ho monga yona
1: halleluya
0: ba tsama maemo a letseng ntate ruti ha re o shebile mohlomong ho na le maemo a o tsamayang ka gare ona a seng monate but sefahlao sa gago ha se thabile ntate ga re bone bothata bo o nang le bone hobane jwale o thabile pelo ya gago e nyakaletse ke mo gona o seng ona ke re nkgantse morena dipoo le diketsong lefatshe le tle le bone kriste ya ka go nna re lokela go thaba re lokela go bua lentso la modimo maemo a dumela ka fa sa dumele re lokela go reretsang kgedi ena go le thata o le bonolo but re e rera ka thabo re e rera re thabile motlhomo motho a re sheba a sa tsebe gore ka re ka bona pelone e tabile ba kebe o yama ka pela pobiti o rera lentso la modimo ka thabo gobane lona ke matsiriso go ballang ke thabo go ba fatile Modimo ke ntjo tshohle le ntshelela ha o ka lenka ya ba o dumela go lona thabang ka mefa
1: haleluya
0: holo ke la thaba holo ke la thaba go bona ha re thabile di ntjo go ba nyele le tsaka go rona di asutha
1: haleluya
0: this number 17 Ere, se pete mo ratela.
1: Eya.
0: Thabang ka mefa. Ha le thabile. Ere bela ha le pete ho ratela. Se pete ho ratela. Re lokela ho ratela maema a dumela ka pasa dimeli. Re lokela ho ratela ntatela ha ka go fa hore moya wa ka o ya hana. Ka go lokela ho ratela. O bana re tloko mantse ka re rapela mo tamisa se tsetse go rapela re rapela mama tumela re rapela mama sendele mo sa bona le motho se mona ya re muruti le ga gatetse ha go tsuna ke ngenge go pana nenga lo ya tsheke ha go tsuna re se ke le tsang go lutile ha ba ba ka dula tuna ha se ka go tsopeno se ka go mo di mo se ka go fa ke maemo kara mudimo
1: mai
0: ba le ka ruwa a ka o tsosa botemba mudimo
1: ka nnete
0: hona le batho ba tshile mudimo sengona ka bakala batho
1: ka bakala ba baka ka bakala ba
0: ba ya tshile mudimo ka bakala ba ruti
1: ei
0: go bana ba ile ba tshepa ba ruti ha holo
1: ka nnete
0: ba u peka ra bu ile le moruti wa hae dintjo tsa ite u ile le kumutu ke ba ka re go sengona hona le banna ba mudimo ba tsena le kumutu ba sa tlo go boloka sipiri ke re ha ke ka bua taba le yena e be taba tsa u ruka di tshepe ka hara motse
1: kuzwalo
0: hona le batho sengona ba tse ding di kireke ra go tlhona ntse ke la kirekeng ha go tlhona ke rapella go bana mudimo ha ntarabe le go tshwenya ke mo tshepile ke dumela hore ke yena ya tsang tsa ke yena o lahli ba tsho sengona bibele re se pitseng go rapela
1: haleluya
0: se pitseng go rapela le bwang ding tsong tsohle go bana ke so mudimo a ratang le ka sietsa go Kriste. Hona le ntjo mo di baba tsa re ye.
1: Hallelujah.
0: Mme lo ke lo wetsa thapelo e bile nyana le ke bua.
1: O jwa lo ntate.
0: Ha re rapela modimo re ya le bua. Ho bana re bona le tsatsi lena. Modimo re ya kokobela. Ho bana ha ene e fika wena. Fa ka re se se ba kenshena. Rapela ka mehla. Se pese mo ratela le bo handi ntontso se ke ba ka bua le mo swadi o sengona ya ile mo hana monna ke nang ka pele mo hana ngwana a ke nang le bo mo dimo ka boemo
1: haleluya
0: se ka ba re monne wa ke satani se ka ba re ngwana wa ke satani ga tona le batho manyalo a thalane
1: yes ka
0: kala polelo
1: ka nnete ka nnete
0: Hallo kisimane. Hallo kisimane. Ha ba bua. Hey, go bona manyo. Ba ka go na satane e dilala le yona.
1: Mm.
0: Go ha ke tsaisa bona ke be ke ya mane ne, ke lo kopana le satane a ne dilala le yona.
1: Ba tshwa.
0: Mama ya la morato wa ka o seng hona. Sao sentseng ka molomo wa hao. Ke mo profeta ba bophelo ba hao.
1: Hey.
0: Hobane jwale bana ba tsalong ka hara lelapa leno, hobane jwale ho na le satane e dulang ka mono, ho na le disatane tse pedi tse dulang ka tlung, bana bano le bana ba tsala le disatane nyana. Atjhe ho na le satane tse kgolo tse pedi, jwale ba tsalong ka mono ke disatane nyana tse nyana.
1: Ba hola bana le moya ono.
0: Ba hola bana le moya ono hobane jwale ho na le disatane tse pedi tse dulang ka tlung. Ntsona modimo seng hona le re lebo handi ntontsoshi
1: haleluya
0: re mo lebo a kara maemo ho bona mo ne o tsamaile le mosesi kileng a go tla le bo a modimo ho bona mo seng tsamaile di lemo tse 25 le tse fitileng ha go tla le bo a modimo ke lokela go ibua ka tswa ka ho bana le singana but ba tla ba tla fa ngedi e suka go tswe rona re tla suka go uga re ka bua le dwalo le mphothe tso tlelwa
1: haleluya haleluya
0: se phetse mo rapela le bo ha di ntontsotsi ho bana ke sa modimo a rata ga le ka la fetsa o Jesu Kristo tabang ka mesa
1: yes
0: tabang ka le ka rama ye re a thaba le ka ba le le tlo sa ka dau sa mona le modimo le ya le bua ba bana ke tsheya mutsana mutsa wa sa se se go le

0: we are forced.
1: By fire, by force.
0: By fire, by force. Osengo.
1: Hantle-ntle to bene ke molao. Gala ye.
0: Ga bene ke molao.
1: Re fuwe molao.
0: And then the sika wa disobey. Molao wa Modimo.
1: Jolo ka melao ye meng.
0: Jolo ka molao wa naga ena. Ha o ka tlola o mongwe melao ya naga ena. O lokela go kwalelwa ya tronko.
1: Batho ba bangwe ba ne ba bolawe ntate. Gobane ba ne ba tlola molao wa o rapela setshwantsho. Empa bashanyana ba bane. Bao ba bona ba tummeng. E le shatisa ka mehla. Ba re le gale.
0: E seng ka Modimo wa rona.
1: A gana ka seng a araba gona jwale. What do you know?
0: E ba bona ba ka raba le tsong la ha.
1: Eya.
0: Bana ba ke ka raba ka jeno. Batho Modimo ena o na le ka raba le tsong la ha.
1: Re fuwe molao.
0: Re bua ka Modimo. Ya tshwere molao le tsong la ha. Yo dintho tsohle di leng ka raba le tsong la ha. Ke ena. O tsadi le mo pheji wa tinelo ya rona.
1: Ho jwalo.
0: Ka ntla ho motho yena, re se ke ho etsa letho.
1: Nix. Nix.
0: Ke tla kwala motho tsongwe la gare Modimo. Un hotspot.
1: Hallelujah.
0: Ke tla ka hotspot wa ke Modimo.
1: Yes.
0: Ho ba le nako ya data ena no fela. E ra ke tsetse dile. O bona ha o tla na o ka ho kopana le. E ba re Modimo ke kopa hotspot.
1: Batho bana ha re lokeng
0: ba tsaka ho loka ho sporting ya modi tsenya ba ruti ho bana ba ruti ba tla ba di ho ni le metsi ba le tsama ba ba le lo khoka ba ho sporta no ho di mo ha e ho tikin jo se no o tsaka ho itwala pela modimo modimo ya na tsereetse
1: loka
0: loka ho sporting ya ho di mo dumela ho connecta le modimo dumela ho modimo ho ho sport
1: o tsebe ho tsara network
0: ba tlo ka na network
1: connecta
0: Connector! Hey! Get out of the way! Get out of the way! Get out of the connection! Even 99.99%!
1: Sebetse connector
0: hore na mo sebetse o la seile hona le la pa mo furalese hore na o shebane le tshekeni bo se o sane
1: connector
0: hore no tsane le batho ba tla gena ka khotla ba ya tlalong ba tsika bona botata
1: e se ke ya se ntate e re bebele o sa fumana molaetsa wa hore hleka ntlo ya hao ho ba no se o
0: ba no se o ya
1: a connector
0: Yes, how can I show up at home? Yes, what connect?

0: se iriale a connecta.
1: Si tante se va te la sera.
0: Aloka.
1: Aloka. Afisha connecta. Ana modimo. Modimo se hopola. Hopola ka bo ke tsama ile ngate pela hao. Ai tsa ona mo tla matsonga a connecta. Connecta o se bona. Modimo la le bogoni. Ka o tsutsa ro connecta. Ha o ka modimo la o se bona. Connect.
0: Hallelujah.
1: Connect.
0: Hallelujah. Hallelujah. Ntate hona le motho e hlile o seng hona e o di batsa ha e di ba. Di seng di le pedi. O sala se go wa ene le mo fela e be network e la hleile.
1: Pele network e la hleya connect. Reconnect le mo dimo yena. Reconnect.
0: Hallelujah.
1: Connect.
0: And freely so, freely so.
1: Mahala. Ha o patale le ko connection nya mogi.
0: Mahala hala.
1: Ha o patale letho.
0: Hallelujah.
1: Se pete mo rapela. Se pete mo rapela. Tsakana di connection. Tsapelo ke connection. The moment you pray, you connect with God.
0: Hallelujah.
1: And din tsabi ko tsala because of your prayer. Mo tsamo tsa tsinena o ka tsadi bona di tsai tsahala. Ba se mamela mo rapo wa ka ke ko tsahala.
0: I can't wait. Ona mona mo kitseng teng mo.
1: Na ka tla bua modimo.
0: Eya.
1: Ke le bua modimo, buya mo mona go ka modimo re ya le bua.
0: Ke na le meng khudisitseng pela ha o mono wa motseba. Wa motseba, ke na bua ka lebitso la ha mona se ya le.
1: Ya motseba.
0: O tata ke ka thola molaetsa go tsa mai. Ke
1: na go lokela connect.
0: Ya ba hang
1: hang.
0: Ka le sono lo ne qeta ho bala mo bibili e reng. Re thabe ka dinako tsohle. Re lebohe dintontsohle re rapele
1: abang ka mehla
0: ha pano se ka tlo tshwa jolo fela a dintontsohle ke a o hlapi ke a o hlapi hona le batho ba funeraleng hantse re bua hona le batho ba funeraleng hona le batho ba funeraleng hantse re bua tsene ba bulukang e ba moratang
1: yes
0: hai connect
1: ke modimo no se
0: hlole ile o seng hona
1: ke modimo no ho seng ke lo tsela ho thaba ntate wa ka o tsa sotele di tsepo tse ke tsanga ro so because mo di mo rona di bile re ya se tsiteng o ya tsepa ha
0: le ha rona re ka ra le sa o tshepe ha ntate
1: mo la re ka ra le sa o tshepe ha mo di mo yena o ya tsepa ha ke ka le ba ka lona re lokela ho mo lebuwa re lokela ho thaba di ntonso le ka mo ngona na di re lokela ho mo di mo re lebuwa ka lefu
0: hey
1: hey ke lokela ho lebuwa
0: ntate wa ka
1: ke lokela ho mo boka. Bukenya Isaiah chapter 60 verse 22. He said, when the time is right, I, the Lord, will make it happen.
0: Hallelujah.
1: Hoba ka connect ni le teng. O connect le ka Wi-Fi ya le godimo. Na ka ya ma ka ba teng, a ba ka hontsa ka ra connection. A ho bona ro pa ka ra connection because Wi-Fi ena e dula ile 100% percent.
0: Ka nnete.
1: Ke lokela ho leboha ntate wa ka, ke lokela ho leboha Modimo.
0: Hallelujah.
1: Ke lokela ho boka Modimo.
0: Hai.
1: Ho sa tsotele ho na di se o tsore tsa mang ka ro tsona. Ke tla go futa fa ba tlhile lokela ho leboha Modimo. Mo mane wa PCFM ho seng hona, o lokela ho leboha Modimo. O lokela ho boka Modimo ka bophelo ba hao. Se ba motho e mo.
0: Ka need.
1: Mona mo sare. Na ka fate seu. Se ka sarengwa.
0: Tsepo.
1: Sarengwa ntse ke ba ba o renne ba o kopotlile ba o shile mo ba o lebetseng. Ba tsapashale teng. Ba ke sa se fate.
0: Ka need.
1: Ere. O ke a sona la ka to falla mo bu. Ba tsai o tsame. Ke ba ka bua le motho o seng hona ya nna o beka re bophelo come se ne valesse, deve avere a tua mente, su un valente la modimo, se c'è quella settimana, pela,
0: ai,
1: se c'è pela, ai, e ne ricopela, in date zone, ricopela, ma tu acca, ma è amare di me la capata di me, ma non ha la capata di me, ricopela, che fa che viene a.
0: Kannete
1: wa tsaya bo soko re ba hona le nnete go bo soko re la ba ba ruti ba temba kwa tang ha go ka fangeng ba bo soko re ba re swele nnete ya lentse la modimo go ba re lokela ho ira ma ka tinga ba ruti ba go ile mo khweng ba ho re re fangeng ka tsela ye e fatile ba tsaya fangeng nyene ho la jwale ya ya di tsoka ho la jwale
0: ntate we
1: How ya se ba sitou ya tsa go tsena tsela go pere.
0: Ba sitou tsho.
1: Ba sitou tsho ba ntse le tsona tsere mokotla.
0: Hm.
1: Jane o tsere mokotla ke na tsela moruti koloi. Jane moruti a ka metsa bona go tsone. Ha ke re ke nka bona go tsile ba sa ntse ba ka ga tsireke. A go se ka tsa ntse tsena. Gore jone o tla tsa maka mokotla wa hae. Le tla ntshana ba ra tswe ke fa e bua tsela. Ke sa tsote le rona wa fata ka go wathara.
0: Re tshabe le nthonyane e kang sebe fela.
1: Ke tsabe le nthonyane ga o tle kwa nthonyane ke ba ka ile se tsheta.
0: Ee.
1: Mata tsinela ba tsena ka ra kire ke ntate ba tlamme di tai. Ana le nya di tere sume ka kire ke.
0: Ee.
1: Ke ba ja ha e hodi. E hola go loka le gope.
0: Hm.
1: Hona tsene ka ga kire ke ka mola weekend tem u sente phiri ka ga le kokona.
0: Jona wi. Jona wi.
1: Ba sa di bana la kala ke rake ka mona ka o fela ba ya motho ba tlo ke ba. Ho sa mo.
0: Hm.
1: Ke lo ke la o rapela mo ke mo ra re thuse.
0: Ka nnete.
1: Re o tla me khweng.
0: Ka nnete.
1: Re lo ke la o rapela mo dimo hore a re thuse. Ma phela rona a se tu he.
0: Ntate wa.
1: Ntate wa tsaka kudile ke ne ke tsa mo fa dua ka gore ne jwe tsa bedi.
0: Ee ya tlhabane.
1: Ke re ho yana beng wa tsana ke. A se poso ho bona. Ke re ke ba bona di bana ba batla ba sa di kantle.
0: Ee.
1: Ba ke shebile wena.
0: Hallelujah.
1: Ho bona a se poso nda go bona ha o bona o shebile kae.
0: Mm.
1: Ho bona ma sa tsingana. Ba tsho ba ke ke ka ntsho ke ke tsang tsing tsho se.
0: Ee.
1: O tla o fhaka o ke ka tsang tsing tsho se.
0: Ke
1: ra ho bona dintho di tselo ka ho ho ho. Eh mona ha isa le nna. Satane butle. Butle satane. Butle e tsalo ang wetsa. Butle a go tsara di segetsa ha butle ha nyenya. Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: O bona ka tsatsi nana. Ba tsena ka ra ke ra ke na le jwao.
0: Ntate wa.
1: Ba tsa di se ba le jwao.
0: Ke makau.
1: Ke makau ntate wa ka.
0: Ke matata.
1: Ke matata ka mangkhane no nyala tsadi
0: ba kena ka metsimba tsa
1: bona ke ntona ke tadi ka go dino nya
0: ba kena ka metsimba tsa ntse ba homme
1: ba kena ka ra metsimba tsa ntse ba homme ho sanga ka nna PC FM a go kena ka metsimba ha o ka o tsone metsi
0: a tso a hlatswe ile motho
1: o tso o hlatswe ile haleluya
0: o ntse ye munyako
1: ka ka lokela ho tetola le
0: o ntse mi munyako re bona miki munyako ke ya kokota ke mi munyako ke ya kokota
1: ke mo ne mo nyang pulela
0: ke tsena ke tla ke
1: ke tla le yana le na la le nna mo ke nga batla ho tsara song ho nna lo la bo se ba khatetse ba inelwa le ntle go go ya ka panela mo ra tsa jo go ya ka se bo bebe
0: ke nnete ntate ke nnete
1: jo go ya hai ke bo bebe ne go ya go ya na bo
0: Hallelujah.
1: Ke mo dumela go tsongola bae, fire bae, boss.
0: Hallelujah.
1: Ke hele le kwetsa tsana le mitsetsi a o tsengwe.
0: Ka nne. Ba
1: ta Jesu. Buchana to hanne chapter 18. Ba tsitsa, ba no tsara Jesu. Ha ba tsitsa go Jesu, Jesu wa ba botsa. O re na le ba tsamang. But what are they defined? What they want? Barabata Jesu wa Nazareta. Specifically, that is Jesu wa Nazareta.
0: Ujualu.
1: Jesu rikenda enwa. Bidi de rabawa, bache, chabawela kama wele. Bati chapule lor mangole wose. Le malenu wosha lukela, wolela lukela kumama. Libiton la Jesu.
0: Hallelujah.
1: Mamela moratuwa waka usen, Jesu tinaka. Yama fuosi. Ha hutu tele horonaba tuba obona juwa. Dibilere mutalo kresti, ki mupuya yemo ucha. Bakale niyafita neko se diyansa pala. Uban hulali Jesu ini naka. Yata huncha fata bupino. Hussein.
0: Alpha and Omega.
1: Alpha and Omega.
0: Kaloli katelu.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah. Kubane Jesu kinga kaya lifu.
0: Kaniti.
1: Hauto kele wana ububu ni mawilche. But Jesu kinga acha. Ibi lewe ya polisa.
0: Hallelujah.
1: Mutamu matama osheba ba ubwana katila iwangu. Uswa na satan uwe mrujwa. Satan uwa uhokota sama ubani.
0: Uzwalu.
1: Satan uubwishe na kama ubani ya hao. Jalera ha ta ga rin tsota ma bana beje buta satane sa ga ama uko ma bana ya ka ha se ka deno
0: haleluya
1: ha ba un simile ma bana ka deno ya ka ha se ma bana ho sango ka lo ke la o khale mela sata le ne manjelo ya ha
0: haleluya
1: rapela nka mesa tsaban ka mesa se phetse go rapela le mohandi ntontsohle re tlhale bo modimo ka ra maemo ka mo lewa mora ka ba ka o sengona motlhomongwe o bona o se sa bona gona o nka e kopanya le
0: eng yes
1: but mamela hona le ngaka ya le fuladi hona le monna wa se fakana ile nga le ke ka dipatsentse le ho di bolele fatshe
0: haleluya
1: ke Jesu mwana Maria pholo sa ditshaba yo lokelang ho sheba ho yena o seng hona o ko ya ho yena hore Jesu ke sekile teng ke batla o lhwekise ho di ma pitse ka mo seng hona le bo a mo di mo ka bophelo a ka lokela le bo mo di ka bophelo le go mo di mo tanki ke a ke ho ba nne ho seng hona ho le ka tsana ba ba tla re ba tsena ba tsine ha ba bona mo di mo ho na ko le bo mo di mo ka bophelo ba ho seng hona le bo mo di mo
0: haleluya
1: ka lokela mo bo ka ntate wa ka ke tsomo le bo
0: tsomo le bua ntate
1: ke tsomo phanisa ke tsomo phanisa ke tsomo rorisa
0: ha o ye mong ya lokelang ke thoriso
1: ha o ye mong ya lokelang ke thoriso ke mo di tsena a le mong
0: ha o ye mong ya lokelang ke tibuho
1: ha o ye mong
0: ha o ye mong ya lokelang ke hlompho
1: Jesu
0: ha o ye mong ya lokelang ke borena
1: Jesu
0: ha o ye mong ya lokelang ke bongaka
1: Jesu
0: ha o ye mong ya lokelang ke maemo ana a re leng ka re ona Bale how ya ho ye mong tlore 1 on 1.
1: Jesu.
0: 1 on 1.
1: Bale Jesu ha re 1 on 1.
0: Harlock.
1: That is some money.
0: Ngamma medimube pela modimo. Mubenta, tumube.
1: Modimo a rona a lutile.
0: Hallelujah.
1: Ntato wa mrena ke.
0: Ah.
1: O sengona. Re ya kokobela.
0: Jehova.
1: Real pamisa real bok.
0: Yes.
1: Fele ba le biso la ha ho she.
0: Yes Lord.
1: Wena ga nga bui feleng. Le fika la tswa metsi. Wa bua le bitlela la raro la raro a tsoa. Ba ne se ba shwile modimo wa ka ba dumela ro fedile. Mohlomo ho se mona ba bile ba ba yangha. Ba twena ho sone te modimo wa ka ho etsa ntshentsha maphelong a bona. Ke a rapela ho seng ka le bitso la morena Jesu. Ntate bona yenwa a bona yane ne. Ama yenwa ama yane ka le bitso la Jesu. Mongadi. ikotlisa o seng wona iponagana
0: ka lebitso la Jesu
1: ha re na letho matsong a rona ha re a tshwara di oli ha re a tshwara metsi ha re a tshwara matsa yo seng re tsa ka lebitso la Jesu
0: haleluya
1: ndate re a rapela boloka mohlangwa wa ha o kenwa morupi John a sa dutu di mashia le moya ndate mahala tenga hai ha o kotso malaka de amullo le fatshe le tiba ho fola o ba le fatshe le akuda ndate re a kokobela modimo ya moholo phahama morana wa rona ya tshapagala ntlo ke sale ditsona mrada Jesu re le buile ka Kristi moloki amen
0: ka ndate msimango ndate ke a leboha hle mtlongwe so ndate ndate nke se buitse go fetse uitse go jetsa ha re ke pat e bile ha re go founa uitse go jetsa re wa o rata
1: ke ka ndate nke se le lo mfilie gore ndate ke a ba rata
0: Hey,
1: you can do it. Hey, Kobaneng tsa re hloka mofuta wa banna ba ka tswa go yemela Jesu maema a dumela ka pasa dimeng
0: ka nnete
1: ba tsentse ntate ke batla go tshodu masia le moya go tsela rana
0: Jehova bo
1: ba ka o di motsohle ba rata ke Jehova
0: haleluya haleluya
1: ntate modimo ke o makalle teng
0: Jehova bo kwe
1: modimo ke o makalle teng Hare rere ntate wa ka maema a dumela ka pasa dimeng
0: hai bolelo
1: ka re phamise Jesu Maema dumela ka pasa dumela.
0: How permission fang? How permission Jesu ntate?
1: La se ke thotse ka pasa mme ke tsenta go na ntate. Ke ba se ka go notsa mae. Modimo ya rena ba tsoma permission.
0: Hallelujah.
1: Re tsoma bo ka re tsoma le bua. Re tsaba. Ba ka lokela go tsaba ka misa. Ka ba bo ya mo gore le nka re o bona. Mo ka pina gore se ya mo sa rona. Se ka se dire tsile jwala.
0: Ntate wa
1: Mubana morena o ka se fetu.
0: Ka nne ka ba ke le zampine. Se ba thoma di.
1: Se mo sa ro. Se ka tsene le selo la.
0: Tu.
1: Mubana morena o ka se fetu.
0: Hallelujah. Hallelujah.
1: O se. O se mara tsa re ntseveletsong. Ha re di tseveletsong. Ha re lo bo ka mudi.
0: Jehova.
1: Ha re lo bo ka mudimo. Ha re lo phamisa mudimo. Hiye, ke go tla ke fetuile. Ke ka ya ke tsana ba go tsantse ke tswana.
0: Ntate Msimo.
1: Modimo ke yo matla le tenda twa ka. Pa bisa ke Jehova.
0: Ke o rata utlwa ntate.
1: O rata ke nna ntate wa.
0: Hallelujah ba. Hallelujah.
1: Amen.

Hallelujah. Mamedi. A re ntse re tsamaya ha monate jwalo. Maemo na tla etsahala lefatsheng mona a tla etsahala. Dintho di tla etsahala lefatsheng. O itse re bete dipelo. Hobane yena o hlotse lefatshe. Ke Jesu eo ya hlotseng lefatshe. Hantlentle yena o tletse ka mohau. O tletse ka qenehelo. Ke mohau wa Modimo. Ke kwetse e kakang. Tebo Moloi, o mohau.

wa bona motheo foundation ha ile quality ha bona boemo bo ka ba o sisinyang ha ile quality foundation ha ile quality ha bona le tole ka la o tsukutlang ke shebile ho tloa ke hudile e sale ke hola hona le matlo a be windy tin tsena tso tsho face brick a be situe ka ona ka ntle ka mona ha o bona ntlo bona face brick ena ntlo eno ha fetwe mala ntlo eno ha ithunyi dipula dikana difefo tsa fuka kapa tsa puka difako tsana but face brick e dule le face brick ke batla hore ho seng hona wa letsatsi la ka jeno modimo a nthuse a o thuse a re thuse a re thuse re be di face brick la maemo a ka hlaha hle ho se ka ba le letho le re sisinyang ho se ka ba le letho le re tlosang ho modimo waneso ke tlo rapela le nna ntate Msimango rapetse le wena re tlo rapela modimo a khotso a retsetse ka holoka ho santsane ho buile ngaka bophelong ba hao ho santsane ho buile ngaka bophelong ba hao ho santsane ho balletse ditshiu ke ngaka taba ko rena modimo yena o reng Jesu o reng bana ba tlisa mosadi ho yena e ba reng ba mothotse a buka ebile ke bona ne ba ikotla difu ba re ka jeno lena re motshwasitse hallelujah e ka nna ba le banna bano ba neng ba re ba mo tshwasitse e ne le bana ntse ba mo tonetse ditlhoya ba wa hana ba mo cheya ba mo pitla halleluya ba mo tlisa ho Jesu ba re re mo fumane a buka mosadi enwa wena ore moshe o na re kapa molao o re mosadi ya etsa ntho tse tjena a tlepetswa ka majwe a bolawe yaba ba re ho Jesu wena o re ka jeno ka bophelo ba hao re tlobotsa Jesu o re ngaka ke ena e re ngwanena o balletswe dinako tse itseng bophelo ba hae bo balletswe nako itseng ka mora nako itseng bo tla fela Jesu o reng ho seng hona Jesu o reng ha re tlobotsa Jesu

Hey, re se re se modimo wa mehlolo. Ya thibang setopo se se ya mabitleng. Jesu o kwala phupu e be o tsosa motho ya lopatwa. Hallelujah. Wa motho o sa wa tswa ka lebitleng, wa tswa ka nthong ka mono. Ka lekeseng ka mono. Phupu ile ngata ntate ba mosetse morao. Hallelujah. O sonso bila dipina. Tse mo feletsang. Ibe Jesu a hla. Roadblock. Na komitse so ile shimele mitsumi itseletseng. Re habile hore a borobong. Ke tlotsa.

Hallelujah. Hallelujah.

modimo re thuse tle modimo ka re thusa bana ba rona batseba gore maemong ohle wa rapelwa ho rapelwa ho sa phetswe ha o gautse ho rapela bana ba rona re rapelle ntle rapellang batswadi ba lona rapellang batswadi ba lona bana ba rona re rapellang batswadi ba lona ntwa ya kupa phutheo rapellang baruti ba lona ntwa ya kupa phutheo rapella moruti wa gago rapella bishop wa gago e le ka nnete ke nako ya gore re rapele modimo ka nnete ka moya le ka nnete katli modimo a o thuse monna modimo a o thuse re le teng re le siko o tsebe taba e le nngwe gore modimo o rapelwa ka dinako tsotlhe go le bua dinthong tsotlhe le wena a tlhaetsweng ke ditaba tse botlhoko le wena ya opelwang modimo o rapelwa ka dinako tsotlhe ga o phetswe go rapela o le bua dinthong tsotlhe halleluja.

0: a go dumelle modimo tle dumella bula pelo ya hao dumella modimo ao ame wena wena ka buena ba hao nka kwalelana ne o lena ke se kopile monyetla wa hore moruti itse o sa bapala pine o ka utlwa letsoho haleng ama ka utlwa letsoho la modimo haleng ama bohloko bane bone ke butlwa ha bua subsider but it's gone ha ho betire ihle ho pedile Jesu ya tsosang motho mabitleng haleluya ha u batung me wa ka dumela hle
1: haleluya
0: la tola pelo yaka
1: ah
0: thaka ya lihlola modimo
1: eh modimo o lokile
0: haleluya
1: ntate wa haladela ha hona le bitso tla selfatsing le re le stilweng le o le mpheko maphelong a rona tatwa bona ya lukileng ya halalelang
0: yes lord
1: le ntsona go thapelwa ena le matla modimo wa rona ya lukileng ya tshepahalaga tatwa ka lukileng ya motle ga ona le tholofa le tseding le o re kwapanang le lona tseleng empa o rata ngwana motho ga bula molomo go ntatae a mo jwetse dikgolotso le mathata a lefatsheng gobane wena o modimo o utlwang o ntate ya utlwang o ntate ya mamelang o ntate ya fanang ka karabo tatoka ya lokileng ya halalelang ke a leboa motsheago wa o sele gobane wena o lokile o modimo wa tshepagala le bitso la gao le ka godimo dintho tsotlhe ke ka gona modimo a ka ya lokileng ya tshepalang o entseng gore ntate re be le lekunutu lengweleng gobane ke pheko ya bophelo ba motho ntate wa ka ya lokileng ya halalelang ya leboa o see o lokile alpha le omega o lokile mokadi le mophethi wa tumelo ya rona o lokile modimo o tsebang go fetola pelo ya ngwana o lokile modimo o tsebang fetola pelo ya motswadi o lokile modimo o tsebang fetola pelo ya phuthego godimo a mohlanka wa gago ke a rapela tatoka ya lokileng wena o tseba dipelo modimo a ka o tseba dintwa tse o ba tsamayang ka go tsona le ga ntse ba somaela fankgedi mogana o ka ya lokileng ya tshepalang gobane go na le tshimo eo ka yona ba bangwe ba batlang gore go bue dipolelo tsa bona empa wena o ba beile modimo a ka lokileng gore ba bolela e fankgedi ya gago ntate wa ka lokileng batho ba phologo ke a rapela modimo wa rona a lokileng ya tshepalang re thuse ke le basotho go tsetela thapelong modimo a ka go tla go wena tswalo ka modimo ya utlwang ya fetolang maemo ntate wa ka ya lokileng ya tshepagalang ga ona lebitso le lentla selefatsheng le o re le tshepileng ga leyo lebitso le o e leng tshepo ya maphelo a rona ga leyo mohlomphei ya halalelang ke la gao fela le lokile le tshware dikarabo tsotlhe ntate wa ka ya lokileng ya halalelang ke ya kokobela ke isa tlhompho le koko go wena ra bo sa feleng morena wa kganya wena o modimo o itseng a re e tla go wena ga o le ya monya ka gutlang a swabile ntate wa dipelo tsa rona ke a rapela o seng o tle modimo wa ka lokileng o sa re lokiseditse ba bangwe ba sentse ba ile morena o ka lokileng go ya phamisa bogolo ba gago ntate ba rutla go dipelo tsa bona di ye go wena fela gobane wena o modimo o utlwang ntate ke a rapela ka lebitso la morena Jesu ntate re etsetsa gantle go se ditse bana ba rona dira empa modimo a ka re ba ditse ditlhonolofatso ka lebitso la Jesu ntato a ka lukileng ke nnete hona le ba kopana le dintho aba bue polelo le fuki gata bua bophelo ka lebitso la Jesu o di mamolo mo ha e modimo a ka lukile na pele o tlile bohloko gore ntate ngwana ke tlhonolo fatso ya le bo ntato a ka lukileng re tsa hantle boloka bohle modimo a ka etsa ba hlanka ba hao modimo a ka lukileng tlotlisa jolo ka modimo ke sa tlhompho le poko ho wena ba nnete ya o lokela ka Kriste morena re ya le boa haleluya
0: metsidi
1: haleluya
0: metsidi
1: mashanka mwe
0: ke le ba modimo ka bophelo ba hao o bontsha hore na o thewe ho di ma eng
1: haleluya
0: mme di hana ka antumela ka bo wena ka letsatsi le lengwa ntumela ka bua ka difefo tse o kopaneng le tsona bophelong ha ene ba o motho e mong
1: ka
0: be khala la tletse thaole fela jwana
1: o face
0: o face break
1: o ba nna hona le ke motshepileng ya ilang tsaka go tso
0: o face break
1: haleluya
0: yo tla dipula ha o fetwe mmala
1: haleluya
0: apuka marwele le difefo ha di o sisinya o ba ne fela motho wa hao o haile letlapeng
1: a ipula na tsama go modimo itse pula Ina na ba lukile le ba saluka.
0: Haleluya. Hawa hawa.
1: Ba ke go modimo.
0: Hawa hawa le sabati.
1: Haleluya.
0: Hawa hawa le sabati.
1: Ke swabo.
0: Ke o rata o tlo mme.
1: Haleluya ntate mbumi.
0: Jehova bobo.
1: Haleluya.
0: Metsi di botlhokwa. Mamedi. Ach. O tla mme di bofodile ka nnete. Lena lentswe lena le amfodisa lena lentswe lena le amfodisa hai mona le batho ba hlono lo faditsweng lentsweng sibakeng sa lentswe mona le batho ba hlono lo faditsweng ka lentswe sibakeng sa thapelo khumamelo haleluya John mokela ke libitso laka ke ntate latseno la mono Se nna mo nke bone mo hlolo ntse di etsa hala. Ntse di etsa hala ntate Ramotseo. Ntse di etsa hala monna mono. Libile leba libile mohlala o motle. Ntse le tsela pele ba ratuwa ba ka. Ntse le tsela pele. Ntate Sibatana, ntse le kenye di tsena ntate Mokwai. Banna ba hesi modimo a khotswa le tsa ka holo. Ya so ka mona. La tsiba ke be ke sa tlo lesia fela ke lesia ho ngwana nyana wa mosotho. Hey, ho mosotho zotho zotho. Rilo we, aso ke di pela ke mulebeletse. Morati wa ka hotle hotle mo lenteng. Letsoho la modimo. Les nang khetollo. A le ke lo ame maemong a o leng ho. Modimo wa khotso a ke a o ame a o thobe a o fodise go bana ke modimo haleluya ke bua pholo melong wa hao a o batho ke kopa ho nka o le o qetela ga tonaka
2: ha ha misa le soho job ha ha misa le soho
0: ke le permission tanto tengetse
2: dimo ya ma tawe
0: Jesus
2: ke ola le tsoho la moruti John Mokela re sohona la fata bo
0: haleluya
2: pao ne le ya bona e papa
0: Jehova
2: ha ntse le poholo ena ntse le nne go no le ntse mo holo mo tsankana la moruti tsana
0: haleluya Jesus
2: tsalang ka mmisho me le tsiki la tsela ho rapela
0: Jesu
2: ba tsapelo ke ya nare ke ran tsala ma tseo e lo ke lang ho etswa ho morena Jesu Kriste ba tsong a mararo lang ka tsela la maralla me o halala amen
0: that thing is really bua moholo wa rona re le bua ntate
2: ke kokobetsa ntate e ba le tsatsile monnate le lapalaha
0: ntate nkesi e se le mantsi bua
2: e se le mantsi bua
0: tsa tsi se le a dikela
2: e se tsaile
0: meriti yona e hlaile
2: zwalo ntate jo
0: a modimo wa khotse wa re thuse re dule tumelong
2: haleluya
0: mosebetsi wa hayo se ke bo a nyopa matsong a rona
2: ha o se ke ha ba za
0: ke o rata ntate utlwa Jehova Bogwe. Hey, Daddy, get a wow, we could read. Get a wonder to our children for second to the team. Amen. How about you? Wait. Seromantsibua metsetso e medi pele hora ya bo robong ke mantsibua a re potlake neng kapa neng phala e ka nna lla masole a palama ba sentse ba palama re tla kopana ke a o sia ngwanakwana ke a tshenola

ke ga tawe le bo modimo ka bo pelo ba motho emong le mong ya tlile mona ke a ipete ke ga tawe le bo modimo ka motho emong le mong ya tlile mona ke re modimo mpolokele wena ngwanese.

Mona ke khatang kone se re ya lebo ho PCFM 92.8 we sa 104.3 MHz mamedi ho se mo mametse ngolo hona teng ke wa mole ke o dumedisa ebile ke o mema sentse ke tshaka re hena lwana re hore nyane ya ya le shume tsa ke ne tsholo ho the spirituality segment a mo re tshilong ga re he re tlo sheba jwalo hore ke eng e teng ka pelong ya ha o engwa dintho tso ntse re tshwara re he re lokela hore re ke re re ele hloko re shebe re bua ka yona ke a hore nete re ka bua bophelo re ka bua seitseng fela e be ha re e le hloko seteng ka pelong tsa rona ra bua ra hona le motho e mong a ntse a fela ke sharp I'm fine fela ha o so o sheba ka hare ka pasa bua nnete wa elelelwa kapo wa bua e ya ke sharp ha ke mnate ha ke hantle jale ke botsitsa wena gore na wena o kgathetse kapo o kgatheditswe ke eng gaholo bane re dutse jwalo ho Matthew 11 Verse 28. Yona re ditse mo yona se maletsatsi ene re re kere re bua ka yona re iqoqe fela pele ho tsohle o lokela o tseba hore na wena ke eng yo gathaditseng ke eng yo reng ena yona I need to lay down ena yona ke hloka hore ke mo fe yona ena yona ke lokela hore ke fenda tamo di motaolo ho di ma yona mme ke a gola hantse re shebile jolo scripture sa rona se re ditse mo sona tsatsi lena le Matthew 11:28 Jesus hare fix yourself then come hare lukisa bophelo ba hao ebe ke hona o tlatla o re come to me o ho wena hare itukise pele hare sena le sena sebe sene pa hetse pele mme ke utlwa taba ena ele mmatla haholo hobane hangata re batla ho dumela ka po re dumela hore re tlamehile hore re be re phethahetse re lokile re le sekono re le jwang pele re ka ratamela ntate Modimo empa the invitation mamedi we yetsa ha ile hore re ngwetse ha ile hore dintho tsa rona di tsamae hantle ha ile hore ha o bobebe bophelong ba rona ke hona ha re a re bulela matsoa ha ke hona ha re mema ke hona ha re hona ha o le jwalo o le boima jwalo tsebe ke ha ke o lebeletse hobane ha o le boima jwalo re iphumana ka ntho ntsengata ha o le boima jwalo re iphumana re lokollohela ho ya dintho ntse fapaneng e ka nna ba mamedi le leng la lebaka le etsang hore ebe hona jolo you're struggling spiritually aso bana o sa gateng tate Modimo bana ho na le batho ba mang a ke gateng tate Modimo kana ba ke gateng tate Modimo kana ba ke tsebo gapele kana ba ke jwa fela e ka nna ba ke bana o gathetse e ka nna ba o gathetse me ke khola ntho ke batlang hore ke ya gele ho wena le ho nna ke re dule fatshe le yona re ipotsa yona ke hore ha bo philo bo ba buima ha bo philo bo ba thata ha bo philo bo ba le diqholotso o ya kae pele o ya ho batho pele o ya social media pele o ya mosebetsing pele o ya kae mothamahaneng pele bane etla motletsa o lebale o ya dijong nna le batho ba ile go mbatsha ba re hey na I find comfort in food wa ikhula batho ba potileng batho ba modimo o hlonolo fa itseng ka le bo ka bona hore ba nne ba o tsietse batho ba mona ba re nna ke utlwe ka ke tena batho jole nka mpaka ikhula ka ba mong o ya ho kae wetsa eng ha bophelo bo ba buima ha bophelo bo se bonolo o nna hana ho feta tekano ke mane mo re re batho overthink ka po ya ho ntate modimo ana jole potsana ha re ipotse hore re ikotle ka yona ha re botse hore re ijaje ha re ipotse hore jole motho o bona bofokodi ba hao ha ba wena o tloele lore o tsiba ne hle ha bophelo bo ba buima pele ke re one nyana ke re two nyana ebe cha ke utlwa ke le betere ntate Modimo a se yena first option o tsa motho mo re nna ke a elellwa jwalo hore ihle ha bophelo bo ba buima ke ingwelo ke a batho mpile
empa ke gore re lelwe re tlhagatse ba o lukisa e ba re hopola Matthew 11:28 e re hopotsang tsatsi lena hore ha re dingwetse ha re khathetse re ya ho yena ho ba ne ke yena tla re imolla e ka nna ba rutlwa e ka re batho ba tla re imolla e ka nna ba rutlwa e ka re social media tla re utlwa mosebetsi jwala dijo ho ikhula le tse ding kaofela di tla re imolla di tla re kgatholla empa ke hwana kona fela empa ena ore o tla ba teng nako yohle o tla re imolla nako yohle ne ke a gola tabe bohloko haholo ka verse ena mmamedi e re hopotsang yona ke hore a se moralo o mong le o mong o lokelang hore o jare ke tsa re le batho re rata o jarella dintho re le batho re rata o re etse dintho fela se ntho ngwe lengwe eo o lokelang hore o e jarelle mmamedi hona le boikarabello ebe hona le morwalo mmamedi wena nna rona rena le boikarabello empa hona le dintho tse re reng bophelong mona ha re tlotla re kgone hore re di laole kapo re be le taolo hodima tsona ha re tlo ba le taolo hodima hore na batho ba panahana eng ka rona ha re tlotla re ba le taolo hore na motho e mong o kgetha kapo ha o kgethe ha re tlotla re ba le taolo hodima boitshwaro ba motho e mong ha re tlotla ga ba le taolo kapa ha rena taolo ho hang ho dima hore na mohlomong he breakthrough ya hao e baneng kapa tlhonolofatso ya hao e tlaneng o ka lakatsa hore tlhonolofatso ya hao e tle ho sane o ka lakatsa hore menyako ya hao e bule ho sane fela hae taolong ya hao ha o taolong ya bokamoso ba hao ha o taolong ya maikutlo a batho ba bang ha o taolong ya dintho tse etsahetseng tse se di fetile empa kana go tsedi ho hola semoye mo mamedi le tlo lena la gona la spirituality ke ho itjwetsa ke ho ihopotsa ka mehlala matsatsi yohle hore ena yona ke tobane le yona kapo e ke shebileng kapo e ke lenka haru ho yona ha ita o lonyaka ha e matsongaka je le ke tla e bea matsonga mo rena modimo hona le dintho tse loreng di rimets o stress wa kapo tshwaritswe hloho ke boitshwaro ba motho e mong e qetella yo kudisa o qetella o kudiswa o tshwariswa hloho ke hore o nola ka ditse hore le mong sena o tlo bole mane le mane le mane kapo menyako ha e bile le tsena le tsena e qetella e se bile yo kudisa empa o tlamehile o ele le go nna tshwetseding hadima tsonga hao kapa ditaolong ya hao tsakatelo e le go ingwetswe ke hore o nona hana e ka re motho ya itseng le itseng o tla o kgetha ka potla o bea pele ka po ka mogomo ga tanga teng o tla o gata ka teng empa ha se taolong ya hao seno mohlomong o ingwetswe ke hore ao ke etsa sohle ha ka le mosebetsing ke itela ha ka le mosebetsing ke itela ha ka le ka go lapalaka ka go lapaleso batho ba letsatsi le ba ntse ba ntlodisa mahlo elelo hore le seno ha se taolo nya hao hore na batho ba bana hana eng ka wena ka pomohlomong ba watamela jwang wena so ka setsang ke ho ba motho hore na motho e mong yena na e o kgethwa ba motho e se le ho yena empa se ka se jarella seno se ya qetella ba morwalo ho wena ya qetella se o kgathatsa e behe matsohong a ntate modi ha re qala re la ga bontsha

0: Kelo Boarilo, mamedi wa PCFM ya utumedisa. Letona la bosebeletsi ba setšhaba Moeketsi Motshwane le re matlo a mmuso a hlotse le ribe a senyegile ho a seng boemong ba ho sebediswa. Le ha ho le jwalo lekala la gabo le ntse le sebetsana le ho rarolla bothata bona. Sekolo sa mathomo sa St. Agnes sa hapile tlhodisano ya bokgoni ba ho bala le ho ngola. E neng e hlophisitswe ke sekolo se phahameng sa St. Agnes di ateaneng Berea ka sepheo sa ho tsosolosa lerato la ho bala ho barutwana. Ditabeng tsa matjhaba, Danny Jordan o boetse o kgutletse o kgutlela bo presidenteng ba mokgatlo wa papadi ya bolo ya maoto wa Afrika Borwa SAFA lekgetlo la bone ka tatelano. Ke bonyane bana ba 26 ya metso e tsheletseng ba timetseng nakong ya tshubuhlelano ha sekolo sa bona setjha Bukavu, Democratic Republic of Congo ha ba bang ba 25 ya metso e mehlano ba tswile dikotsi. Mamedi ditaba tsena le tse ding di a latela metsotsong e le 15 ka morao ho ra ya pele. Ah no.
1: Ba bi ntsa ga le kitse se khonyana ke se khonyana.
0: Yes.
1: Ah, how are you?
0: I'm good and how are you, Rilo?
1: Good, thank you. Taba le sunda semana tja.
0: Ke taba le sunda semana tlo ena fe.
1: Ke le ba haholo.
0: Thank you.
1: Ba bi ne le na re balang di hlotsa ditaba tsa hora ya le 10 le motso o le mong ha mannate ha kalo. Ha re hore ya le 10 le metso medi ka mino mana tja go hlopiseditseng ona.

0: Did I mention we've been up since 4 this morning?
1: Mm-hmm.

Get to the other side of the river.

0: Bora Peace FM shebona go emetso tso ke me hlano hantle pele go hora ya boraro. It's a 3 before 3. Kora hanta te group nga tse go bodiwa Bora Peace FM. Ya, ga tsa bora mafelo nga na beke ne di sa bapale hela peng kwano tsa Vodacom e Premier League. Ne di sa bapale mafelo nga na beke Bora Peace FM. Kalaba kala go slopa sa gona sa re peng kwano sa di jabatho ne se bapara le slopa sa ke CFFA. Me ne se di hula morao. Ka tsepedi mo Bravo Fisher FM ho ile nngwe tsepedi a yo sengwe ile nngwe ho not lo ton la pele ene le 2-0 yo le mo bana le bapalla ka mane mo Bravo Fisher FM ka bapalla mo bana ka mane ka Dobsonville Stadium mo Bravo Fisher FM ka mo khuri taba le dikateng lwa le lo re he ba tene deficit le mo bana rale a ke tsebe ke le kgile ga ke di latela ke di latele a ke tla utlwa ba se deno ho rena o etsa etseng mabre PC FM papa dinye o etsa etseng papa dinye mabre PC FM mo sa le ntse ke sheba ho rena di bapetsiwang ka bona ntso thofela ho emetswe sepetho ho emetswe sepetho vele ba nna ntwe ya mela sepetho ebe e bolela CFFA lona ba la ke kena ka bona ke ke a sheba mabre PC FM ke bona fela ntso itlhaetse sa first league mo CFFA e dina le two slopa sa di ja batho senana ga o letho rale a ke bone o hlago na ho etsa etse mo ma bana sa lentse ke checka di updates ntso thofela ha re emetse tsona so ha ke tsebe mo Bravo CFFA ga tla utlo rona se etsa etse mo no ke se feng a just slopa sa sa African Stars sa seneng se bapalwa ke mfana rona thaba malane se hlotse slopa he mo Bravo CFFA ke ba hlotse ne ba na le 2-0 ba ne ba le morao ka 2-0 le bona mo Bravo CFFA ka mo khodi taba le dikate ne ba le morao ka 2-0 ka mo khodi taba le dikate mbono ba slopa seno sa African Stars ka nete le ba bane ya ba bona ba hlolang ka tsepedi ya ba hlolang ebile ne ba lidwa ya 2-0 ile mo bana ba go gretse pedi e re shebe fela he gore na result e me ka tsela mofuta ofeng shebe fela gore na result e me ka tsela mofuta ofeng go ba aggregate e bile ya aggregate ya lekan so ka shebe he gore na ha ile handle na di ntse mmono bana la thwe pakeng tsa African Stars le AS Manga Sport e hlolang e tla bapala le Orlando Pirates ya Orlando Pirates e ka hlola yolo Orlando Pirates e hlotse slopa sana sa Lakio e Waves Cup Lakio e Sylvester e ka 3-1 maobane ka first leg di bapetse jwa lonoto honoto re re tla bona he gore na di tla mathakatsela mofuta ofe tla bona gore na di tla mathakatsela mofuta ofe e ga ba tshefela nke ke itse tsena ke 720 na di bone metso tsunyene mmedi ya ntle pele o horwa ya boraro metso tsunyene mmedi ya ntle pele o horwa boraro mo Bravo Fisher FM nke ke bone fela he gore na ke se bitsa ka tsela mofuta ofe ya re spana ka tsela mofuta ofe ke bona taba ena ya di jaba thagi utlwe hantlo gona e bolela ntwe a ntse ke sa e fumana hantlo gona e bolela eng e a utlwe gona e bolela eng yena hore team e ba pala e tshwanela ho bapala maobane ka 4 e be letsatsi la ka jeno ka pa maobane ha o checka di updates ha hona letho mo Bravo CFFA ha hona letho e bo ntse o thuje metso ke le ba ipotsa hore na di emetso ile ha o itsa hala jwa letsatsi la ka jeno motho wa go wa sheba still ha hona letho ntse o hla fela tsa face leg wenda poso ipotsa hore na Highland le skipa o nge ji ba chakele mona ji bona hore na mo Bravo CFFA taba di tsama lwang o nge ji ba chakela fela mo Bravo CFFA all right ibile bana le statement dikhi sina he official apology ya bariki official apology to our supporters mo Bravo CFFA tlotla go fa yona hantle ka mora dihlotsa ditaba fela mona re ke ba thefela re lokisetse re dihlotsa ditaba he mo Bravo CFFA go tlorna di tsama ka tsana mofuta ofe re ke ma thefela di bona hore na dintsa bona fela he ka pele ka botla go fela hore na dintsa mo Bravo CFFA se bile le 3 o'clock hantle he re ke ma thaba thefela di bona hore ntotsa ka di bona di ka ofela ya 3 o'clock ya ntotsa ka di bona di ka ofela tsena se feletse mo Bravo CFFA re iphumana la fela di hlotsa tsona re ke itse tsena fela ke bona hore ntotsa ka di bona di ka ofela re ke itse tsena fela di bona hore ntotsa ka di bona di ka ofela mo Bravo CFFA a re ya ka mane ka di hlohong tsa ditaba a Ai khona che galushi. Ai khona che galushi. Bai si zimana brayak. Re tswa le mo.
1: Ke tshota ditabatsa.

Ora pisa fa maga shebetsa se mo bana go na di bapetse ka tsana mo fetse ba bapetse ka bana ka Bedway Premiership Africa Borwa metso tso nyana e mashume a mararo ka mara o ho hora ya mararo 30 minutes after 3 ka hanta te grupo nga tse go bedu ha re sheba hema ba pisa fa mo tsa bapetse tsa se mo bana ka bana ka Africa Borwa a re fumana hore he Sehlopha sa Stellenbosch e bile ke mao bala bahlano Stellenbosch le sehlopha sa Skukuni di bapetse jolo ka 1-1 ya ba tsatsi le mao bane sehlopha sa Mazulu se nka sehlopha sa Marumo Gallants ka 1-0 motho a gorileng e ntse le yena Thando le Nkosi Ngwenya go tswa ka mana ka sehlopheng ka potswa ka mana ka naheng ya Zimbabwe ya batla ke re Zimbabwe mena ka naheng ya Zimbabwe ba re PCF ka mo khodi tabati ka teng ya mfano no sana le bo ma 6-7 goals ona lwale ile tsa league di lwalo o mana tene te sa lo kugile di papari ka ofela sa lantsa go rotlwa first game o tlwa ga ni MTN 8 Polokwane City le Kaizer Chiefs di bapetse jolo ka 1-1 maboya o korile ma bra pitch FM ka bona ka le hlago go last pass a Kaizer Chiefs ya ba he e Philanda le yana wa kora ka mane he ka le hlago go last pass a Polokwane City nana ma Kaizer Chiefs ya go mbolo eno ha ya ja ikene ka ikene neteng ka thoko ha ka nete ska ba iphirikanya ska ba iphirikanya Mojeno Peterson o tloetse bolo Philanda o e gaile ya tla hantle ya dropa fatshe go re ne tla dropa fatshe a iketse ya ba iketse goalkeeper na Kaizer Chiefs ke motho a thibang jwang ya ba ubutse gepe pakeng tsa hae le palo ya dropa pakeng tsa palo mona le gepe ya motla di fubu mena a kena ka hare ya ba o santsa e lwantsha mona hare wa enka ya ba he e ba 1-1 ya fela ile jwalo ntwempe ya ka Chippa United le stopa sa Mamelodi Sundowns di bapetse jwalo ka 1-1 Sundowns Venvika kapo Venwick a kora jwalo he late goal nyere motsunga mo 99 na go nye se kiditse mo Mamelodi wa PCF ya ba e ba 1-1 salile hape go goal nyana to coach ya Mamelodi Sundowns sore le bala lo no ba palo lo na ke la boemo bo tlase ya holo o batla go bona gore na le team e tla iswa mo no lo ba palo in short o no sebetsana le yena ha Chippa United tla fetola taba ya venue ba isa papadi mo hey motho o tshwenye ka doso Milford ya leader hemba ba PCF FM ba di just lo passa Richards Baker 1-0 Richards Baker le na le red card Siwelele e ntse ba pala le golden rosa ke 0-0 half past 5 kapo 5 Tiers Galaxy e ba pala just lo passa Kruger United pele re tla bona gore na di tla ba pala jwang Kruger ha e soka e hlolo ho fihlela hona jwale mme re tla bona hepa papadi eno gona e tla sebetsa ka tsela mofuta ofeng Orlando Pirates e tla bapala tsatsing la labone e le papadi ya league kgatlhanong le sehlopha sa Durban City se na le nako na le mogao Sundowns ka papadi tse kae tse bothago ke taba ya go bapala papadi tsena tsa maoto ana mabedi a Champions League e mabra PCF FM ka mogodi taba le ka teng mofuta bona he ka mogao bapala labone le Durban City se tla bapala Sontaga le Marumo Gallants re tla bona he gore na e tla sebetsa ka tsela mofuta ofeng mabre pitch fm tla bona gore na e tla sebetsa ka tsela mofuta ofeng ga ka maje mabre pitch fm re ka mana ka europe ka mane di bapetse maobane ka mana ka europe mabre pitch fm di bapetse maobane ka mane ka europe ga re tlala ka mana ka banyesimane nge sheba gore na ka teng di bapetse ka tsela mofuta ofeng ka mana ka banyesimane o na le papadi ntse bapala Brighton and Hove Albion le stopa sa Coventry City di na le metso e mashome a mararo a metso e meraro papari yenu ntse papara maobane Tottenham Hotspur ba petele Everton noto noto ai sokai ba monate Tottenham ai khona ai sokai ba monate mabre PC FM ai sokai ba monate nete sale ya ba stopa sa Arsenal ba nka stopa sa Sunderland ka 2-0 Bruno shapile ntla entle ya holo motsungo bo 58 Saka ai wa tla motsungo bo 98 le penalty Bruno go gile golwe bolo entle man ona le ka Tottenham mfanelo la season ona le tile ka papadi tsa mo palofatse kana hinyane ya habo ya Brazil ke yana na fose penalty even yana ba batla ho enka ya ba wa ya e fosa ya ba vini o gala ntle nyo la mgutli sula ke mtloele nkwe ke le no stopa sa Liverpool se ba pitse ka ho le stopa sa Fulham ha ho le thole to Crystal Palace ya ho tla Ipswich Town ka 3-2 Bournemouth Brentford ya 2-2 Nottingham Forest 2, Aston Villa 1, Chelsea 2, Hull City 2, Kitse Spurs, Leverton, Noto Noto, Arsenal 2, Sunderland, Auleto, Coventry 0, Le Slopasa Brighton 0,
tsatsing la ka jeno ka 5:30 Manchester United nga re sehlopha sa Manchester City, ebe he hosane 9 o'clock Leeds United nga re sehlopha sa Newcastle United. Re tla di bona he horna di tla sebetsa ka tsela mofuta ofeng. E re di matche fela ke ka mane ka La Liga ka Spain. Re ke ka mane ka La Liga ka Spain ke tse di tsema bane Real Madrid la ba monate ka nnete ba re pitch fair. La ba mona just le pensa Real Madrid o sa. Ke tsa le mo bana tsa tsela ka jeno Barcelona e tlotla e bapala. Ane bapala le Barcelona ka gore pass 4. Celta Vigo ntse bapala le sehlopha sa Malaga ke ka ona ka mane he ka Spain La Liga ke 1-1. Paparina le 70 e se bile etsa 74 minutes ntse bapala. Athletic Bilbao ba pedile le shot tsa bapala ke ka 1-1. Real Madrid yang ka sehlopha sa Rayo Vallecano ka 4-1. Mbappe 14 penalty le motsunga bona 91 Carrera 17 Bellingham 35 Tekamelo ile a gore motsunga bo 51 Mbappe PSF Shapile ka ba hlotse ka imagine o moholo hlotse ka imagine o moholo ba stopa seno sa Real Madrid mo bana ga ne ba petse hantle Mbappe PSF a tsetsa tsindla ba hlano ke bo Sevilla ile ka Valencia ka 1-0 ya ba he mo bane Racing Santander enka Deportivo Alaves ka 2-1 Santander e tla hantle ka nnete. Espanyol e nkile o Sasuna ka 2-0. Mabre Fisi FM. Espanyol e nkile o Sasuna ka 2-0. A re feta mono. Eri ke etse tjena fela. Na re ntshanyele e batla kwen bae sisa. Mana o Sasuna. Ibitue ke Espanyol 2-0. Yaba Atletica. Bilbao le Elche 1-1. Real Madrid 4. Rayo Vallecano 1. Celta Vigo. E se kurile he. Bali di Malaga. Ka 1-0 ne re qeta go noto noto tsatsi la ke jeno a quarter after 4 Levante e nka re stopa sa Barcelona e kwa go tloa 3 ya udimo fela sa le sebetsa bjalo season ene re qeta bona tsatsi la ke jeno go rena di tla matsha go tsatsi la ke jeno ka 6:30 Getafe e tla ngana le Deportivo La Coruña ke bone ba palelwa ke Pierre Emerick Aubameyang Sofietso Aubameyang ka mo fela o ntse a di otla one way tsatsi la ke jeno 9 pm Atletico Madrid e nka re stopa sa Real Sociedad. Hosane 9 p.m. Villarreal e nka re stopa sa Real Betis. Re tla bona he gore na di sebetsa ka tsela mofuta ofeng. Re tla bona gore na di sebetsa ka tsela mofuta ofeng. Ha nke re ka mane ka Serie A, ka mane ka Italy. Mbaba Fisher FM. Re bona gore na ka teng di sebetsa ka tsela mofuta ofeng. Lecce e leader stopa sa Monza 3-1. Papadi yona le 34 minutes. Ka gore Lecce e tla koga. Ntle la ebe Monza e tla gutla. Mbaba Fisher FM. Ntle la ebe Monza. E tla gutla ka mogodi taba le ka teng. Re ke tshe tshe na fela ke qale mona. Re tle ke qale mona fela he. Ke re bone. Me ba korileng he Lecce go go tswela ke Koulibaly 3-21 ya ba Gabriel wa go ga motsunga bo 11 Monza e go rujwe ke Mangasa motsunga bo 20 tsa sa mo bane Lazio ba petse ka le kana le stopa sa AC Milan 2-2 ya ba Atalanta e betswa ke Cagliari ka 2-1 ya Atalanta ga le ba Cagliari ka 2-1 Genoa le Frosinone tsa ba porogile ka 1-1 ya ba Fiorentina tsa tsinla la bahlano eng ka Venezia ka 4-2 ka ofel mhlomo etla ba betere Fiorentina hai si hana matsatsi ya tsatsi la ka jeno ya mabre Fish FM Napoli e ngana le Bologna di ya bapare ke le ka 6 p.m. ebe he Sassuolo ya ngana le Juventus ka 8:45 hosane 6:30 Torino Roma di ya bapala Como Parma hosane 6:30 hosane 8:45 Inter Milan le sehlopha sa Udinese Inter Milan e se le bona bompudi jama a se le bona ba iketsetsang mabre Fish FM kamane ka Serie kamane ka Italy ai se le bona be ile ngore ka nete he ke sehlopha se matla ka mono mabre Fish FM ga go matshe ga shebe ka mane ka Germany ka mane ka Bundesliga ka mane ka Germany ho gona ka tindi sebetsa ka tlamo sho feng na le papadintse ba para pakentsa RB Leipzig le Hamburg ina le 8 minutes di haba 9 minutes mabre Fish FM intse le noto noto Borussia Dortmund yang ka sehlopha sa Paderborn ka 3-0 ga ba itjos Silva 5 Mecha 80 and 89 kama go ba sebeditseng ka teng ya matcha ga ba thusa mono mabre Fisher FM Cologne le Werder Bremen tsa ba paragile ka 1-1 Cologne Werder Bremen tsa ba paragile ka 1-1 Augsburg ba di vakusin 2-2 Freiburg 5 Borussia Mönchengladbach 0 Mönchengladbach o to e bona ha go pana le bo Bayern Munich Mönchengladbach ha e ba pare
a e kopana le tsona. Hoffenheim 2, Stuttgart 1, Eintracht Frankfurt 3, Mainz 1. Ka mogodi mathileng ka teng ga ga se ba fela tsetang go bapala ba re pitch FM tsa sila ka jeno ka 5:30 ba nne monega e bapala le Elversberg bona go na di ka bapala jwang mo mamedi wa pitch FM ga ga matheria ka mane ka France Ligue 1 mo tlhopha sa ne sa PSG ntse se sokola fela PSG bona a qala e hlatsa ga mane ka Champions League e kwa ga 5 Champions League ga ba batla go e thaega. Loska e leader stopper sa Droyesa ka 1-0. Santos ke na gogile motsong 18 papadi na le 40 minutes ntse bapala. Ha ke sheba he le Havre le Engas di bapetse ka noto noto Okje yanka Nisa ka 1-0. Okje yanka Nisa ka 1-0. Ofta mona he ha ke sheba sheba Strasbourg khale mona khuri bapetse ka 1-1 ya ba he Rennes enka Masse ka 1-0. Tse tlango bapala 5:15 Le Mans in Garoslo Pasa Lensa. Ebe heads at Sinlaka Geno 8:45 abreast in Garoslo Pasa PSG. At the Rabon Horna, Tlaizala Rang. At the Rabone Hair Horna, Utlaizala Rang, Maurificia Fem Paparino, ya PSG, Leslo Pasa Brest. Ya Brest, Leslo Pasa PSG, Rabon Horna, di Java Paragatam of Fing, Maurificia Fe, Labona Horna, di Java Yaganjan. Kimetso, Ele Shubelimitrubidi, Hunter Pelo Hora, ya Bone, Conanta de Grupon at Subri Rohuka, Reshevaka Tennessee, Reshevaka Tibiling, Horan Zimatagatam of Fing. For a shock, Copanel Briaga, you send a sort of tongue from 4 up until say yes, close Yamazunga Rutima Chats.

gore fisa fa mare dikatela he ka ditebele ka kwa ke metsemedi ya ntapelo ho rwa ya bone ha tla go bontsha fela gore motho a biswang Ryan Garcia o batla jwa lo lwana le Teofimo Lopez o re mo nare ke ne go tla he gore na na lo yena o ka etsala jwa a ga ke ne he go tla gore na re ka sebetsa ka tla mafika feng a tshe Devin Haney na o batla o lwana le yena Ryan Garcia mabre fisa family rematch le re tla bona gore na di tla moele ka pataba di tla tsama ka tsana mafika feng mabre fisa fair ai o ga utlwa letho Garcia a tsalwa na bielo le beno a ya utlwa letho e ya ga ikona mutinana ana matla Ryan Garcia o se bitse bielo bene he a malahla fatshe round ya bobedi fela mabre fisa fair ka mo khodi taba di gate le re tabona he horna taba di tla tsama ka tsala mafika feng a tshe David Benavidesa batla jalo J Opetaia le re tabona ka po Peta ona di tla tsama ka tsala mafika feng mabre fisa fair tla bona he horna di tla vaya ka njana ba itse di hene a ba tlulukisetsa yana ya Joshua le Fury ra le re tla di isa le yona go bona horna ha ile hantle tla hlophuya ka tsela mofuta ofeng until e etsa hala mabre fisa fair until e etsa hala ka mo khodi taba le ka teng a ga nyagala nyana fela ka mana ka tennising braya ka o kene a tswa ka mana a kene a fumane ga le dane se bile lo re he ena o sa bidia matcha fela mabre fisa fair ele braya ka jo tsena soto a tlo ba lwana ho tloa 6 ho fikela mane a ho tloa ka 4 ho fikela mane ho re nya botselela mabre fisa fair club na he na taba di tla tsama ka tsela mofuta ofeng ribakina o shapile go sabalenka mabre fisa fair ho pola ho hapa jolo US Open a title the homies black street and teddy the original rock shaker re bone mutshimolo go no sotla o so sneeze fela a rana ko a rana ko fela mabre fisa fair so tshwanela fela go cheche mona o sneeze kasas mabre fisa fair ha ga shebe he horna taba di tsa ma ka tla mofuta feng a tshimo tswa bitswa nga Shelton na e tla o tlana jwalo mabre fisa fair le finally le as Vereva mabre fisa fair jwa le ka bona he horna taba di tsa ma jwa ne sentse bile ba itse Sabalenka le Vereva ke bona ba ile ngo re ke di favorite ho hapa jwalo US Open athi Rybakina o tla o tla yena Sabalenka ka mogodi taba di ka teng mabre fisa fair re tla bona he horna taba di tla tsama ka tsela mofuta feng mabre fisa fair re fella hona mona he se bile le hora ba ne hantle ba hloho braya ka jisina soto up next between 4 and 6 yes ke tsule mabre fisa fair be ke nyen na go pana lo yena harabe ke re nya bohlano re tsama le ba fukeng ra mosedi aka dj butso re nya botselela tla fumana motlatsi ke drop it ke dumela hore tla hla ya o tsona he tla hla ya o tsona ya di ja batho ka mana ka Dobsonville stadium le hlopha sela sa CFFA o tla hla ke no tsona ka botebo a nke ba di ja batho a nke ba lefa o gana le sebeditse ka tsela mofuta ofeng ka nnete o re ebe ba tshetsi ba qeteletse ba sa kena but ka nnete ba apologize ba entse apology e hlakileng haholo ka nnete ba sehlopha seno sa di ja batho ka hona re tla utlwa he gona ha ile hantle what transpired ka mana ka Dobsonville stadium ke tsude mabre fisa fair 605.

Mamela Peace FM ke a dumela di sahle le bitso la ka ke tibo soto ke siudi le nna ke la ga fatisa mme re le ba hore nyane ya botshelela ka lona ka jenu ke sonta ha me kgwedi ena ya Louise nanwa tsa tsiya le shumile metsumi raru 2026 ke selemo le bitso la ka ke tibo soto ke siudi ke a ipeta taba eno he ke le bo he Mike Cheka thetela phumo ka nanwa le papadi le bo hlo ba bileng kwa no pele ho nna le yena botle ba entse mosebetsi wa bona nna le wena re tloitsa wa rona go ya gore nyane ya botshelela he mamedi motle wa P7 ke na le tshepo ya go atlile go ya kerekeng ya gago jalo ka e le sonta a tsena go na le ba yang dikerekeng ga e le sonta ga wena mamedi motle wa P7 ba bang bona ba ya batle ba eqalela bone kwana la bone o bone ba se ba qadile bomme ba le batle bomme ba kerekeng Alexa o fumane le bana ba katoliki leng ka fela ba re ke letsatsi la merapelo ya bomme hanga ta tla fumana ba se ba le batle he mamedi motle wa PCFM jwa le la bohlano hona le ba ikenang le bona bana tla fumana ba ikwaetse o bona mahlo fela ba etswa kerekeng ya bona ha e le la bohlano moqebelo o na le ba yang bana ba sabata he mamedi le bona ba ya ka ha e le moqebelo jwa le bana ba ipitsang ba Kresti he le hantsi re ya matsatsi ya mang fela he ha e le sonta ke mo reng re kerekeng go ya bua le modimo wa rona ka o le leng re bile gentse ka gapelela boetapele ba rona bana ga ena gore boke bo sebetse ditaba gantle bontse boshebile gona gana go e leng tlhoko ya mantlha ya setšhaba sa basotho keeng ke sefe seo jwale ba reng gona ke tlhoko ya mantlha ya setšhaba o se fapana le gore ga ba ya kwana ba lebisiwe kwana ga ba ya kwana ba lebisiwe kwana bana ba babedi motlo wa PCFM ka o le jalo he ke thakgoletse ka gore ke bontshe gore maobane he ke ile ka ba le monyetla gore ke be kamane ke etele ka motseng wane wa Kwading he ke moo go neng go boloka ausi Matshidiso Thejane he anatleta Thejane he ka moo ka kerekeng ya Loreto mo fata lehloka e neng e le ene ya eteletseng pele tshebeletso yeo a ena le fata mabutana ga kubutu he moamedi e motle wa PCFM e ya ntse ya nkile lesoba la gae he la fata ga kubutu dumela tle le fata lehloka mme he ka bela ka tlhokomela mogoting mmadijo baji he ke ngwananyana ga ke etsa mono pele ke tla mogoting ke ngwananyana ke letswalelwa ke ngwananyana gona ka mono he moamedi e motle wa PCFM jale go ne go patwa ngwana ye wa mogodisitseng he gobane jale ke batho ba nqa e le nngwe ke batho ba ka moo he me ha re be le tshepo ya gore letshediseile he bana ba Thejane ka ngwane wa lona ya nengantse a le monyane gagolo jwa lona ikagetse dikopanong tsena o ile a kena ena ya sesedi ya pele dilemong tsa go feta jwale lemong sena se tswa feta se sa tswa feta e ne le moo a neng a qeta go kena ena ya kemolo e senang sekodi ya mari ga ke sa e bitse gantle ka nnete ga ke karolo motho wa nna bose e fela o ne a sa tswa kena eo he moamedi ebile tshebeletso e monate he banabana ba banyenyane he ba letsa di-violine moo le monate ba etsa gore batho ba lelapa ba tshedisege wena moamedi motle wa PCFM nao le jalo he moruti fata letlhoka ke bile ka utlwa fata ga kutwa a tshe o themme batho a ke go na le gore ba sa theoa ka puo e ya kwa Britain jale ba sa e bua he fela ba momametse lalo jalo wa kena letswalelwa mmadijo baji moguti le ena a bua ka maatla golo wena mamedi motlo wa PCF ebile tshebeletso e ntle agolo le ga e le gore ke lefung a thee ka mane ka esu ka mmatholwana he thupa kua ntle go ne go bolokwa mphawane he mosana ka banna ya ileng a tlhokagalela kotsing ya koloi matsatsing a go feta ka mona ka magwathi ka mona he mamedi le ena o ne a bolokwa maobane nebile ke bone ga a tswalatwa mona ke ne ke itlhaela gona ga ikwana ke bona ba apere masisidi ya he ba le sutu dintsho ba le mesemetsho ka dipele tsa bona he ka re o mošhane wa ka banna e ne e le ntho banna ke bana ba ka ba metleng bano he mabedi ke sa le ka godimo ka kwa la o le jalo ka mane ka gotloa he motseng wa eso gantle o ne o bolokwa mmemmaditšhaba mono mmemmaditšhaba wa gaeso e senyane ga itse diine ya kaina enwa kowa gaeso motseng ne se le mme ya mogolo he e se leng kgono he ba bangwe ba ka mmitsang kgono he moamedi le teng he re utlwile go mosebetsi o ile motle ga agolo he moamedi e motle wa People's Choice FM taba engwe he ebileng ka melomong ya batho matsatsi ana baking yona ene he ke taba ena ya kwetelo
le ho gagatwa ma mongadi kana le bolwetse mme re bone ha sepolisa ka bokamedi ba sona boyetsa mmoko wa bakolotsi le baphatlhatsi ba ditaba bo bontsha ga bolatlhegetswe ke ena mongadi bolwetse obanike le bane ba motlhoka ba tsebe go tla mmotsa tse ding tsa ditaba ba tsebe go tswela pele ka dipatlisiso tsa bona investigations na go latela dikotsi tseo boletswe a bileng le tsona easter le letswalo leo mo botho kore letswalo la botho leo e ka bangwe ntse ya ena le lona gona bua le tsena go ka ba bobebe go a tlhaele pele a fola e bang a tlhaela o tlo bua eng na o sale mentally stable gore a ka tseba gore a thuse seponisa gore jala mosebetsi o tlo be maatla o be motle setse mosebetsi wa sona ka toka na is he stable mentally at this time ke potso e nngwe moamedi motle wa PCFM na ha se nako ya gore sepolisa se ke se eme se emele jale ha a se a nepaetse a fodile jale ba tseba gore ba bue le motho ya tlakileng ya ka tsebang go bua ditaba o sa le jalo moamedi wa PCFM aka ya pele o se o se o kae naye na e tlo o tshwaya dilemo tse 16 e ne e fumane boipuso go tlhagamane Britane mme sena se ne se itsa le ka la 4 Mphalane selemong sa 1966 mme wa elelelwa go moya ke yo mosotho moya kwa nako eo moya kwa boipuso he momedi kore na wena o se o itlhophile go le go kae na ba reteletseng pele ba tlile ba bonala ba tlile ba etsa se lekaneng gore o bonale taba eo itlhile e atlega wena moamedi e motle wa PCFM ke ditaba di jalo empahe ge tla utlwa ga nako e ntse e ya dingata ditaba tse dintsi mona o na le motho o mongwe ne ke batla gore ke mo tshware mona memong mona empahe ga ke sa tla mo tshwara se re tla bua garabe ke re tle re bone na ga rena qoqa le ena nane lane la setlotlholong he moamedi motle wa PCFM mme ga ke no bolela le lebitso la gae tlhokometse taba e ngwe a se ke phetela gore lekgotla la setšhaba Nigeria le emisitse maeto wa semmuso go tla mona Aforika Borwa go lata diketsalo tsa go lelekwa gwa melata nageng eo mme ke moo he Nigeria itseng baagi ba yona ba ya bolawa le go tsekiswa thepa le matsete nageng eo ebile Aforika Borwa e tlotswe go emisa kapa go thibela ditlhaselo tseo Nigeria e re Aforika Borwa e tlise botlhe ba molato ka pele go magotla a molao ka go bona etse gore ditlodi tsena tsa molao di tlaga ka pele go magotla a molao fela dikatlholo ga setse godisang e le gore motho o ne a kare mona ke maqheka a Aforika Borwa gore e tle ke inkile dikgato kore ga o tla bitswa motho a fitlhe o thwe go shapa kgwedi tšhankaneng fela o entse diketso tsa mofuta ono na taba eo e bolela heng wena momamedi e motle wa PCFM mme thibelo ena e ya ga dikopano tsa seko le ka marangrang manane o a fapaneng a kang a phapanyetsano ya ditsebo le baithuti mmo ke ditsitsa

Mamelo wa Peace FM jalo ka ke bontshitse re hatela pele ka lenana o la hao lenana o kila re ya fatisa mogatlelo ona ke le ba hurinyana ya botshelela ka ona ke bontshe hore tibello ya setshaba sa basotho ke phameng ho di mmuso wa bona ka pa ke re ho di thotsa le go tlala setshaba sireletso ya ba ahi e lokela ho ba taba e ka pelepele yo mmuso o yetsang wena mamedi motle wa Peace FM e ka ba ka ho etsa melao e matla kgatlhanong e tlodisa molao kapa o kenya disebediswa tse ka tsebang ho nka batho nakong eo ba etsang tlolo ya molao ke hopola ka selemo se seng e le ntho tsena tse ba di bitsang di-CCTV cameras matsotsi tse ding di tlhasela mosadi wa leboko a ntse a itsamaela mona e ba ka nako le motsotso fela di-CCTV se di tlhaya motho eno sa bile a ntse a bonwa e se bile e fetisiwa direct mane nthong thelevisioneng mme diba dinokwana tseno di santsang le diphomo tse se di tshwago hanghang ebe wena momedi wa Peace FM sona CCTV se ya ke tsa mohlala le tse dinna ga se tsona cameras ga se tsona tse ka fanang ka thuso kapa ke rena ebe seo mmuso o lokelang go setsa ke sefe go tiisa seo mme ntlha engwe ke ena e o tlatle le yona re kene go yona masafilone a na a bonagalang a itshunyatshunya ka gara mafapha a tshireletso a naga ena mme ba sebedisa lentswe la gore puso ke ya setšhaba ka setšhaba ba na le tokelo le ga ba bua dintho tse fosaetseng tse ka bakanqabang ka gara mafapha ao ebe motho o ntse a re ae nna ke setšhaba mona ke bua ntho o ke e ratang but melao e tsamaisang mafapana e fapane go na le melao e tsamaisang mafapana kore motho o mongwe a batle fela gore e kare dintho di ka etswa go latela gore na ena o batla jwang ba bangwe ba bona o tla elelelwa moamedi gore o bile ka go puso nakong eo a neng a le puso o ne a sebetsa ditaba ka tsela eo a sebetsang ka yona ga a le kankane o boetse o sebetsa o batla gore ditaba di sebetse ka tsela eo yena a batlang tse dintsi tsa dintho o fumana gore motho enwa o tlhotse go di etsa nakong eo a ntseng a le ka mone ebe seo se bakwa ke mme se ka phekolwa jwang ka eng le gona tla tlhokomela moamedi ntlha engwe ya gona gore borago gore jalo ka naga ena e le ya basotho ebile re bolelelwa gore e busiwa ka puso ya setšhaba ka setšhaba seo se dumeleletse mekga e fapaneng go ba teng ka gara naga ena ya lesotho moo re nang le boganyetsi ga re na le ba busang ga ngata o bonala bo sa kgotsofale

0: kabo supa puso diphoso ka nako yohle. Mme taba eo ha e qale mmusong ona. Le mebusong e fetileng bana bao e leng bohanyetsi hona jwale ba bile pusong banna ba kopana le bothata bo tshwanang le bona bo jwale bona ba fanang ka bona hona jwale. Gantle ho se kgotsofale ho bakwa keng, mme ho ka phekolwa jwang? Taba e nngwe o tla e utlwa ke ena, ha re je ditsela, ha re je motlakase, re batla mesebetsi. Mme ha o sheba mane moo ntseng ho etswa ditsela, ntse di tsaetswe ka Holy Spirit. Ho na le batho ba hiruweng mono ba sebetsang, ba etsang mosebetsi. Bao ha o no sa etswe tsela, e ka be ba bona ba dutse hae, ba sebetsang ke bana ba mangolo ba ntseng ba tjeka ka tulo se mabidi ka mona, motho a be on Facebook the whole day. Ha mantsibu a echaha o ya hae, ba bang a fihla a hake handbag ka moga le mati o kopanele na Bloemfontein kwana. E le motshe a re le nako ya mosebetsi fela o tlokile ke ga kena, wa kgutla a tswa Bloemfontein a tswa etswa shopping ya mono, wa tlokolla o ya hae. Ke yona khaliba eo Basotho ba nang le yona hona jwale. Ha re je ditsela, ha re je metlakase, ga di bona dilaete, fela ha re sebetse. Taba e nngwe moeti wa ka re tla ukwana o tla tle a reng ho yona ke ena ya difema yeo hangata ba tla lla ka yona bohanyetse. Hona jwale tjena batho ke bana ba dutse hae, but ha o sheba taba ya difeme ha se bothata ba naha Lesotho fela. Taba ya difeme ke ditaba tse bakuweng ke ntwa tsane ka mora dintwa tsane tse ntseng di etsahala. E ba ntho di yanyolwa, ntho di etsa jwang? Feme tse ding di tena di kwalwa hobane hothwe ho tsamaya hwa thepa ha ho bonolo. Donald Trump o la tla ka ho hong le ho jantse a fetuwa mora o tjena mongaka, o la tla ka ho hong mo wa ileng a kwala dintho ya ba o re he e ka nnete ke se ke otla ka ditharifi jwale. Mme taba yona eo potso kore na ke mang eo ha e ka be le ena a busang taba e ne tla bopota ka ntho ka thoko. Ke mang eo ha ne a le pusong ha Trump a etsa jwalo a bile a sa otla Lesotho fela, e be ena taba eo ka be sa motla. Le ha o le jwalo re tla ke re utlwe ditaba tseno moamedi e motle wa PCFM, Modernizing Crime Prevention in Lesotho. What can the government do to fight it? Can be installation of CCTVs in town that function 24 hours. Manega re se tla seba senge sepana. Why must a filo ne a itshunyatshunya ka ga security agencies? Bohanyetsi ha bo kgotsofale. Taba eo ba kwa keng? Mme potso yone re botsa gobane ba bohanyetseng ka jeno ba bile pusong. Tse ding tsa ntho they failed ho di etsa. Le ha o le jalo mamedi, ke bontshe gore lenano la ka fatisa mona re memme se ditonking tsane tse e tlang le mane. Empa le wa ileng a tlhabelwa kwa nku ka lona ke mong ha dipopo setumane a ileng a tlhabelwa nku ha a ne a file hela mongaka.
1: Sorry, phela sorry, phela jwang?
0: Ah, modimo sa bolokile.
1: A tleng ho
0: lona. Ai, ka nnete le mong sena ka mora June re qala ho bua re qetetse pele ho June kwa
1: ho jalo moholwane wa
0: e ya ntate tsha ho tsopisa hantle ke
1: a ka nnete ke phetse hantle ntate.
0: Mme mana mme wena mo mbiwa PCFM ke bontsha hore re tlokoka le yena tjena e kile a eba setho sa sepolisa sa Lesotho dimong tsa ho feta. Ya ba ka boikgethelo wa tswa hore ke lothe ya mosebetsi nna ke tswamo e kore ke ne ke re ena e sehla ke mamedi ha re tlo bua le motho fela e hore re nkile motho re nka motho ya ileng ya ba ka hare ho ditaba tsena jwale a se ya le ka ntle. Le ha o le jalo ke tsaka ntate matsatsing ana ho bonahala tlolo ya molao e haketse ka hara naha ena ya Lesotho. Ke nnete ha o bapisa le nakong ya dilemong tse fetileng pele puso ena e dula ditulong, polao ya batho ha e tshwane le nako eno moo jwale o so bolakwe ka nkena ho so thunyano ka nkena ho sentse jwang kane ntse di etsahala empa ha e sa le ka tsela eno. E be seo se bakwa keng? Hona seo mmuso o lokelang ho se etsa ke sefe ho mmotsula taba e ya tlolo ya molao ka metso ntate?
1: Ke a leboga tlhe seori ka wena tlhe mogolwane wa ka pele go tsotlhe ke mpe ke re ke le boe bo ka medi ba ina tshebeletso e kholo ha bontse re bo re file monyetla wa hore re nne re behe ba sothole seding o so le hladisitse ke ditonking tsane ha iso le ha ka ke mansonyane o ntheotse mansonyane le sonta ha ntate mba ha o le gele khopota benyene ha ke tlo mona ke pala ma iso ke boela ka odima ihla
0: ntate
1: e ya ntate taba ya tlolo ya molao modernizing crime crime prevention ha re ritswele mona so di ba sothwa tle ba utlisise the primary role ya msebetsi wa mantla wa sepolisa bela ka so o sekametse ho sona msebetsi wa mantla the primary role ya sepolisa ke o thibela ditlolo tsa molao eh ha o nka police act eno ya rona eh ka qalong ka monana ha qata ho etsa dintho tse ding hana se ke bala section ke njalo empa ha ona taba di section ntse tsa o qetela pele o 10 mono no e ya bontsha mosebetsi o moholo wa sepolisa ke ho thibela ditlolo tsa molao mo e bang jwale di se di etsa hetse ke ho batla ditlolo tse jwalo tsa molao e le hore re tla dumellana hore hantle ntle yenana e ho tsana le ha o etsiwa petrol la kere parafini ntho ne ho ntso tlanela fa se go tloetsa parafini e leng e by product e le hore la ukisa ho batla ditlolo tsa molao e hlile se le by product la ntse le mosebetsi wa bohlokwa ha kala fela hore wa mantla tla tla ha o ne ho ne paise e ne tlamebe sepolisa se thuswa ka ditsa tsohle hore se thibele ditlolo tsa molao pele di etsahala hobane ke yona mogwa wa ho polisa o bo bebe o bile ngwe le ntshipi o bile ngwe go o etsang setšhaba se phuthulohileng mme ke taba gona ke mehato efeng e nkuang go tlo fitlhela mehato eno mobusi ya batlang ho phela ka kgotsoka ga gona ha ya hae ya batlang ho atleha o investa hodima sepolisa lefatsheng ka kakaretso horeng one fa mapolisa disebediswa tse batla disebedisa ho tshireletsa setšhaba sa basotho kgahlanong le ditlolo tsa molao ho thibela hore di se ke tsa etsagala mme moo e bang ho se ho na le ho qhalaneng ho tsebe ho phuthwa ho qhalaneng ke re ke kae ke mane ha tlolo ya molao e se e etsahetse jwale le bona ba tsebe ho fumana disebediswa ba batle ditlolo tseno tsa molao di bewe ka pele ho makgotla mme re tla re mosebetsi wa sepolisa ha go le jalo o tla bona gore dinyewe di tla fokotsega ka mona ka mo go batlang dinyewe ga go no batla go ba bisi haholo mme sepolisa se batlang go atlega se infesta ka go beha dinomoro tse ngata tsa sepolisa ka malekaleng le tla etsa gore go be le thibelo ga re tla lesotho seodi ke tlhalose tabena yaka re tle re be le papiso papiso tse pedi ka bogutshwanyane fela ke tloa mmuso ngwana o no eteletswe pele ke ntate Thabane ntate Majogo ee ke tloa mmuso ngono mo o rileng ga bona ha sepolisa sa Lesotho se hlobotse dintho disebediswa ka tsela e monana ke hopola dikoloi tsa masego nna ne ke ditse ha ke rebele mosebetsi wa ka ntse e le ona ona ona ona ke mba ke tshintshile ke PC fair hantle ke mosebetsi wa ka wa mantla ona ona ona go thibela ditlolo tsa molao bosiu le motsheare ke ne ke tseba dikoloi tsa masego le gona bele jenang ka o jetsa dikoloi tsa masego gore na ke na le dinomoro tsa tsona e itseng tsa makama e itseng tsa ke a di tseba di tšhentšha mang le mang le mang sepheo sa mantla ke to prevent crime go thibela go ditlolo tsa molao di se ke tsa etsagala jale ka nako eno ne ba tlholwa gore ba di thibela ditlolo tsa molao gobaneng ga re tla le mona hemo sotho a iso re o jetsena re rena gobaneng le shodu se tlodi sa molao se ithutang se ithuta gore na se kena ka gago ho letsoho lena le letsoho la mmuso ba bitsa arms of government letsoho lena le bitswang sepolisa e le lona le bona le tlamehang ho se tisa hore ke seke ka etsa ditlolo tsa molao o sheba matla a sona ka nako yeno no le bophelo ba sona wa bona hore ba tsamaya ka nizane e monana e ne e phushwa e ihloleleng wa bona hore ne ba phela ka koloi yane ya hathetsane ba ne ba phela ka koloi yane ne ngotswe dithota ho feta mo re di dikoloi tse ka bang di ka dingwe makaleng tse fokolang jwale ka nako eno ho tsebe he ho poliswa masego the only city that we have ko se gira masego mona fela ke batlo ya ka ditrekeng teng ine le meha jwale ke ka tsela yeno nong di o so hlalositse se hodi le basotho ba tseba hore tlolo ya molao ine le go tsana le ine le tsana leng ke hopola ndate ka modi are hela my lord cans are like blankets statement this no no ke se rata hambe are cans like a blanket ko o na kwa sa tsena ka se bisa mantsi a fi o na hloletse a inwetse a sa tsena ka geng e le go tlo ya molao kana bo eno ine le hona bele tsene ne tlame be go sontso hlaha ditaba tse tse tlale ya mona hona mangwe sa bola uwe kae go so utswe go loi kae go so kutitswe monna wa mo India kae go so kutitswe monna sa China kae go so nketse bo manchelete kae e ne le ditaba tsa letsatsi le letsatsi se bile re ikutlwa e ka arch re se re phela mo leng tsena ne bile ke rata gore ke Somalia
0: e ya da
1: ine ke rata gore ke Somalia go bane ke ka bo eme Yemen mana mo sena molao mo ho iketsetswang ka go rata motho a itsa ka go rata mo motho a tshwara nye K47 a theosa tshunya strateng fela o tsana ka la go hlasa ke le mmone ho ya tlase mana le downtown o ntse tshunya strateng o tshunya o di mo fela and nobody cares it's normal ne se re ya bo emo mbo empa transition ena bana ba fihlang ba fihlile ba buse ka dikelello ba re ha re qaleng pele ka hore re qaleng kalong ka kalong ke kae ba bile ba nka ba re na le tshelete kae ke ene tshelete rena le hore ke ga afford ho ka dikolo itse mona tse kgolo ba tlo ya mo sebetsi ka me o no phela ba bile ba ga ka nyetse na dikolo ya na tsena tse tshoitse lebelo tse mathamo tsa di Honda Fit ba ga ka Honda Fit tsa ngata ba di bia mabone ba diploma mapolisa hohle ka ha rona ha yena ya le sotho ka tsona ke re hohle ka ha rona because ha hona mo sa tele Honda Fit taba yenu ka bo yona is a preventive measure of crime e re bo jwetse ma se go mona ha ona di escape routes remember how we robbed ring ho di sign on mapa re go tsena jwang re go escape jwang re go tshintshana ka dikoloi kae ke tsa ke di ntotse dilelwang fatse tseno ke batho banana ba etsa di go ba ritse kholo bana ba kwetelang batho ha re tlo mo yemela kae kae o tlo ale mamang kae kae ha le kae kae wa re jetsa wa seleno o tsama ka kolo yetseng ge ya mokwetila ke eno ya bankeng ha hlaella le banka ge ya mokwetila ine le di ntotse ne tsa hona le tsena ka ha ho kwetse ditsela tsa ho balea ha hona mo le shudu le balea la nteng ka go masiba Honda video ma se kumona ya tshabe ya ntate. Honda video ya ho hlamo ko wa bo dikela ha mo ha le suku kuting. Ke Honda 50 fela. Ka le bone le le putso. Ke di road block fela. Ho pona na ha ke qala ke itseng. Ka re se phio sa se police sa se le se se se batlang ho atle. Ke ho deploy ma police on the preventive part of the policy. E leng kae mo ma police ga tla bona Lakeside le galaneng dithabaneng masiano keng na sareta ha o ya na sareta tiwaiteng ha o tsene fela bile ha o tsui fela pe ka kolonya ha o tsena mantsonyane ke ma police ma ga ka beke those are key on na policing error is a proactive way of policy which is crime prevention ke ona mo kgwa wa pele o se police se batla ngwatle se sebetsang ka ona fumana hore na batho bana ba tsamayang ka dikoloi ba tshetseng ka dikoloi ka mona one that criminals batho ba ntseng ba batla hlahlo ba koloi le ha e ka ya kwana le ha e ka ya ke mosebetsi wa mantla wa sepolesa ho bona hore koloi ena e fitile ha e khutla se khutla enkileng fumana hlahlo ba koloi enana ke bo mamba ka ha go koloi ba ya le ya kae dikoloi tse belaetsang lenkile eng e le hona mo ga ke mo gona o bona tlolo ya molao ye ntena tse kholotse tshosetsang go tse tshosang le ba thoba ba di nthwana ba bitswang ba di investor di tshosa ke tlolo ya molao e wa tla madingamba go e wa tla nna ha madingamba ke ntho bitswang go wa ke armed robbery le di meda
0: okay
1: hijacking tlolo ya molao tse thago tseno no tseno di wa tla be mba chelete madingamba hona ho go bane ha bua le monga chelete wa u boza hore na na henye na ya haeno na go ba giwang ke mo jetsa ke thewile hampe mpe go tloa 2022 hampe fela ha e go e hetle mane ha je king iwa ke e hetle mane ya o tla u boza di meta ga di tengyana ba tikiti they are related to our nye di faction se tsena tsena le tsona ka ga gona di ntho tsena na di bitswang di gangster tsena tsena le tsona tsa south and then le ka nofo se di leteng so it's related to those mostly so u bua le motho ya tshwereng tšhelete ka nako yeno jale o ikutlwa e ka a ka kguka ka a tla fitlha a tsitsa a bula gore a hire bana ba sotho ba bahlano ba 10 a ka tla a investa tšhelete ya hae monana so How we in Zekatsela yen on that day? U kwezi busiwle motsiara kere busiwle motsiara wa zana ndati. Kina yino motho mongwa yo ema monunu. Sipoko mono pela toga yenunu ya LDF telele ha ditelele. Ke ga eme pela yana monunu ka shwalane, aka shewe masegumo wa dibala. Hona honda fiti tsa masegumo na dikae.
0: Yeah.
1: O tla bala bo fitla bo 10. O tla bona le mane neng ha uthi kae. Ha u ya matuke mane ne bo masa u self ye hole ya ne ne. O tla di bona. Jwa ke mo kwa o se polisa se o sebedisang se hore setle se atle ke go bonahala ka bongata ditseleng tsa limitseng ya naha ye jwalo ha re tle ntho nye bitswang CCTV cameras ke di rata hona ho the CCTV cameras ke bona le malapeng mona se di kentse hohle ya le ntho ke e bone ya bohlokwa le mabenkeleng mona le hohle go motho a sa tsebe go hatse go khopisa go ukisa botlhoko go ntsha gale ke hulelang se o ukisa botlhoko go bane o sitisa batho ba tsebang go ba sebetse ntho ena mo ho bi ke enwana o na le ho se ile go o investa tshelete engata e kholo on CCTV cameras ha ga tao di kwala ka office nya hae yela ga ha di ke bona computer tsa ha di u shebile je remember hore motho yena mo sebetse wa mantla go gana go bona go wa rekisa ka lebenkeleng ka mo. But remember, we don't have the surveillance cameras.
0: Yeah, lad.
1: And it's the layer that we are going to survey. We are going to survey the layer. It's over proactive. You know, when we are surveying, it's an investigative method. And hang on, don't say investigative. I tell you what, Oga no ska di fuma na. Bukulang na go wa feile. Jwale ke di CCTV cameras ha di ka tsa wa teng to go bonya masego. Di tlo ka hloka go be re bana le control center e go lutlo hloka ntho tsena tsela tselang tsena. Di tlo ka hloka a modernized control center. Go re tla be le rumu e golo ha di etsetseng di monitor ga tsena di be uwe maboteng mona. Jwale tla se mona e letseding tse go di shejwang. O di tlo hloka personnel ka mono mo mohlomo mo masego ka nna hloka batho ba 10 ka mono per shift
0: and
1: bana le effective communication ba bua ebe ke ba le batho di foot patrollers and mobile patrollers man fatsi hore ke re ho wena ha ke bona hore ha mthembu mane koneng ke re ke a mo bitsa wena Charlie 10 Charlie 10 ham tempu mo motho ke no apere ntho tseng ye o qeta ho ngela motho spatch mo no no ntho ke eno ntsa matha wa the o sai ka ka to feta ka le bengile jwale ka ka ya thibella ke ntse ke bua le batho bana e le hore that should be effective communication so much that di koloi le ba maoto ba tsebe ho ukwa hore na ba ya hokae ka po koloi ya motho ke eno e qeta ho nkuwa koloi ye ne nkuwe ke ya ne nkuwe downtown ma ne ne hona bele tsena ke ya bona ke ya ne le bile sa ke le thabong e tsama ka lebelo le leholo holo wena la khalaneng wena thabong wena ka e hatsa utse wena ka atamela mono se ditla ho yona dietsa tshe le tsona ha di sebediswa e le a preventive measure of crime for surveillance they can be very good e seng ene e o di etsa ngona jwa le tshe ene ntse di etsa ha di ntse di kenywa malapeng a lona monana di etsa ha di kenywa di khwebong tsa lona a e ya tshisana ba di ha tshisane ha holo tabe ke bona motho ke nna motshonyana e motho eno go wa tsana ba shana ba ba itsang ha ke ribe go di ba gwala di body ha ke taba gwala nthotsela di medical mask ke tsa medical
0: okay
1: wa gwala we get some thotsa ha ya ke wa di bona ra di sheba sheba bona ke yana ne le wena o tla mmona eta ga mmona ke mang e ka ka o tsama jole ka maka ka di 20 tsa motho na ke mang ha e ka ka o tsama jole ka ntate sotho wa bona jale ha se ile jale ha se ke thusa ka letho but ha se be di so proactively. E una le motho a dulang control room must be open 24 around the clock. 24 hours shifting e di chinchane ka mono e le o survey go na go etsa lang khone ye itse. Mo tla la fela re le go dima matamo a wa sa mono khone mono tla se tla sa tla sa teba mono nung. Go na le kolo ye sa le pa ka mono sa le pa ka mono ho seng. E ke le ya tamela wena nye station 1 o go atamela le kolo yino. O ya tla le sheba kolo yino fona a go. Kolo yena motho eno mhlomo mo hlotswe ke gega e sa le ithwaballa ka monana ka bo le fumana gona maemo yana ke a feng kolo yena ha e ha ina motho ke le tsiba ho ya tend hona le motho ke nna ntata ma se west mo no bona la tsa maya motho eno o nyuluisi ze o ntata ma ka ga motsono ma se west e ke le mo check in ke le bona motho eno wa pege bodi go ba gaki o tenne hembe ka nye scotch nyana tshe mo le mo wa o sebedisa dintho tseno to prevent crime pele motho ena ka effect anything ka bo so go fela wholesale nyana ene tla sa segile ene mono moshimane ke eno mona ha sala ya dula mo tsa moshimane o ho feta mona wa tloa ya tla semane ha bona haneng ga bona ntwa e regisa ena ha ha go nyoro sa theosa ke eno ya ho di mo tsa hla shopo mo ono o kopana le ba bang ba bua ba tsa ma u ithuta metsa o tla e bona ha ona le control room e effective mme o tla tseba o thibela tlo ya molao jale ke hona re reng yeno e ga re thusa ha e ba re tlo e sebedisa proactively to prevent the crime jale ke Mosotho wa Yesu mo nono tsa mantla ke hore ba sotho le tsebe hore se polisa se tlame hore se bona ha le hotle ska nna go le ba le tena ba le emisa mo ithle ba etsa hantle ke mo sebetsi wa bona ho sireletsa wena mosotho ho wa o emise e ka nna ba belo le o tlanga lona mane neng o no sino ho tlama mane ha mo tseneng o no sino ho fihla di bone mane o tla bo di etse go lo ika bo tshaitse go lo isa batho they stop you there ho buisa fela o he memo ya o mocha o tsa mahantle o fitla mo o ya ho laola se pete pete go se tsamae ka tsela yeo se tla meng go se ka tsela yeo ke keng ho ba le dilenye le le tloya mola ho etsa halang ke getse mo hlala batho ka ha ke go bona batho ba ma ba isa ni ba bona monana bana le na ha e golo ba ka etsa tsela e golo e spetla petla fe we motho mo wa mpotsa bona ho ba ni N1 from Cape Town to Ntho to Musina ho ba ni ba tlo ba sa bulizi e tse pedi fela ka botse thago ka ntle tse thago ka ntle yo ke re na o bona na e ntse ka tsela ya mfuta o feng
0: yena
1: bona lena go ba re khamang hore re kolokane ha ba budela ba ka ntane ha ba go bilela gona hore re tsamaela ene di bapedi ba ne ne ba itsa line lengwe ntse di khamana jwalo tla bo ha ba utlwa blom fanteng ya Gauteng o tla bo o kena Gauteng ntse khama jwalo e khama ka ntle na e tla o nka di kilometer ga tse ka ba ntse tsene shome ka botse tse ka itse hlano ya e budela bana ba ka ntlana ntse gama ka ntlana e le gore lane tseno di thago nako yotlhe
0: ena
1: di dula di le thago nako yotlhe o di le nne ntle le ha o kena ka go di tropo fela
0: ena
1: jwale ntle le ha o kena ka go di tropo go na o tla bana ba bulela sepetepete go se phalle ha se feta di tropo fela ba e gama yona N1 en ambotsa ba ka gile ke re le ba ka ke ho laola sepetepete
0: ena
1: go go se fete fete se na ke di tiraka di tla be di go gamme no tla go ba isi tso ba isi tso ba isi di tiraka tsena di fitla di go gama o so salana mogao le di tiraka ba buletse se fete fete se phalla ka nkane ne ha le fitla pele le lona ba gama se fete fete ka nkane ne ba le bulela ka nkena le ya phalla le ya ha le fitla o tla tsama ntwe o tla bo o fitla Gauteng o tla bo o fitla Mosina ba o ya Mosina ha ba o ya Cape Town o tla bo o fitla Cape Town it's meant purposely to control traffic mo mapolisa a bona halang e le ka ha go mo mapolisa di bakeng tsa ke re ba na le le fatshe mo mapolisa ke eng a fumane ya ka bonga so motho na sa tsebe hantle ntle jwa le gona le sotho mona gere a re a o gama o yeme ke thibela ditlo tsa mola ge a checka ka go kolo ya o nkileng ha wala isha matekwane ha wala isha dipudise tse utswe ha wa sa ba di khomotsa batho ka nthong ka ka ba e pass u bana ba hlabela di khomoma ngopeng ba isikile e itswa ka eh ba isikile na ke file mo shakana bicycle yena na hakugwe e tswa kae bicycle motho sa tla o ba le hweliya mo sebetsi wa ma prevent crime ho fumana di tloditsa molao tse teng tse ditsa ma mo di ipatile ka go lo intle vivi so ke mo sebetsi wa mantla wa sepole sa wono no
0: ke
1: e ya ntate jwale ha ke tsebe na o no ka re ona le potso ta benyeno ka bo re fetele ho yena na ya ya masafilone a itshunya tshunyang
0: ha re feteng date ke le tla ka re jwale o hlo kene ho tsona go bana mo ga o tsena jelo ka ke le ka bontsha selele ke leng saka o bona la masafilone a re sa tsebele thoka tabatsa ka mafepengana tsheletswe ka ba ke sepoliseng ke sesole maukile ma ne ba ne ba decision tsa tabolo ya batshwago fela jwale o bona masafilone a itshunya tshunya go ba batlang ho ruta batho ba kwetliseditseng go etsa mosebetsi mosebetsi taba eo ntate le yona e bakwa kene ge etse motlhala go na le taba e batlileng e se e sa etsagale ga ke re ka le mogago o o phatlhalatswe mona ke mokamedi wa sepole sa gore bana ba ntseng ba leng lefinyane danke ntate ba ke ba gutle go latela boemo bo tlhokalo e leng teng mme taba eno ga e tlo setisa khigo ya ne e lebeletseng go e tsagala lefinyane ya sepolesa mme taba eno o ile ha bona hala e se hla ka ma bana ba bona ba ntse ba dutse ha e ka poeng ka ofela ja le holo ka makhekwana a iswa ntong e re be ke ndate ke sa o kene ano ga o sheba dina tse ntong go maponisana le masola na le sotho ba ha ba le ba tshaho go gona tsena ha ne ke le ka mono nga bisikile hai
1: go jwa
0: lo fela bona la ntse ke mo ka nga bisikile hai a go tweng that mme wa bona e ka se ba batla gore go fetole taba eno lo ja ke bone re la tswella pele fela ndati
1: na ndati rena le batho ka go masego ka mo ke gola ba le kana le menwana ena ya matso wa ka ke tlosa o le mong ba butsi di ntho tse bitswang tsena tsa Facebook hopola mba sotho batho ba anono lona ga batseba ha ke no ba bitsa ka mabitso because jole ha ke atla le dikgomo nda sotho ke di sile mantso nyana mane ne ga tana ke tlile le dikgomo ka ba ke di fatshe ka ntle ka mona ha ke atla o bitsa le bitso la bo song ka khomo ke bitsa bitso la bo song ka khomo jole cha ke atla le tsona batho ba nana ke batho ba ne ba le puisong kana go etelile ba sa rate ng ho dula ka ntle ho go puso ba rata ho tshosa go re hona le jena na ke le tlhokile ba sotho ke na go nya o campaign la dikgetho tsetlang ba sebedisa ntho engwe le engwe ho le ka ho neta muso teng ditulong ka pente e ntsho re tle ke muso ona ha o sebetse jwalo ka bona ha ba ne ba le ditulong jwale ha ba tsebe na ba etsang ntho engwe le engwe e qalang e etsahala ba se ba inga ba iphamolela hodimo ba ipoliticisa ba bile ba kena ka hare ho bana ba senya dikelello ba re bana ha ba no hirwa mohlala ka yena ene o katangwe yetsa ntate ya sepolisa ke fitlile sepolisa retention e sentse le teng ke ntho bitswang retention ine sentse le teng so ntse ofuwe batho dikontraka ha fela botsamaise bo okamedi bo hloka tlhokahalo e le teng ho hloka bo okamedi because setsi seno se alaolwa se na le batho ba hiretseng go bona gore ba etsa tsotlhe gore basotho ba tshireletsege mme bona ba tla etsa maano a tla thusa sepolesa gore sepolesa se sekebe sa fumana bele se se safarisa basotho ee ke fitlhile retention ntse le teng ke fetse le retention ke tsamaile ntse le teng e tla nebe teng ga fela e sotlhakolwe ka molao ka gare go lesotho ka mona mme a se setsing se le mafapheng a mmuso otlhe kao fela o ka ga a ke retaina batho ba nana ke bana ha ke ba ise pension ke ba fa di contract because ntse ke hloka service o tla fona motho e mongwe tsa ha ho ka mana ka tlase ka mana o tla fona batho ba ngata ke bona ba trainer chain o fona bele motho o sa le dimong tsa o tla tsama bana fela bele o keta ho fuwa ditsebo tse ding tse pharaletseng hore ke le ba ga we are retaining this person for the motho mong contract ba tla mo fa yona lo hana mona ka tsela e tshwanang hona le batho ba tswang dikwetlisong kae kae ba bang ba tswa dikolong ba bang tse ba le dikolong ko ho thwe batho bana we retain them ba mne ba le beteng go bane jwa le gena le crisis ya go so hire go bane go tloa 1992 ha re so hire ka le bakalang ntwa ya ne go na ya ne ning is my emong a mabi go hona yo ntja gola no no go buo go hawa ha o hawa engwe ba tlame go ba e bona na ba e haha kae go bane yenu no yenu yena so ntso tsietswa fela gore batho ba ne ba kene ba go etlise mapolisa nna beteng ha ba go thotla ha wengwe teng o tlame go shebya sebaka mo thong o tla hawa police training college teng go bana yo le ha ba ka ba re ba tshwatla yena ba dotla ba ha ha hona mo nonong ke tlo nka le motse le shume o sa hiwe o sena mo ba traine la ntee so yena na ke hona ho ntse o tshwari tshwariswa ke gola hore e lokisetse hore e tlempe enke batho ha di chelete mo hlomo ndi ntse di batlwa tsa go ho hawe ya maemo a morao rao ho ba yona ka nete yana ihle isele ya khale ho buela modimo nnete e jwale batho bana ke batho ba ikita ba iketela dikgetho tse tlang ona tsena ho iketela dikgetho ha o ka bona bo ntate banana ba eme di Facebook ba o meleditse melala ba eme ba iketela dikgetho tse tlang taba yena ya retention le ntate ya sentwe ntsha khale ya tsahala ntse ya tsahala etla nne ya tsahala ho ba ne teng ka molao e be wa mo hlanye tlositseng ka molao ko hona o tlo tlangwa ba ho ka medi matsoho mafapheng ho hle ya mmuso because it em mafapheng ho hle ya mmuso public service act ya idumela jwale o bona ba enkile ho sotho ha o hiriwa ha ona mo ntate ha ba motho na mametse buang ntate mazuso ke a rata ho bana le sepolesa se se na le letepe ntate o ikela moo lo fela o fitlha o sheba hore na commissioner ka sepolesa o itseng wa mo mamela wa thola wa mo mamela wa utlwana o reng jwale bana ba phatlalatsa ditaba tsa bobage ha ula utlwa ha o kena ka taxi motho ao a re he ba ga ba hiri mapolesa ba kgokisa mapensionara he muso o go entseliwa le wena o so ikena hona moo ho so phatlalatsa Facebook ho fuwa basotho mashano shano shano shano ene o tlo bona a etsiwa ka bomo ke batho ba baholo ba ditseng ka go parliament ba nentse ba le teng mmuso ka ba rumuwa ba bona bana ba di Facebook bana ba ja molemo bana ba tshellwang di airtime ba tshellwang eng ka ba rumuwa ba bona jwale ba ba di party tse di tsona gati di etsa ka ba etapele ba tsona ya tswe marima be ka mogotsosang go baneng le baka la mantla ke lena ha o bona se ba tshwara nthwengwe le engwe eh ndate mo lapo qobela ona ge a tsa motho ha ya lenoka o itshwagella le ka le huhudile ntse le tshwama tsa mali yena le o itshwagella ntse o bona ntho ke plastic ha o sa bona o itshwagella le ka ona metsiana go bane o ya lenoka jwale batho bana ba ithuta gore ga gona ntho e re tlo thetsa basotho ka yona o tloa gona jeletšene ga re bone nna re ka penta mmuso o na botsho jwang jale ga gona ntho tse jalo gobane mmuso o nana o bonala o ntshitse difege kwa difotšholo ding kao fela tsa bona diile di setšhabeng go sebeletswa setšhaba jale ntho e re tlo tla re campaigna ka yona ke eng ga re fitlha setšhabeng gobane re aya sentse re ya go tloa le mo setlang senana re ya setšhaba re ile goreng ha re pente mmuso ona ka go hana go hira bana ba basotho mapolesa ke yano a lata mapensionara no motho enwa ore ke na le batho ba ntse ba le leafy pending retirement ke na le shortage ke enana ga e ba lepolesa le le leng go thwe lepolesa batho ba 551 go latela di-ratios and proportions ke ore ga eyo le tshimologo ga eyo ntho jale ga o yo ntho empe jala ka ena go bobebe go yonongba go thwe lepolesa le le leng lengwetswe ke batho ba 250 kapo 100 lepolesa le le leng tlamee le be around 85 ya lepolesa 85 75 ge tlabe re re lepolesa le nna ga enonong e balancetse in terms of nomoro tsa mapolesa remember gore na palo yone ga ya ema ga ntse a tshobjalo go na le mapolesa a ntse a felelwa ke nako ya ona ntse fela tlameya go ya nthong go na le ditlholego ka nkane yang tate modimo e sa laolweng ke mang kapa mang jale ore so bookamedi ba sepolesa bodula fase boa shebisana go bona ico ga re etseng tsena ge ntse re na le gore we can negotiate because ga o isa motho retention eo wa mo negotiate wa mo kopa gore can you ba bangwe ba re no ba bangwe ba re yes jale ye mongwe ga se nna tle ke kgathetse e mongwe ga nna ntse ke le gantle jale bana ba go ba gona ba ntse ba le leafy pending retirement you retain them ba ba teng ka go system ga o ntse o etsa ke nthonyana ya interim fela interim solution ya gore ga ke ntse ke itukisetsa go hira batho gobane nna re sotho o tlo okisisa le mosotho onka godi tse 12 odi tse phetise mane ne ge ntse go ge ntsha bokwadi bonana ge ntsha tsona politiki tse ge ntsha information ene e fukueng ke bona bana ba di-facebook ge a e ntsha ka e tlotloga bokwadi bong ge e tsa lepolesa kgetlonle le tlopolesa bona batho bona bana bona batho bana ba leshano la maiketsetso ba e tsang leshano ba ferekanye bona bana o tsebe ena motho eo ere e ntse lelo ge tlo montsha bokwadi bone ge motlotloge bokwadi bonana le ntho tsa ntsa o shatele bo mme mmisimane le o shata ga bomane ge tlo dintsha ka o fela ge ditlotloga ge moetse lepolesa le submissive le mamelang ditaelo le tsang mosebetsi to perfection le sa sebediseng di-emotions go atresa ditaba tsa setšhaba jone batho bana o ka okwesisa ulanka selemo ka o fela manene mme ga o tloa mone o na le 2 years ogoe gore tlabe re gore polesa o tloa ptcma o na le dimo tse pedi a ntse ge o ruta mosebetsi o kena ofising yena o kena go yena o kena go yena o kena ge o ruta mosebetsi o fitlhela ge ore jele o qetile o lepolesa ka moka dilemo tse tharo bufase ka o fela ge ntse re etsa motho eno a gore ebe lepolesa a le ntse le mmona mono o ntse a le tlasa supervision ya ba bangwe ba senior go yena gona tseleng mono mo ntse o mmona teng ke mokgone some of the decisions a tlamayang gore a dule a ntse a consulta ba bagolo ba ntse a sebetsa le bona gona moo go fitlhela jale se re re motho eno o na le boikemelo a ka ikemela ditabeng ga re batle go mo exposa because re setšhaba sa gona se botlha setlaga se botlha setlaga mme ga baka ba bona gore motho yo ena e tlile wa fokofokola ba batla go etsa bothebelele mme re tlameya gore batho ba anonong dilemong tse ntse tharo re tlabe re re lepolesa le teng mono o nagane na ke nako e kae jale batho ba nana ba ratang go itshunya ka gara ntho tsene e kaka ke batho ba e kang ba kolota go eke ka ba ila ka ba ya sepoleseng kapo sesoleng kapo constabling kapo NSS e ka ntse ba na le ntho eno banna go jakakakae ba rata dintho tse ba sa di tsebeng masafilo one a rata ntho tse ba di sa di tsebeng kore ga a shebile from mo a emeng teng o bona e ka ntho ena ke tswekere gate ga a tsebe ga se tswekere ntho eno no o tla e tseba ga fela o ile ka wa e matha wa e phela go fitlhela bokwadi bane ne bokwadi bona bo o thibololotse tsebe tsena leng ko tsena le o tseba go mamela o tseba go bua o tseba go ja o tseba go bala o tseba go ngola because re no thibolola ka mono ge ntsha bokwadi botlhe bo teng ka go motho eno and it takes time and we are patient with that ga re re ntsha bokwadi ka go motho e tle re ya bontsha tututututu ntate sotho so re tselo motse go bo monong tse ke ntsha bokwa di ka gelelong ya motho
0: e da
1: ke mo fetola motho ena bokonya na bona bona hana jole ka tonki ke tsa go ana hane jalo ka motho go bana mashodi ya hana ka pele pele pele dutse tsama na o ina hana ka pele nya na bia dipolena ka pele lo ho ya letsona di tswa wa ho baneng ntadi ke di botlale ha ke go ba ha ba fuwa botlale botsweleletseng ke mo bona ha o ka tshele bolesa ke studisa mola ha o tla fumana re dina meritse
0: mm
1: ndo hal motho wa
0: ana ebe ga le ho itse
1: mo ga tatswa le ka e bana mo
0: e da
1: e lo ha ke ya ho yena ka tatla me ho re titise ha holo ha holo ho feta ha ke ya ho ba bang ho bana jwa le yena yena o bile o batlanyewe le pila yetsa wa tsebo
0: mm
1: o batla bipile ha ke go etsang wa tsebo ho ke re ketse tsena ke thibela bo pa ke re ketse tsena ho re ke se ke ka fona bo pa jwa le ga tlame ho to dig deep into ourselves
0: mm
1: ma police ha tlame a etse so tle ho jwa le mona ka sebetsa na le police a ka naitsa jena ba duela ke hothe criminal na bohle yetsa diphoso mo hothe mo e fitileng ding go ba le diphoso tse di yetsa ntse tsang go etshwawe o rata o sa rata throughout the world
0: yeah
1: eh jwale ke batho ba nana ba rata ngwetsa ke batho fela ba iketang ba iketelang dikgetho tse tlang ene jwale ha ba tseba ka iketa kang go bana mmuso ona matekano ona ka nete o nyollotseng e hambe ho tlhoke school batho ba etsang hana ne re etsang ha ke becha re school 10 school 5 cent eh school to school 10 ha o kena yale mona ho so entse school ntwe ke site tsebeng tshelete nye ho so le bima ho so le tukona bale lo re na o tlhogeng ho bane ntate ke re isa le mmuso na o kena o peka wa tseba o peka ha isa le ba sebetsa batho bana ho tloa mo hlamba fihlile ho fihlela ha ke bua le wena jere ntate sort o go tsama e mona o fihlela o hira ana ke ntwe nna ke le motho a di sport ke gine ke a tsama botolo wa mona ke batla ke hira ntwe na le gagala tsela ana di jang eh ke le dilo lokisetsa ba
0: ha ke se cafe tap ka
1: poke no greater eh ke le dilo lokisetsa ba hlanyana mabala nyana mabedi nyana mana mo ke hire malaining ha bia ke bona mabala ba hlanyana ke rata ba hlanyana ha ba bukane mo ho mantsibu o a tsama ke hlotse ka dilo matsi ka ofela o tla o tshepisa ya ke gona sla ba teng ntate mafelo a kgwedi o tlo go nletsetse mafelo ha o go metšhini ha iyo ya sebetsa ntate sotho ya beng ba yo ha o go tla ha ke tla ke no le teng ba nna bo so fetela kae kae ha hona mehla metšhini e me ntate sotho wa sebetswa le ba sotho go ke jotswe hona bele tsena ke ne ke ke ke tsa masipala ka mona jwale ka kwa le procedure ga tsenga ta tsa bo mo kansela jwale le yona ha iyo haiyo haiyo yena ene ya masipala eno ka bo ya fokola ka palo ka bo haiyo I don't even know lo kana ene le meka e fela he ke a tsho no na ntwe ba go tla thola tele e mo kansela ga mo kansela ga jina yere oh ka ikwela fela ntwe ne ke batla go ifetse le ntaba ya mantla ke re machine haiyo masegumo re ka tsona le tsena re go hira ska feita ga ha ba go etsa f o ke ka ka re tla sokola ka mogotsosa e di tlb u tla fumana mona le mana tsona ntse di le tenyana ha isa le ka palo ya ne nga tene ga ke batla TLB mona ibe nka letsa hona jena ka baka e fumana ho sa se ke tlameha ho buka hore ho baneng di ya sebetsa ntate sotho e hlile metšhini ha iyo ho wetswa motlakase hotle ka gona jwa thomo motlakase kwa mahala ana ha ke nana ke la ka patala mo ka e bana ha hane ke etsa etsa le line le ne ke dilo rona hana ka baka ukwa ka e ka belo hona jwa le jena ba fitle ba ngai le short of fela bona wa mahala motlakase kwa mahala ntate go re re tla ho bona ntwe go ba ne batho bana tsa go vetse batho bana bo re na wa tla itsu ba itsu nya ho tla ba itsu nyi le ntonza ntofela ha ba itsu nyi ma safilo ne ha ba itsu nyi le ntonza tsena tsa ka di security forces se mfela ho tle mo ba ka bona ye u ka ba mata ho tle go re ba so lla go re mo hona le le coach engwe South Africa go ye mona ye u mata ka headless chicken ke ga isa mata ga taere ke we ga ona tloa ka tawe tlela pa e ya hotle bo re ha sa batho ka mari bene ba mata jwala ka headless chicken ha ba na content e ba ka ba reng ntho e ho bona ba qalella dipolitiki tsana tsa ho go haka batho ba baholo ho bua dipuo tse ho bo sang batho ba baholo dipuo tse bo hla dipuo tsa ho hloka tlhompho na o ka nketsang ba batla na o ka nketsang go batla ke ba ka thetswa ba tle ba tsebe ho ba le bakala ho lla na o ka nketsang hona tsena ha re nge a simple case ntate ya ntate bulletse e ntse re ka nete re tshwala ka matheka ho fela ke tsalweno mapolisa a ipatlela fela ntate bulletse for nna le nna ke ntse ke fakile motho ke ntate bulletse ho teng. Go and present your case ka pela di investigator ga batho ba batla nyewe e tla le we handle wa ukwala ke eng but ke tlamea ma police mo batliwa nyewe ya ne tla ga o so tshwere batho ebe ke yena e meng ka gotla a fana ka bopaki ile yena the investigator o hloka go bua le wena o go wa go tla le di taba countering o tsiya go di ha o ka ta ho tla le countering a ke re le bone ba so tswa iso ho bula di nyewe di a bula engwe tla iswa CID engwe tla iswa a ga ntong ka investigation engwe tla iswa mane ne mbaneng uthu ke child protection gender bla bla bla engwe tla iswa kwana di ha di ka ta ho bula di nyewe tseno jwa le ha di fihla mono engwe tla ngua handle tla ngua ke CID headquarters engwe hle chaliwa no engwe ya dikoloi mane pela ntho. But in that we didn't kill him. Every time, this time I got movement. Every time we were getting funny money, the colloquy, the robbery, the case say no, no. Really, how if it's a money for investigate? I got motu. Really, you know, I get close to the lena. Mongani motu. I got to bata ite basanya we yena. If I keep wa lena, kahu otuluwa. Ili yena investigate. Really, lilo koka. How was that important? That like he said so. So atla extract that the daba hotuwa huwe. Ga di potso tsa go di bear ho wena o le ntate boletse ke mo gona ke reng ngwaneso e ba pele tlhomui hore molemo mong wa ntwe na go se ka ba hlotsie tsa la ngwane mongweno ka bo ever ga ba tlo bona ba twantse ba kwetelwa o go ikopanya le investigator ga tsa nyewe yeo ya hao nyewe eno e tsebe o batla isa le ntsha e mona te nyewe ha e batla isa le fresh tsena di ntwa tsa teng di batla di fumana ya ka pele nyana nyana. Information has a le fresh ndi ntotering a di sopatwe ko a lot of things isantane di le ha ofinyane ho ka nna fona la go ha ba ba ka ba fumana ho ka nna fona go le pile beke e fela o sothe okay ho so o so bona ka gotla ka mane neng ho so tla le wa hore ka bo mona PCFM se le tla le hore batho ba entseng yeo ba matsong a sepolisa ba belaellwa so that double is nna ka nete kopo ya ka ho yena ka mpa ba please that this e ko o go atamela mapolisa investigator ga tsanyewa ya 100 jwa ka house o buile e moholo o se khom khom polo ke motho a moholo a holo ntate ha ke le lokelo motho a ka le tsona ntate o tsile motho a moholo le kwana o holo ntate ke motho a moholo ho ya le ukwa masafiri ne ha bua le yena mona bua jwa le ka ga ke ntwa ka bitlanga motho a ka le a o tsoga mo dimoka le tsoa jwang o ma o tla me o tsaka Jesu pele ha o fihle vela mono ntate. Yale ke masavile ona nna ntwana ya ngwelengwe a inga fela ha ke ga ba hlompane sentse ba se le batho ba sa hlompane ka bo bona yale ba batla ho tsenya letsuga lena ka ha ho di tsitsena mo no teng wa tlamae ke hlompho ke ya mantla ya o tlama ha o ikupuwe she bana le sotho ho kena nna le wena kena le qabanya gona ke le batho ha ke feta mo ha o feta mo ngo tlamae o isa le tso phatleng ha e ba o ke lokelwa o ke salute ke mo sebetsi ene ho sietse jwalo ka senyelwa ke mo sebetsi isn't tena ho fela ha itla ha ke mo buise nna ha ke kena ka mana ka nthung ka ofisi nya gona nke ka dumedisa nya ke re fela dumela memanye le memanye ke si under the sort ha yetsa ha fitla ka mana ho ofisi nya mo tla me o tlolela go ile ha ke na monya go mo ho gena wa ngata ho ngata ho hloile ke mo sebetsi asa tadi mono mo motho mo le mo etsa ntwa gata. Ho kena ke feta ka go loe mona go bone le tsohole ya phatleng. Shit. Hey, o sebetse. Mona sa manya fe mondo de so tomo. Le bona bona ba tla ka boetsa ke bona mo wa go bantse ba go agisa na di Facebook. Mo no ke se police mo no ha go agisa na di Facebook. Ah, we ha we fela ba tla go tsena ba etsa le tsena ka megwa ya lona le tloetsa. Ke mo khona ke ha ba ema ne ke lo ba ntsha bona bokwadi bona ba lona bona. Ke lo ba ntsha bona ba tla go tlaela batho ba phethehileng. Ba tlo polisa lona le lona ba le ntse bokwadi bona. Bana ba sotho ba itumeletse go gwala bokwadi ka ntho ka dihlogo tsa bona ga ke tsena mathata a bona go kae. Ka nnete ntate. Re ke re fete eno ntate. Ka nnete re botlile. Masafilo ne a tswa ka go di tsama ka go di barracks. Pum pum pum pum Masafilo. Pum pum. Tsanga di barracks. Tsahang. Pum Masafilo.
0: Ona le ntlha e o bile mona gore hangata ha di kgetho di atamela tsena. Iba gwele Basotho ba tla ukwa meka le metlolo tsena le mo ka o leleng entseng e le ho kenya monwana ka letshong la boetapele bona ba ntho o tsena go na le ntho tse ngata tse mbue mona e nngwe go na le mabedi tla hopola ge tlo feta fela o tla hopola gore ditho tsa go tlala setshaba di ile tsa tshela tsa ka tsaba ka mona ka Kronstadt ya re ba sa dutse mono ba ba dumelelana gore a ka nete ke bana ba etsa palo ba ba itswetse fela ba re ka hua monateng athe jalo ga ba tekenwa ba ga ba fitlha mona ba sentse ba di ile puso empa taba eno ile ya bogolwa ke dintšha mme taba eno ntate ditonkintsane o tla elellwa hore hona le baneng ba re go tsena ha dumela nehelane ka ntho ka mata kwa uwa mane monnane mokgetho wa mane thabatseka aya aya kwana jwale legotala ga ke eng yona nthwena taba eno ke bua tsena obane ntate re buile ka taba eno le ntate monyalotsa ka dilemo tse tele go tloa ka morago o ketang go thokotopo e kweso rena e kwetse jwang ke a tseba e mongwe o labantetsetsa gae e ha ke utlwisise ka gaa ke a utlwisisa ko wena a sa utlwisising obanono le ka mono ne le na le thaselo ya lona le batho empa ke mona le lekgotla la bontsha ga itlhe o ne ntse o sa sebetse ga le tsena mme taba eno le gona tsena o tla kwa ntse o thwe motho o ne a lokela e be o ne a dumele ba bangwe batho ba nna ke ba e neng e le matona batatsi ba matona bao jale e seng e se bona gona jale ntate mofuta ona wa bapolotiki o re nang le ona ko a mofuta ofe potso yona ke botsa bane o keta gore ba ka ga ntho e tshweu e ntsho gore fuwa kwana ba re fuwa kwana ga re je mesebi ga re je mabone ga re je
1: ditsenntate seo tho ditaba tsena ka o fela ke ya re mona go itshwareleletsa ke batho ba yang le noka ba itshwareletsa le ka setlhatha le ka lesiba a ntsaya le noka a ntse a tlwele a dikela le lona a nkuwe ke noka gona bele tsenana mmuso ona basotho ba eso o lekile ka gotlhe ka dilemo tsetse o se dutse ke a kgola ke sa bone se ee ke a kgola ke sa bone ee sa bone sa boka gore ntho sa bone sa bone ntho sa botlhano ee sa bone ntho sa botlhano o lekile gore e sale o fitlha o leke go feneketsa dintho tsotlhe tse ngata kore go bonagale ka gare go lesotho gotlhe kgoneng e nngwe le nngwe ya lesotho gona batho ba tsamayang bo ditong ke ntsane re tla utswetsa kgoneng e nngwe le nngwe le ya lesotho ga go fitlha go na le ntho e ntse e tsala ko kešebile gona bele jenana motlhompe e thunagolo o maneneng mmatsaile ke mmatsaile mo a ntse a sheba a ile o sheba gona a toga e se le ga kae ka monono e ka ka ise le boemong bo ileng a odio o ile ka mono o ntse a tlatlhoba mesebetsi e seng gwaneneng ga gono go laeswa ditulo mononong o thwe ke FMU a nane di laeswa kae di iswa sekolong se seng mogotlong maneneng motho a fitlha ka tega ka isa ditulo a fumana gae ga ona sekolong ga wa gauwa sekolo o bale ya tsona ditaba tseno e le gore o kentse tshebetsong ntho tsotlhe ko o batla coverile the whole spectrum boholo ba dintho tse a lokelang go di etsa o ntse a di etsa gobane ke mosebetsi wa gae mme re mo tlhokela gore a etse dintho tseno re tlhoke ga gona ntho re e tlhokang mmuso e re phela re tshireletsegile mmuso gona tsena re tlhoka ditsela mmuso re tlhoka motlakase mmuso re tlhoka metsi mmuso re tlhoka meseng mme ga ntse di-project tsena ka o fela gopola go sebetsa bana ba basotho ke gopola motho yo mongwe a re yaka ngotsi wa mang solo kore a re e ntho tse e tsalang lesotho ko go bo utlwe dipotsa gona ebe ba ne ntse ke le lesotho mo go bana a re re lo tebela batho ditsebi ka mane ga o etsiwa letamo ao batho ba ile go tebela batho ga o etsiwa letamo ke re na ntse re le lesotho mo batho ba bangwe wa tseba fela ntho tse dingwe re dinwe ka ganyanyana wa tseba go na le ntho e ne ntse trend o e bone ntate sotho ena ya bašwana bana ba tsiwang solo ga ntse a etsiwa mona ga e ngotla gantle o bona e ka ka pele go yena ka mona kekenge o sa bona e le swimming pool e ntle wa bona a sa tlhobola skipa sena a se latlhaga nako ya go ngwata e fa uka o tla stene ka tlhogo ku kere batho ba nana ba tshwang so ntho tsena ntate sota ga go na letho letse kwa mo empa e le batho ba ileng ba latswa ba ukwa monate wa tšhelete ya mmuso jale ba batla gore e ke ba ka ba le mono ba utlwa e ke ba ka se thuse mang kapa mang gore a tswele pele ka diporojecte tse ntle go feta tsa bona wa tsaya lebaka la mantlha keng motho ya teng go tlhobodisa babusi ba fetileng o ba beya poaneng mobusi ya teng gona jwale tsena o tlhobodisa babusi ba fetileng wa ba beha poaneng ka pele go basotho o re basotho le nentse le sa sebeletse tšhelete ya lona e ne ba palamataese gona mona setlhotlholong monana le bankamana ke amanang le bona bangratang banghobelelang ba e tsang eng kaofela e le gore go tseba le mme ya sebetsang gore mmuso ga ona tšhelete ye e tswa kae e ntse tsa ntotse ka le ka le ka go naka e tswa go kae nna nga ba bitsa batho ba ne ke e mane le cabinet mona le lona la ba cabinet mona lona ne le parliament mona le lona e mane le parliament le ma cabinet mona ntate u chelete u yena we nka kae araba le ne le cabinet ne le parliament mona ni buso nye vitilense bile ke tswa go musa ona chelete di koloi tsa bana ba batho di sa patalwe di supplier ga di sa patalwe go go re mo le kgetho a sa tsekiswa chelete ka letsatsi ka letsatsi go ke di nthotseno ka ofe muso wa lona tsa tsilena ntate no ya teng le mpuso ya le ba habo o ba beha poaneng thuteng o re ba sotho ba thobesa le ba ja chelete ya lona ke bana ba sa itlisi mona mo ile bona nyentse fela teng mo bung e reka di disile reka dinye di paving bricks reka in totsena ka ofela e tswa ka e chelete ne ha ba uthi muso mafiela na sabila tsa balo go chelete ha muso ona chelete ke u bane ba ne banka 75-85% ba e agola ka lotho jwalo ka kobo tsa Jesu phatlho tsa Jesu bo Judase banana jwale ba batla gore ba they can develop the country ka 15 kapo 25% e leng ntho e impossible batho bana gona ka tsena ba supua he yena o etsa tsena he le bona o ya kwana he matekano ga gona ntho tse teng go ipa fela o batla go frustrate jwa lona basotho ebile le ba ntseng ba batla batho bano ba agogane gore puso e tla wela ba ntse ba ingwala meno ka enke gobane ba bona sepheo sa mantlha ke gore basotho ba eso go bonagale mmuso ona e ka ona le ditshila e reng ke le bese ga o ntse go sebetswa gotlhe mo o sebetswang go tla ba le diphoso go rata o sa rate fela diphoso tsena se tsone tse tlo emisa gore go sebetswe diphoso di teng gore ge di lokise ge tseba go tswela pele ge a bona gore mona he motšhini ona o kata go goba ditegaka e kata go tabola mabidi ka lebaka la botlhaswa ba drivera ge kenya mabidi a mang ge tswela pele ga mojetsa nako e tlang o seka ba tlhotse o gata godimo mabi a tsena o tla tabola dithaere o seka ba tlhotse o ganna ge lokisa phoso ge tswela pele batho bana go notho ba qabane he ba qabane mmuso wawa mmuso wawa ga ge na thaselo ya mmuso o wang ka batho ba re etsetsang dintho tsena go na ka le basotho ebile re ka ba lwantsha ga ke re mabi a teng thabeng mo e bone ka odima lona mona le sotho na le mabi ga ya phuthela o one banna ba basotho ba phuthetse antle ge betsa seqata majwang ge ka ba lwantsha batho ba ntate re ga ema ngwana ga gaya kona ga ona mo leyang lona mo lona le ge le re isa go bo mang go bonnye bonnye bo molele o gabelela ganong he batho bana e ne le meleng de ba gabelela ganong tate wa ka re ya bona mmuso ona wa re bontsha gore batho bana o etsa gore re belaele ge ba le pelaelo ya gore batho bana e ne le meleleng ne e gabelela ganong banana jale bana ga ba gabelele ganong tšhelete ya mmuso ba e isa mo e lokelang go ya gona teng jale ke re lona batho ba ka gare go puso be leso bone gore na baetapele ba puso enana ba re huwa kae gutlang tloelelang go kenya tšhelete ya mmuso dikausing ga e go ise o ke kwa rua ka tšhelete ya mmuso a ke se ba bone ntate sotho ke go gana gotho wa katwa ga ke rate le o bitsana position batho bana ba katwang bana o gana gotho wa katwa ke kuke otho tšhelete ya bona e ngata gagolo le ngana gotho ke ntho tse mo di-benefits ke kuke otho di ngata gagolo a e kgona ga e go ise tšhelete ya mmuso batho ba eso ga e go ise ga o batla ga ba le batla go le ruo tloang ka paramenteng ka mono le letle fatshe monana le tlo go joina gona ba itshukudu ga ba le batla go bona tšhelete ngata e dutse ka go di-akhaonte tsa lona kapo dipokothong tsa lona tloang mono mo lekibueng teng ke le jwatsa metlhene tloelelang go fekekanya batho bana ba sebeletsang setšhaba ga ba le batla go rua le ke ke la rua ga le matona le ke ke le ga o ka ba gaba ka yona tšhelete ya mmuso wa gaba ka yona wa nwa majwala a bitswang ka boturu wa nwelela dihoteleng tse phameng o ke kebe wa ba rich you will never be rich come down here re tlo o bontsha formula ka ya go gona ga wena you want to be rich o nke sekotlolo ka mona nao o rekise dintho o rekise dinye o re fena maengata ka mona o re fena maengata tla tshela pape ngata le mogo o mongata
0: e re ke patela ka bona fela mongaka re tlo tswela pele mamele wa peace fm e re ke rekise fela re tsebe go tswela pele le wena ka morago go mona
2: 27 Lwetse 2026. PCFM, lili mwati isang kono kodu buchabela le maseru. Du memela pitiki etla tarola St. Paul Primary butabute. Hotoha gahora ya leshume Hussein. Kwisa ya bohlano mantsiboya. Hey lamba sadie. Dibini tsa letsatsi tla ba kubu le saule wa sono. FC yona e tla ba magolo hlaswa. Bitikie. Ke tsi di tla

0: di emiswa ke a leboga ntate mme ntse re gopola gore e ne e le ga e
1: salete ka nnete um momamedi wa gona wa pele o bua ka gorena gona go na le nako e crimen e le tlase a lot of factors tse ntseng gore ebe ke go na le dintho tse ngata mosotho wa e sentshwarele ke go na le dintho tse ngata tse e tsagetseng go tloa dilemong tse mashome mararo tse e fetileng um ke tla bala ira yaka ga ke tala go ba letsebo e ke nang le yone dilemong tse mashome mararo tse e fetileng ka nako enonong bophelo bo ne bo soka bo e ba ka tsela e o boleng ka yona ga re gopoleng basotho go na dintho tse influencang gore tlo ya molao e phaame ke difeng se ke be ka iphapanyetsa nnete tlhokagalo ya mosebetsi ga e gola tlolo ya molao ko retlhekere ke akaretse ka gore go na le dintho tse pedi e be wa godimomane economy um e be crime e be ua tlase monana jele ke diago tse shebaneng ga o ka e tsala gore economy e bona le maneneng e nyetla tlolo ya molao e nka stepe ya godimo diago tse nno kore ke ntho e kang ga ena e ba bima e hula ya ne engwe renyelo ya ga ba economy o ka bona le nako a go ene ena boima bana ba economy o bona jale moruo wa thefuleha batho ba felelwa ke mesebetsi ba le bangata di-mining ga re kale di-mining aforika borwa di-mining ga e monana difemeng ga e monana mesebetsing ga e monana kore re tle go otlwe ke ntho eno wa tsa go otlwe ke di-mine tsa aforika borwa ka go nyaola basotho ba bangata ba tla gae ga o tlwa ke difeme gona jale jena moragong ona dinyao tse batho ba bangata gagolo and many other factors tse basotho le tla di bonang tse bakileng tse ba kang bofuma mme ga bofuma bo bonyoloa ga ngata go ditlolo tsa molao tse kang house breaking robberies o tla fumana gore ga ngata di a gola batho ba nkelana ba tlaselana matlong ba nkelana difonobo gore fela a yo e rekisa ke tsona dintho tseno jale ka nako eno ya pele go ne go sa ntsane go sebetsa batho ba bangata mme le difeme di ne di bonagala di runya ka bongata di dira batho ba bangata mme batho ba sebetsang ga ba na nako e kalokalo ya go bonagala gore ba yanye ba ditlolong tsa molao mo batho ba sebetsang ba le bangata bosio ba go abala gobane tlola molao e tsala nako yotlhe bate bogolo ba yone o tla fumana go tsena tse batlang ditlhopha setšhaba gagolo ke ga basotho ba gobetse jale ka nako batho ba sebetsang bana ba le bangata di-construction ne di batla di bonagala di lengatanyana jale ka gona jale jena ga di bonagala di lengata jena tlolo ya molao e tla bonagala e ka ya gonyela ga ko bolelele ntle ena ena ga ke botse le potsotlhe ntate waka e sa le mmusi ona o fitlha ditlolo tsa molao di theohile gagolo ditlolo tsa molao tsa tse ke buileng ka tsona tse golo di theohile gagolo ke nnete go ntse gona le tsena tse bonagalang domestic violence e bonagala e nyologa gagolo yona e bakwa keng ke tlala ka malapeng te di a socio economic e bakwa ke tlala ka malapeng e bakwa keng jale gape ntho e nngwe e re bakelang mathata ke botaisi bo bongata jwala bo bongata bo fumaneyang ka bobebe bo baka ditlolo tsa molao gore di nyoloe gobane metlheng ena o bona jwala e se e le yona ntho e dominatang gotlhe mona ka ga gona di a mushrooming dibaga di a mushrooma ke tsona mme ditlala thaka e tshesane mme thaka e tshesane ditlolo tsa molao tse tlagang mono di a tshosa mme ga o ka etsan motho a laolang ntho e bitswang jwala a ka tiise ka ganong lefapheng leo tla bona ditlolo tsa molao di tla theoa jwala bo re bakela mathata ka malapeng bo baka bofutsana jwala bo baka dintwa ka malapeng jwala bo baka bana ba seng ba sa tlhomphe batswadi gobane jale ga ke na ntho ke jang yena o tla taue kore jwala bo re bakelang ke e nngwe ya ntho tse contributang tsela eo so bona diskole dibaga di se dinyoloa ka yena ka ga gonaga ka mona ditweba tseo di bonang di kena dibageng mono uka o sa tsebe tweba e bala 7 kapo 6 kapo 4 ba yo nwa jwala monono mme ba wela moleko jwale tlhekefetso e phagame ka mogo o tshosang so ntate wa ka ke a gola di-factor ka tsere ga nnang ke taba eno ya gore tse ntseng gore be o bonana tlola molao e batla e godile gagologolo gona jale tšena ga re re lwantsha tsane tse golo tse baleisang di-investor ga di lwantshi tseo di bonagala e ka tsona di batla di letla sa taolo jale o tlhaga tsena tsa gore letlabana ka dithipa ka malapeng mme o thunyang tateng o thunyang mme ka monana ngwana o sa bolaileng kore o bona di kena ka malapeng ka mona ka mo le sa katweng ka bana le batla mapolesa ba ba kene le mo a yo dula monyako wa ntlo ya gaobane e betse re tla di tlhola jwang xa re ta bona re ta bona hore na re ta ba yeletsa hore tsena na re ke re di hloleng jwang re le setjhaba tsena di le di hloka gona re le setjhaba fela jwala ntate bonka ho bakeng di ditlolo tsa molao bonka percentage ho dimo ho feta dintho tsohle ha ke tle ho yena ya bobedi le nna nka nahana jwalo ka wena nkgono ka nnete gore mohlomong ho tlola ka ba fihlile boemong bona ha ke na ka ga boene paetseng fela le nna nka nahana gore jwale e sa le ba sa hiri ka mabaka eo ka nnete jong ke ntse a ne a hlileng a sa tsebeng le a tsebang ke le jetse basotho ba heso fela he ntho e nka le jetsang yona ke gore sekolo sena sa sepolo se tsofetse tlhe bomme le bontate gopola gore ntate sotho ke a goletla gopola wena o tla gopola ba bangwe ga bano tseba go no trainelwa mona mo e leng tšhankaneng ya bomme monana e go no trainelwa mono e sa le ntho e bitswang PMU ile ga o a gwana dilemong tsa bo ga ke sa gopola ke mang ke rangwane o ilang gopotsa bana moga ngwane ka ine nang gopotse bo 60 mamang jale o ba le LPF jale go se o ba le LMPS ka monana ya ba go se o tlodisa wa ukwana ke kgale bo jang kore re bua ka dinagane tsa bo 70c bo 60c kwana jale ke ntho tse e tsaetseng ka nako ene mme ga ba sekolo sene se gauwe ka nako ene ke batla go tlo kisiwa mosotho wa eso se se entse refabishi hangata le hangata le hangata le hangata ke ya gopola go tloa 99 go isa 99 ga ba kata go tswa ga ka ba ka hira go fitlhela 2001 ne le gona re hirang e le go bane go ntse e tsiwang refabishment ya taba ya sekolo seno no mme ke la ka nna ka utlwa gape gore se ntse ke le siko gore hulona e tswa e nngwe gape go ntse e tswa e nngwe gape bantho tsena e seletsa gale di tsofetse tle bagolo ba ka di tsofetse le gore ga re sa rata le ga bana ba rona ba ka trainela ka moo nonong se re batla sekolo se sa metlheng e nana se tla kgona go se accommodate bana ba setšhaba dintho tsana tsa utekeng tsa health di ne di consider go le tsone gona bele tsena go se o lokisiwa mona go lokisiwa mona go phatlhoile mane ne empa hele ha o le jalo re a tshepa gore ka nnete ka ga re utlwile ka kanye o thwe ka tlhokwana la tsela e ka nna ba go ntse go etsa refurbishment gore go tlompo iwa bane tlhokwalo e golo ya go gang jogeng teng ka nnete ke tšhaba se kwana mantshonyane ga eso ke go fela ba naganele ka gore na ba ka nka sebaka sefeng ba senka ba fitlhe ba re sena e tlo ba training college ya sepolesa seke wa emisa sano because jale go tlo gauwa ga a bona ntho tsa construction ke re le phale ise ntse gauwa le ona je na wa gopola go ntse gauwa je wa hopola
2: ke sotse ba motla hopola ho phala isina me buso e kene le meka e sa lo uthwe ho ntso a jwa chelete ya hore ho etswa phala isi me phala isi inzi so fili me ke hona mane mo re nna di si o re buto re tshwere ka thata na et me a o sheba public accounts committee ntate Dungitsane o tla fumana taba tsena ntse di hlaela tsa bothata bo bimo tsala ha o bone dikgato tse batlang di le maatla go tlhaga ke na a ntle batho bana ba ntse ba etsa mmona gore e le ge mo gaugele ke eno ngwabedi kgotso
3: alo
4: boka
3: e ntate
4: dumedisa ntate Dungitsane ka moo
3: o santsa re e
4: ke ntate ke utlwang ka boraga mmuso o ne a itlhile ke mmuso o seetsang haholo empa nna ponong ya ka ditlhwe ke bona e le mmuso wa kgatello mmuso o sa mameleng setšhaba ga ke na makala ntate gobaneng khampani e teng ya ikanang ka yona le ena ga a patale basebetsi gantle jale ga ke na makala ga kare mmuso o tshwere gantle ntate ke a leboa
3: empa jale mofokeng se re ke wa gaoa empa o ntse a utlwa ga re se re personalize ditaba mona re bua tsena ga go nepagale gobane jale ganke kre phoka fana ka bopaki setabeng tse ntse ntse nngwe di bua o ka tloa wa imelwa jale re tsepame mona mo re leng gona teng gona jale ke be ke rena ke maparamente a makae a go nang le batho bao kore ke maparamente a makae a hirileng batho ga e ba o tswile sepoleseng a re ke tlo itshebetsa mme go na le batho bao papa e kenang ka kgwedi malapeng a bona ba tseba o lefelela bana ba bona di-school fees leng kao fela o ka reng tabeng eo le ga o le jalo 212-9956 plus 2665-9956 molaetsa o mongwe ke ona ore moamedi wa nomoro e tetelang ka 258 ae ka nnete ga o kene molaetsa wao ore o hang ga o bule ga ke tsebe na ebe bo go etsagala jwang ga go le jalo molaetsa o mongwe ke ona ore
2: di ke le thoko mo re tshabaneng di taba tsa maitu a rona ke tsa maiso etse ba lang ho ba so thoge mo li o kopana le matluanyewe mo le ke a professional, he is not a layman, but thata ba hae ke trust you as na nyona ho se polisa ya ba mulaetsa o mongwe ibe kgakanyo ye ya batho ba aba magolo a mahlano a metso e mashume a mahlano of 550 ke rata ho bile o lukise mongaka wa ba go boengwe le ka dipalo e ka losong ya sepolisa le polisa ka leng e ka toloke ha e le dipalo tsa ditlodi tsa molao tsa letsatsi ka leng kapa e hlalose ha jwang ho fana ka kutlwisiso ho rona batho ba ba di ya ho utlwisisa that
1: e ya le sort ha tlo re tsala mona 51 go tlo ke 51 is to 1 rona le le ma di shegele ka hlalosa
2: hantle
1: 51 is to 1
2: e 1 is to 51
1: or 1 is to 51
2: yeah that
1: 1 is to 51 sempa se bolelwa ke ho ga ke lo bona statistics ke se se ka tanye dipalo tanye e ka tawezo Mm-hmm. Go tawe jwa sensa semo.
2: Yeah.
1: Ha o shejwa ka kagetso ya batho ba apoliswa nke sekeke LMPS.
2: Mhm.
1: Yele ho shejwa mapolisa. Yele ba dula fa tse ho etsiwa dipalo palo. Ho bona hala go le polisa le leleng le ka polisa le polisa batho ba 551. Mhm. E le ke boima bo jwalo. Se le ka go bontsha mona ke hore ho boima ha ho lo ho polisa tshaba sa ba soto ka mapolisa ka dinomoro tsa sepolisa tse ho rena le tsona.
2: Mhm.
1: Eh. Ya khola yenu e jwa lo fela yenu nu.
2: Mme ke sa go kene ha no le ntate borotho. O ne a bontse gore na go qetetse o hiwane.
1: Eh.
2: Jwa lo ka ha le ka mane ka makwanyane. Ntate le tswela mohla phasa out ya ne a bontse gore na go qetetse o hiwane. Mme palo ya seswa sa sotho. Jwa lo ka sepolisa. Je mo ne na buela sole. E se le palo e swabisa. Mme ntate borotho le na o ntsa e se le palo e swabisa go bane. Batho ba ba monimo ba nkile. Ba ba mba nna ba ya e pumulo nye tlwa ile ileng ba bang ka ba ka bona batswa ya ba haona kiwa ile ntwe tsa itseng le ka mane ka masole je motho mong le ka makostapeleng ka mona ba tla tshola lo ntati ha tshepe
1: e ya ntati a ya khona ne le tsona tse nunung ena o thwe molli ha na tse possible sa rene re ne mba ke re fela ntati le thoko ha re mogothaletseng hore aye molemong wa go re nyewe ena ha a tla tsebe gore go netefatsa ditaba tsenono go bane nna ke kere ha o bua ka motho o tlo etsa jena nki ke ka ba katla mona ke sena ditaba tse se tlhakileng tse tswang motho a jwa nki ka tla ka bua ka tsona mona o tlamea ditaba o di batlisise pele o ye pele o go gore na e tlile na le wena na ya ha o tla etsa o tlhoka tshepa o sepolisa o tla tshepa bomang go bane nyele o tlamea ho ya o sepolisa ha ba hona tshepa e ya o tlo tsebe gore sepolisa ke le mofue investigator yo o tlo tsebe gore a mamang e leng investigator ka nyewe ya ka ke bone re sa sebetsa hantle tsena ke kopa o tshintshelwa mmatli wa nyewe ya ka go latela di information e ke mo fileng yona eh e tswe ha ile mo fukeng yena o tsana le bana ba di Facebook mo fukeng ke shonzo mametsi o bala lengolo le ka sefofaneng o pelwe bohloko o motho wa mona ha ba u go batla go iketsetsa dikgwebo tsa hao o go iketsetsa o lentsa o tswe ka ha go dikgwebo tsaka tsama o iketsetsa dikgwebo tsa mo fukeng o batho bana ba gopo ba mona ba le shano mo gwa ha o tsama isa le shano o tloela ho bua ka nna mona o ntsoge ha ya dibile ha nka ba ka o bona o ska ba ba ya hold with any of my businesses never ever approach any of my businesses if you attack me directly I will attack you directly ke a le bua ke a le bua ntate
2: molaetsa o mongwe ela ke kwetse ntotsa ga mo molaetsa o mongwe and that is auto le mo etuwa rona ke thabo ka lebe ke bona bantse ba tshwana ka ofela di kae di investors e sale di ema ka bogo ke ile ka la tla monwana wa ka ke o rekintse ko re gentsa monwana ka hano ke bagile ke ba politiki ha bana thuso nna ke so bone leto mehe ha wa thibelwa o ba ne jwele le wena ke ka mo o di bona fela ho polana nda te di donkin tsane o itse mo tlolo ya molao itleng e sa fela tu di investor ga di na le di ba le letswalo ga di lokela go tla mono tshe ha ke mo agabelle o mo laetsa go khotsa ndate ke mathuku ke kopa o botsa hore na ha ile mo na ge tseba hore crime e dynamic hobane se purisa sa le so those sa sebedise mekgwa e scientific go lwantsha crime mekgwa ena e scientific e ka ba ya etsa mesebetsi e mengata bakeng sa basotho ke a leboa mme ntate ditong ke ntsane ke sa moagabelele o ile a re e botlhokwa ebile e tlhoka le batho mme batho ba ditsebo ba tlo operator ditaba tsena empa he ntate waka
1: ntate ke ne ke re empa re kadile ka yona gage ha re tla mekgweng ya moraorao gona yo tsena go sena le ntho ene cyber crime ya kerese le teng go na le boeng gape gana ke eng ela yena a ka tlatla go yona ke tla e gopola e ntse le related tsena tsa moraonyana tsena di-cyber crime tsena go santse ona le mapolisa a sa ntse a bopelelwa di-cyber crime investigations ntho tsa di-CCTV camera tsena rere mmuso ke ka ba takatso ya gona gona di sebetse jang gore di tle di sebetse gantle proactively unlike tsena tse kentsweng gotlhe mona ga di thuse beng ba dikgwebo gobane di sebediswa reactive o batlanyewa ga o tsebena o lo refiwa sekipa se utsitsweng neneng ka shopong ka mona fela o bona o se o shota kwana o gokela morago o kwana o lo investigator o ya morago o gokela morago jale ga di sebedise they are good they can help for investigation but the primary role ya go gokenya dintho tse those are surveillance cameras how di sebedisa proactively like ditoropong tse kangbo johannesburg go ne etsa jalo matho a nno wa ba JMPD ba na le nye e golo mono control room e golo moo go na le surveillance camera se ka mono ba ile ba caba a lot of crime that was happening ka gago go johannesburg CBD kore ditaba tseno ka ofela ke ditaba tse rereng ha go ka gwa etsagala ge kgothaletsa gore di be teng mme jale gerere gona jale tsena go teng ke gona wa feasibility ya sepolesa yo re nang le ona keng what you have o sebetsang ka gona se ke nang le sona ke sene sebetsa kang ka feasibility ya sepolesa ga re bona gala dibakeng tsotlhe ka nako tsotlhe mme re attende dintho tsa batho ka nako go thibela gore ditlolo tsa molao ga re kwaleng dikoti gore ditlodi tsa molao di sekebetsa tswa le mona tsela enana e bonagala e se e le yona eo go ka ba leuang ka yona go kata go nkua dipatšhe tsa batho ga re kwaleng motšhanele eno go kwala magalo otlhe ya ditoropo le ditogotswana tsa lesotho gobane ga o ka tsamaya ta bo fitlha tajana to fona di-goadblock those things are very important ga ke batle gore motho a tla jetse gona go etsana di-goadblockong sepheo sa gore be di-goadblocko di teng e tlile ke yona tshireletsego le polokeo ya basotho sepheo sa go bona mapolesa a palameng ka gare go metse ka mononong a tsamayang ka maoto o tsebe gore sepheo sa mantlha ko o tshireletsa basotho a se ha ona engwe ke o tshireletsa basotho o bona gore le ga ba segile o batla re itse ga e sepheo sa mantlha keng ke o thibela ditlolo tsa molao empa tse seng di etsa hetse re lo di batla e le gore re behe babelaelwa ka pele magotla a babola a ba etseng a ba atlole so ke a kgola ke tsona ditaba tseno dynamic crime iso dynamic e dintho dingata le ntse dynamic le dintho dingata re ka fetola ga isa godimo le tlase jale yane a difešo ne se re entse otho di-investora ene ya di-investora ke mpa ke sena lesedi la gona ke boemong di-investora gana ke eng in terms of magnitude o di jaja kang ka magnitude o feng ka boima bofeng bo kareng eno ya se investora eno a ke investora motlala ga e bare ntse re na le mabenkele a ana a mangata ka gago lesotho ka mona ke tleketse motlhala ka mabenkele a seng a lesotho go gang those are the investors
2: dibanka
1: ge na le dibanka ke tsenang ndate sotho those are the investors ge na le batho ke bana ba re rekisetsang dikoloi tse ntle ka mogotsho sang ga ne re palama dikarapa tsa ntle tswang ga mogaisane mona wa gopola ne re palama bo Kentucky round o ntse gopola bo shapnose wa disadi gopola ga o sa tlo bona bo shapnose ga o ka gona bale tsena go tshelela mona ga mogaisane ona mona manyatseng mo ga o gofana nye ke Toyota Cressida nye 4+1 jale gona ge koloing tsa mogaogaogaogaogaogao bona batho bano those are the investors ba tlisitse tšhelete ya bo ba nkile tšhelete ya bona ba tlo e beya ka go le sothoka monana ba hwebela teng ba no investa ke o nka tšhelete ya gago o lo hweba kae ke re ke lo hweba kae kwanana Ethiopia kapo ke lo hweba Botswana o fitla o tshela tšhelete e ngata ka mone jale o fuwa ditokelo gobane gantle ntle tlile ga o ata ga o tla ka tšheleteng yana ga o fuwa ditokelo ba fitla ba tshela tšhelete e ngata ba re tšhelete ya rona ke ena re tlo etsa tsena le tsena kgwebo ena na ke kgwebo ya rona e re tlotla re sebetsa ka yona so those are the investors and we need more wa batho bano le rona re tlameha gore re tsowe bogokong bane ne bonne re le go bona ge ke re thuse mmuso go fokotsa unemployment and we are doing that go re na Mofokeng wa rata kapo ga rata we are doing that at all costs yana o tla sala mo nnong a ntse a dutse mono a ntse a duletse go bolela go ga re pata le batho a tsamaya ya go ntate a yane a ditedu a yo bua ntho tseno go yena e seng go nna mo ga wa palo go nna mona Mofokeng ee so those are the things
2: molaetsa mongwe gore kgotso ntate Sotho le moeti wa rona ke Daniel ke kopa go botsa na ga e ne ba bakwetidi ba bolwetse tšhene mpageng tsa motlhala fela a se taba ya rona mamedi eno ba mo bolaile na e ne tlo banyewe e ne tlo banyewe e felelang fela gobane jale sepolisa se re a tlhaelele pele e le gore ba sebetse ditaba tsa gae o mongwana gore uting katla ka swaba gore e be ke utlwa taba tse e reng tšhelete ya bonagala gore na ya kae ga mebusong e fetileng e ne e sa bonagale na e ne e ya go kae nna ga ke bone phapano e sesotho se napaetseng phapano tšhe o itse phapang because papang go thwe it's in a quarrel
1: disagreement disagreement
2: jale empa ga gona taba monga ka gare go fositse goba mebuso e fetileng ga o motlha batlhanka ba ileng ba lla ka o selefe ga ba sebeditse baitshukudi ga ba ka ba lelekwa mapatelong a tropo e le moo batho ba tsebileng go kenya bana ba bona dikolo ga bonolo empa goona ba sa kolotweng ke batho ba mesebetsi e megolo gobane ke beng ba mmuso ba tlile tšheleteng jwang he mongaka ga e le batho ba difatofato ntse ba llela di-500 baloti letsatsing lena ba palo ya setšhaba e ntse e le mathata a tshwanang na ga se ka ketso tsona tse bakang tsona tlala tseo tse ka malapeng jale momamedi ke sa wa gabe o na ore ntate Sotho ke sekgobe makaoteng mona moeti wa rona o re mmuso wa sebetsa tšheke gana bana ba rona ba qala go sokola tšena ke NMDS mongaka e seng l jale empa taba e ne ntse sebetso ga ke re mongaka gore na na o nepaetse kapa oba megato e ntse tšhentšhwa go kenywa bonanakone nako o mongwe boithuto bo ya paka gore mesebetsi ya giro e metswa le go nkelwa sebaka ke tshebediso ya metšhini go tla jwang gore e be mafapa a megalo ntlafatso le godiso ya moruo gabe le tšhebelopele ye e arabang diphephetso tse tsa bophelo ba setšhaba se felelwang ke mesebetsi e re reme ka ono re ba mengata kapa re gaugelenwa ao bathong a kgaoga jwale moeti wa rona a kgaoga empa ga re kena o tsonang tate epa re gaugele e mo dumela
5: poka
2: e poka
5: ke gotlile ke kule kano na le potso ntate
2: bana sebile ke lebetse ne itlhe ne ke o botsa potso o ke ne ke re re se ke re ba personal ya ba re tshabisa baeti go tla mona go jale re tla tswa le ko teng jale re tlo kena ditabeng tsa bophelo ba gae e le motho
5: oka ke a o tlhompha ntate
2: mongaka
5: wa seba le wena o ke a o tlhompha jalo ka o le Mofokeng wa eso
2: ntate
0: Ya ntse yo ba ne tsene tsa di tsa ra ke ya ke nya ke nya ditabeng tsa go baka go duka kgotso ka go mafapatsireletso mme mo ba bedutla go pola gore hona le masole a ntseng a tshwere gona jena ke lebaka la batho ba bana ba ntseng ba ba dubakana jena ya o qetela ke mona gore na o se kgotso fa le go bakwa keng go bohanyetsi
4: ka dipelo tsa ona tse bohloko ntate di donkitsane nna le ka sponsor sa sponsor ka moo mase le ditemo sebedi e le go ile retirement teng a sebedi tse ka mogo o go nuwa kua ka teng e le gona se taba tsa basotho go kwetisa sona sponsor empa ha jwale sponsor sa rona se itumella gore se se re ka ke gona masafiro jwalo ka ha ntate di donkitsane a hatho ko wena tutelwene ba e fuwa go ba mo bebu jwang gore ba e lahle go ba ne nako e ne ba kwetiswa ka moo gona ne re le siyo e le go batlameya ba itlalle gore ba bona gore ba etsa mosebetsi wa bona go fapana le go nka decision go gona masafiro.
1: Ke ne go utlwa ntate mo fokeng eno ha eno wa batla ditaltisa ntho gathe ke motho wa botlhokwa ka ke motho wa ditaba
0: e dadi
1: o bua ditaba tseo ka nnete tse hlakileng ka mogoso sa ntate ke a rompa ntate le a go gawile jena ntho ya baketseng sepole sa bothata hehle ke go yona ka go fetisisa ke ena eo sehlohong sa kajeno ntate Sodi a re nna go itshunyatshunya gwa Masafilo ne ka ha go di tsa tshegeletso. O bitswa infiltration. How that this police or this police force is infiltrated. That means it's a e ha hlametswe ke letshuka la dipolitiki so much that ba se ba itibetse gore ke mapolesa ba se ba haila. Ha ke bue dintho mapolesa hona le mapolesa a hailang. Hona le mapolesa a fumaneng di-position go bane ba haila. Ge tse ba ntate se ntse re matha ka ntle ka mona. Ge swabile fela ge sa tsebe na re ka etsang. Ge sena matla ntate soto. Ba kene tlwaga ka gare go dipolotiki tsa di-party tse fapaneng. Ha o wa sheba hlohong ya sepolesa mono as we speak. On record. Eno promotiwe ke nyeo. Ke bolela ka di party politics ba le sepolesa se lahlehetswe ke matla gona mo ba ile ba la santho tse ne bitswa di policies tsa promotional policies se ne di fana ka gore na hotla etsa hotla promotwa jwa ntla sa maemo a fe go tloa botrupa rengwe ya bosajeneng go tla di rengeng tsohle go no ngwalwa go paswa ho no sa thina o haila jwang ya ba ba fitla ba dinga ba politiki ba infiltrators polisa ba di tshibela kwa no ba tseba ho nyolla batho ba haila le bona. Remember section 66 and that is what ya police act o ga download wa yabala e hanela le polisa ho kena ka go party politics ho nka ka go lwa ka tsela mo futa ho feka pa ho fe ya hana ha ba fe monyetla but ba ile ba bela police act kwana ba ikwetila ba lahlela kwana ba sebetsa sepolitiki ke mo gona sepolisa ile ba ine le nthwene le hopola go buisa ye fitse sepolisa ne se le magotleng se le kae hotle mona hona le nthwane ne ya gona ene bitswa ene le phosa e se qosa mang le phosa ka nqena ma police commissioner ine se le tlhakantsutsu mo futselo sa o tsebe ka baka fela ho bane ba dumeletse go ma politiki ba kenele mahlako go mo ga te di nthotsa ba politiki di kena ka go sepolisa through the office of the commissioner of police only section 147 ya police act yeah, the constitution of this land. E ya bontsa hore sepolisa, ho tla ba le sepolisa se tla laolwa ke commissioner ya sepolisa fela. O tlo ya police act eng nke section 13. O nke section 13. Ha o ka ta nka section 13 e tla o bontsa matla a o commissioner a nang le yona. E o ya section 14 ya yona ya police act. E tla o bontsa hore na kopa kopana ya mo politiki le commissioner ga ke efe. Those three sections, how about tobacco by is adhere to those? How one of politics can lead in payment? Tell me a way of politics that has to come into the police organization. It a man is a safe way. How one al Salmon San Savanasa had his whole one and turn to kill and a Hagila Hopola had. How is going one who draw on a kid? We are going to send us a child. O no tshidita ba di kena ka lena di ya sesefu wa rona di ka ya di tsebentsa se tshaba ka ba ka tsela ye tshwanang di taba tsa ba politiki ba ne bona ha bana ha bana tsebo ka sepolisa ba tla ba di beile fela commissioner and le ba habo ke bona ba tlameng o di sesefa tsena di ka sebetsa ka ga sepolisa tsena di kikita sebetsa ka ga sepolisa jwa le sepolisa se la sala hlea mono mo se la sa dumela gore e mong le e mong ana le matla nya fe ba haya ba be mona a nya fe ba haya ba be mona ba ba mba di dongong remember o ka ta wa hlo mo kana sukuru ona o bele tsena le mo kana lumona nne yo ntate mfolo mngata sana le emong ba lokolotswe ka nti ba fumana ba semolato ka le baka fela la ba politiki bana ba le sigo ntate ka modi akabantsa le hahai ho yo ba politiki ba kena ka soli masole ana ka tang ho ahlola hona tsena ka disebotang akabantsa le mahabona ka pomisebetsi nya bona akabantsa ba le mahabona ba politiki mo ba kene ntemba ba senyetsa bana ba batho ntho ba senyetsa bokamoso bona ba ka ba politiki ba they are still here. Bana le bana ba bona bile ntse ba sebeletsa bana ba bona. But bana bona ba fitla ba hlohlela di tshangane. Ha ka taba khutle ba tla ho takenya ba bang. Which is a very sad thing. So on that day we bone ka nete e phuka. Go feta mo go ka nete e seleng. E taba tsa NMD ya se ka nete ha ke na le sedi hlengwane so. Hai, ke utlile fela hore e hona le taka mo nne. Ke ile ka mo ntse o sebetswa. Ha ka ga go le mothata re ya pe. Eh, chalete kanete uite kama swabi ha ke chalete ha ke bone na ntsetsa kanete ke gola ke observation ya hao ka mo go bona ditaba ka teng ho latela ho bona se ke bona go lona le sheba ditaba ho bona le yeme ho kae ba politiki botata ba bona boteng ke ba sheba ditaba ho na ba yena na we yeme ho kae le ba habo ba reng not is his or her own point of view le ho reng hape ho na le motho a buile mona hore ge na le setšhaba sa batho ba bohloko bo re sa tsebe nna ba hlokofaditswe ke mang mme ga o sa tsebe nna batho ba hlokofaditswe ke mang ga o bobebebebe gagolo go fitlhele gore o ba nepe so basotho re itumeleletse go ba batho ba bohloko ntate Daniel na botsitse gore na ga ba boletse yana shwele na case ya hae a ntate boletse yene ne tla sebetswa case ya meta ga e fapane le ga o ntse o phela mogolwane wa ka e ne tla ha gona bele tsena hona di information e ka thusanang le wena ka tsela e tshwanang ntate ha ka ga o tswa lape mono fana mo hlomong le so hlabuwe koloi ka nye ka nye ka thipa mono le baleng ka bo so utsweditse e ndi go se le sikwa ka mono se di utswe o lo dula fatshe le investigator ga ya hao le tsebe ho shebisana gona pelaelo ya hao jwa le ba ya sineng ba yo sheba ho gona ho etsa hetseng ba tseba na ba tla etsa mesebetsi ya bona e hlile that is the normal procedure how so le teng empa in a case of murder ha bana sa shwele there are some procedures tse ne di tla latelwa hore ntate boletswe ho bo fumana hore na o bola uwe jwang ha se o le o bolela hore mapolisa a eme a metse boletswe a mapolisa a eme fela still ba ntse ba hloka le hlakogo la hae directly a bue le investigator ya hae ko go tshwana le o bua le ngaka ya hao hand o tsana o atale ya kamane neng ho thufile bo sister ba o bea di nthoka ma o bea di tshepe ba o bea di tshepe still you still have to go and o bua ngaka ya ha bo sister tsentse ba o tli ba o petrositse mmelo ona ka ofeng e ya ka nete
2: ha me menga tamela etse na le mahali ka ke sa ya mo mamedi ka mahali ka mona ka lana ka lana ko impa ere kirena ha re se re phetelang date ka motsotso fela o ka reng ho mohammed wa PCFM bile le mogheti ele mo a hiwana ena le sotho bona le taba engwe o lengwa e bua hore dikoloi tsa batho di ne di sa patola puso nye fitileng studio sena se le tse ba eme ho kwa pela ka mona bontate ba dikotlo tsena ba bontsha ha ba supatalwe me ke hopola e bile re ha re ntse re bua go letsetswa e mong a tswa ya reception mane ha khutla ha ke bapala
0: ke ya ka mmaga keng a khutla re bona ho ho mametse ditaba tsena ho kupuwa re skebe ga tsola pele ka tsona ga di bua ka ga di totswa ka studio ka mona le sele le ntse ka nete wa tsiba ho sane tsa tsile hlahla mang le ntate ine be di a sebetswa batho bao ba patala khutanye ke le ka kwa go ne le patala khutanye le tlo etsa tshwedi ana o toke tshwedi ka pokeng
6: e ba tsena tshwedi
0: e go one PC ne mametswe ha taba tsentse ile khale ntse di tontong tsa o sna ntwetsa mme ba patala
6: ha ntate nka re fela go mamela wa PCM PCFM ba sotho ba heso le sotho ke la rona ha ga le gateng ka o fela ka o tswana ke ba le botlhata mo mosotho a tlaga
0: ntho e mpe. O kopanye tse le lona le momfela ga melaetsa e mengata gore kgotso ntate Sotho le moeti wa rona ke paseka Lesotho ke naga e nyane e tšhaba se senyane e ka fetiwang ka pele. Go thibela tlolo ya molao le tlala ke gore General Letswela a nke ngwana e mong le e mong ha a fitlha 18 years or after high school a ye soseleng for at least 12 to 24 months. Ba yang tertiary ba fuwe training e le gore ebe commissioned officers ebe ba ya sekolong ka mora sekolo ba sebetse ka gara naga le mmusong e le officers for some years ka tsela ena Lesotho le tla ba le disciplined good leadership yeo e leng basebeletsi ba ba naga kgatlhanong le tlala le tlolo ya molao ka go le nngwe ya ditaba tsa gago ntate Paseka e ka go santse o ke ne lelanong le tlatlhamang
6: ntatere lebuile agolo ba mamedi ba ntate Sotho ba mamedi ba PCFM re tla nne re tla nako e tla ntate Sotho ka nnete re tlo tlolela Basotho fela ga ke re beng le moedi bophelo bo o sena meedi bo ya mogolo kotlong ke ya leboa
0: Thank you. Mwabu na pizza fam. Sebeti za pizza kiti mwasoto ke suri. Nano ke laga fatisa. Ke aubona mungaka. Impa sing. Enkebeka hanka muharase. Ke tso ke tamay. Ke usia li bishop mazazi. Kali nano la leto la sfapata. Kwa pana luena. Le nano la slutlong. Hurenya bu supa. Tapama. Buisa. Kamanda. Seki inale mwena. Tapelo. Le kanyane. Ndate Letswela. Nake ufamula eza kuna.
7: General Letswela. Na ajiena ibitwan Lesotho. Akwe borekele Basotho setshaba ke sena se bitswang Basotho akwe tshireletse setshaba sena ba phela ka kgotso na nya bona moho le thepa ya bona

Dumela momamedi wa PCFM. Go dumedisa lebitsong le maatla la morena wa rona e leng Jesu Kriste moqadi le mophethi wa tumelo ya rona. E se la re kene diphaposing tsa kgaso ngwaneso moreneng ya ratehang. E re rebule mosebetsi ona ka thapelo gona jwale momamedi e motle. Ntate wa halalela, ga o ya tshwanang le wena ka galalelo. Lefatshe ke la gao Modimo ya lokileng. O itse legodimo ke bonamelo ba maoto a gao, konyana re bitsa re le tlasa bonamelong ba maoto a gao. Ntate wa rona ya lokileng, ya na le maatla otlhe le fika la ka mehla, kobošiane le setshabelo sa rona. Tlhonolofatsa lenaneo lena, Modimo ya lokileng, ya na le maatla otlhe. Re maatlafatse ntate ya Mosa ya Mogau. Re fe maatla morena le Modimo wa kgotso. Re etele pele ka lebaka la boteng ba gao le maatla a gao. Tlhonolofatsa morena le Modimo lokileng. Re bitsa kganya ya legodimo go re apesa ka yona. Mabitsong a mararolang Tate, le la Mora, le la Moya o Galalelang. Amen.

0: Hello, Bishop Machatsi, Medita Bazonod Valwaki Tabelan Tau, Lera Tile Sokonyana, Mumamiti, Tumela. Sokolosama Thomas and Agnes say Happy Late to Lisano Yabuhoni Bao Bala Luhungola, ening it for Pisitweki Sokolose Paming, Sassan Agnes, Tia Dian and Berea, Castipio, Souto Solusale Radola Hubala Luhungola, Hubarutuana, Tulisanwena, in a Licarola Missibizio Toyal, Zazila Machabala Hubala Luhungola, Le Ketuquang. Kala robedi lwetse selemo le selemo go anetsa temoso ka botlhokwa ba tokelo ena ya mantlha ya botho ke dikolo tse 22 ya metsemedi tsa Berea le Leribe tse tlalogang di ne di qothisana tlhodisanong ena ya mekgatlhelo e mmedi e leng wa dithothokiso le ditlhatlhobo a bua mosebetsing ona motlatsi ofisiri ya thuto setseng sa thuto sa Tiatiane Mofumahadi Mama Kgobalo Maduke o itse ke ka mesebetsi e kang ona barutwana ba bang le morolo wa tseba go nepa go ngola le go bala ka godimo go dithuto tsa letsatsi le letsatsi a tholetsa sekolo se phahameng sa St. Agnes ka go tlhophisa mosebetsi ona go sale jalo mookamedi wa sekolo se phahameng sa St. Agnes Dr. Setho Mogetsengwane o itse tlhodisano ena e se e le ya selemo le gore e thusa barutwana go inagana ka thata le go ba le boitshepo o boetse ya re e tshwarwa e le karolo ya boitukisetso ba ditlhatlhobo tsa maphumelo tsa setlhopha sa bosupa sekolo sa mathomo sa St. Agnes se tlotse kakaretso ya tlhodisano ena se latelwa ke sa St. Rose le sa Tiatiane Junior se tlhagileng boemong ba boraro
1: Letona la bosebeletsi ba setšhaba mo iketse motshwane le re matlo a mmuso a hlotse le ribe a senyegile ho wa seng boemong a ba o sebediswa le ga go le jalo lekala la gabo le ntse le sebetsana le o rarolola bothata bona sena letona le se buile ketelong ya matlo a mmuso go ya lekola boemo ba ona mo leitseng lekala le ntse le sebetsana le go tlisetsa matlo ana boemong bo botle ka ga bogolo ga se a neela ka go a se a sa dulehe motshwane o itse mmuso o lokela go fokotsa tšhelete e hulwang meputsong ya bahlanka e le go lefelela bodulo go feta mona letona le tlhagisitse ngongorego ka ba bang ba basebeletsi ba mmuso ba hanang go tswa matlong a mmuso ka morago ya phumolong kapa ga ba iswa sebakeng se seng sa tshebetso letona le phethetse ka gore le tla boela le etela matlo a mmuso bothabothe go ya tlhatlhoba boemo ba ona
0: Sepolesa sa Afrika Borwa se butse dipatlisiso ka morago go fumana ditopo tse nne tsa basadi Kempton Park tseo tlaleo e leng gore di fumanwe sebakeng se le seng. Sepolesa se re sentse se batlana le babelaelwa ka ga pelaelo e le gore dipolao tsena ga di etswa ke motho wa le mong kapa se batlana le mmolai wa batho ba bangata. Moele wa Sepolesa sa Afrika Borwa Brigadier Athlenda Mateo itse dipatlisiso di butswe le gore gona le se batlang setshwana ka dipolao tsa bone bona Mateo itse ditopo tse tharo di fumanwe di sena kgwele thekeng dina le matshwao a ruruha ibile di le sebakeng se le seng le gaolo jalo mofu wa bone o tlalegwa a ne a bere diaparo tsa go ikwetlisa Mateo phethetse ka gore sepolesa se itse kapa se tla tsepama gagolo le tikologo ya Rosefield le mathoko a yona e a tshwereng molepo e le komišenara ya sepolesa Puleng Dimpane o laetse gore setlhopha sa dipatlisiso se ikgethang ka reo SAPS se batlisise dipolao tsena le go fumana ka moo di amaganang ka tsona
1: Go tse ding hona Afrika Borwa Denny Jordan o boetse go khutletse bo presidente ba mogatlo wa papadi ya bolo ya maoto wa Afrika Borwa e leng SAFA le kgetlo la bone ka tatelano Jordan o hlotse dikgetho tsa bo presidente ba SAFA ka di vote tse le kgolo 55 a metso e supileng kgahlano le Sandile Zungu ya fumaneng di vote tse 80 a metso e medie Jordan ya dilemo di 70 a metso e mehlano e sa le le president ya SAFA go tloga ka 2013 mme o tla tswa antse a setsorame go fihlela ka 2031 go sale jwa Lozungu ya hlotsweng a kirikgetho o itse SAFA e lokela go etsa diphetogo melaong ya yona ya tsamaiso ka le reng sephetho sa mofuta ona se ne se lebeletswe go ba mogatlo ga o sebetse ditaba ka ponaletso Zungu o re SAFA e lokela go lokisa metheo ya tsamaiso ya yona go ba boemong ba matšha ba go laola papadi ya bolo ya maoto Jordan o gotlela setulong sena a ntse a ena le nyewe ya botlokotsebe e amanang le boqhekanyetsi ba ditšhelete
0: Ditabeng tse ding ke bonyane bana ba 26 ba dimetseng nakong ya tshubuhlelano ha sekolo sa bona secha Bukavu Democratic Republic of Congo. Tlalewa ke hore ba bang ba 25 ba tswile dikotsi. Ho tlalewa ha mollo ona o qhomme hoseng hwa labone nakong eo barutwana ba leng dihlopheng sekolong sa mathomo sa Ujama. Ke moo ba bang ba ileng ba hatana nakong eo ba lekang ho baleha, mme seso sa salifu ke dikotsi tsa ho tana lo bupetsana ka lebaka la tshubuhlelano. Ho sa le jalo, toropo ya Bukavu e tla le ho ntse o laolwa kapa e laolwa ke marabela M23, mme e phatlaladitse matsatsi a mararo a tshiamo. Tebelwa ke hore bafu ba tla bolokwa ka moqebelo o tlang ha dipatlisiso tsa ho fumana sesosa sa mollo ona di ntse di tswela pele.
1: Ha re phethela dinaha tsa BRICS di hlahisitse ngongoreho mabapi le ntwa e botjhabela bo hare le ho se ikobele dipehelo tsa matjhaba a kopaneng ha tse ding tsa dinaha. Kopanong ya tsona e bile New Delhi, India. Dinaha tsena di ne di lo phetha boitlamo ba tsona ba ho rarolla mathata a tobileng lefatshe, haholo a hulela moruo wa lona morao. Mohua wa kopano ya tsona monongwaha o ne o re ho matlafatsa tshebedisano, ntlafatso ya boqapi le boitshematle ho ho fihlela moruo o tsitsitseng. Tonakgolo ya India Narendra Modi itse ka sehlohong dinaha di dumellane ka mekgwa ya ho matlafatsa tshebedisano ho hodisa moruo le hore naha ka nngwe e hlakise boikarabelo ba yona ho fihlela sena. Ho sa le jwalo, BRICS itse ntwa e ntseng e tswela pele botjhabela bo hare e lokela ho emisa molemong a botsitso ba moruo wa lefatshe e duka kgotso e ka sitana le ho siya setjhaba se sena molato tlokotsing.
0: Re phatlala ditaba tsa rona ka maemo a lehodimo bosiung bona. Ho ka lebellwa hore le kwaele ka ho kgetha dibaka ho phole moya. Ho ka lebellwa ho foka o le bobebe ho isa boema mahareng ho hlaha le boya bophirima. Ho sane teng le ka lebellwa hore le kwaele boholo ba dibaka ho be mahareng ho isa ho phola, empa ho bata dibakeng tse ka maloting. Moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe ho isa boema mahareng ho boela ho batla ho e ba matla ho hlaha le boya bophirima. Monyetlo wa pula o sane o ka lebellwa ka diperesente tse 40 o ka iketsehang ka diperesente tse 60 bosiu, mme o ka lebella wa tsamaya le moya o fokolang ho kgetha kapa ho kgetheha hwa lehlwa dibakeng tse ding tse phahameng ka maloting. Ditaba tsena di fellang mona, mamela ditaba tse latelang metsotsong e 30 ka morao hora ya botshelela hosane hoseng.

0: kgotso a belwe kgotso
1: lebito la ntate Modimo Lebogo
0: mo moruti mapoka mmile
1: ka ke ya o dumedisa
0: kgotso mme
1: ha e le nna ke tletse ka maatla ke tletse moya o halalelang moya wa Jehova
0: jesa
1: go ne o senke paulosi ga keta o tlala moya o halalelang o bolelela gore e ka re ga ana maatla ga seaetsangwadi ya jerusalem kentse re tsamaya paulosi tselo ka o pakile ditaba tsa ka jerusalema e ka kgona o dipaka jalo le rona paulosi o bua polelo ke jerusalema ke tlangwe ke moya ga ke redieo ka isoto se ke ka ditumana teng fela ke batla go ya etsa mosebetsi wa jehova ka thabo ke batlhanganeng a tletse moya o galalelang a utlwa go ya keke a dula o tla tlameya go ema sebetse bae ba re bantse ba re go yena gale a bolaya batho gale a pasa batho gale a tsekisa batho lebitso la jesu empa o ne sa sare letho ka ditaba tsa bona ka nako eno o re ke ya jerusalema ke tlangwe ke moya o se tsamaya a bitswa maria ka letsatsi le leng ga moya o galalelang o se o kene ka go yena o mopolelo moya wa ka o bo oitlhamogena moya wa ka o inya ka lete o modimo molosi wa me gobane o tadimile bofitsana ba legaunyane la gae mme meloko yotlhe e tla re ke metlonolo gobane ya maatlaonketse ditsetse kgolo le bitso la gae le a galalela mogau wa gae o molokong wa meloko ya botlhe ba motshabang ke motho ga tletse moya o galalelang a ere sethomontate ga o ne wa thomo motho o wa moporista o apare seaparo sa moporista o tlamegang o tie
0: maatlhaunte
1: gore o etsa mosebetsi wa jehova modimo o sa tsotele na boemo ke bofeng le ditlhomiso tse o tla ditumana ga di re letho wena o tletse maatla le moya o galalelang ba jehova
0: Yes, ma'am.
1: O tla tletse maatla ntate o na le sefela nka sebetsa jwang le jwang ga o letho le nthusang kapa e le dikgapa matlhoko matlhomola ele ekeke sa tloswa ga e se kwena fela o na le wa le didikinde a le sefapanong pela jesu a bona gobane le ga lela dikgapa tsa gae di ntse di tsholwa maria ga di mothuse ka letobane motho akeke a phekolwa ntle le gore madi a jesu a tsholowe a tsololile jesu ke morena bolaola ena maodimong le lefatsheng bolaola ena ke se o tshwere senotlolontate
0: eeta
1: jesu a kaberele kae mone mongwe ba bina sekela o ja ke sena wena jesu moluke motlhe e kala ke kabelo ke ne ke tla e bona kae o ne ntlile moya o galalelang ga o tlhetse ka rubie ntate ntumele gutla ore ke boe ka moya o
0: galalelang
1: ene ke sutlhela bana be sebane ke ela ka tore ke phele ga moo se nna ke le
0: mongwekaee
1: morena
0: ke leba me maphoka ke leba me moruti maphoka mmile

0: kgotso e belewe kgotso
1: ha ke
0: ntate
1: ke shopo
0: ma tsatsi kgotso ha ke
1: a
0: tswala mo ntate wa ka ke a kena ke a le go kholekile maka re go shebelela lona ka ka ka go golo

0: otso everything.
1: Lebiso la ntate mudimo le bogwe.
0: Le mapoka mile.
1: Empa ile nna.
0: Namru.
1: Ke tshe kamata.
0: Yes.
1: Le ka moya o hale yalo. Moya o ba Jehova. Ya tsita mo hlanga tsharo. A fumana go le ya ka ikomka. Bana ba ma tsabile ba yo itiela. Ona le polelo jalo. Ocha hona ka marumo le ka ditsabule empa nna ke tsatsela ka le bitso la Jesu ka tsita ha ri allo o tsana ka madurenya na mahlano wa ntshatsela ke sai o be tsani tsi tsani e be tsina tla tsi bona tsi bona tsi wela fa o ba ni ka tsita ine ile tsina tla le tsa tinde o tsina tla tsa Jehova a tsi moya o halalelang a ke tsile a matha anka tsabule a khaula tshoya monga sa bolena o ba le ile tsinatla motlhamo fela ha ithogitse ka bonatla ine ile tsinatla sa Jehova a phela phela ka u bana ka le tsiki tani a re ke tla ho ena ka le tiso ka le biso la Jehova ke mo hlang a le nga tsetse moya o halalelang o ne a tsa go ne o yetsa go ho ka ntle ho ho tso tsepa le ha tsali kamani kalimining mwala chetsing ke bana babo ine ntse ile tsina ka kali tsa tile leng mo hlangile le nako ke jubile ya hai o ntsha tsong kong go tla o bua ditaba go ba no tsila go sa ba ba o rana le polelo ye khimu o ho o sike ba ntibala o sike ba ntibala ha o so dutse hantle ka ntle motho o a le bala motho o mo le le a pokola tsoko o hopole wa matla ya na ta mo hopola a mo fa matla a mo fa le bonatla a hlola je pepa ya ba prime minister ya le fa tsela e khetita ka la kra wa ne le tsena a phutha e jo o tla di botella me di go o ba no tshoke moya wa Jehova go na o mo gomela ngore a o phumisa di tsala ile mo se supileng a di tsisha ba di wala pile mpane ba ba le la ho yena go bane moya wa Jehova o se o nna go tso e ntate
0: le mapoka
1: le go tsentate
0: le ba memruti le buile amen etra

0: kgotso re teng
1: a be kgotso nda ga di shopo ma tsatsi
0: kgotso
1: ha ile nna ke tletse ka matla ya ya tletse ka matla nda ga di shopo ma tsatsi o tsama ya fela ka mmina tshoko o re o mo ya wa le se
0: di so
1: o bo phelo le matla o kene ha ile tsatsi e se e bona se ka ha go hone
0: ja
1: ga di shopo ma tsatsi Paula sika le sa telling ha mo ya o halalela ngo tsisha go yena o mele ke sa maya ke a je go salema go bana ke tsone le ke moya o re mpa ke tsene ka go ntlaela empa mo ya o halalela la ba go mutumela o ga ile le tsone go tsona o sa kopana le tsona o di lebele Paula sika le ba ka la bana una tshepe mo ya o halalela o ya tsa maya o bua go lele ena ya sei
0: Kalebam. Kalebam.

0: otso ebete khotso
1: amen the bishop
0: me
1: tsimane ni ya busiwa letsatsi
0: yes
1: ha kwa bana le lengolo
0: ha
1: impa ha ile nna
0: yes
1: ke se matla
0: ya
1: ka ba kala moya wa joho
0: e ya
1: the bishop o mothatletse matla jehofa ke motho a itshepetseng jehofa Maria le magetha mohlang ka kopanang le matla ana.
0: Ke
1: ba magetha o iphathana ka tsa lefatshe. Maria a ipulela mateng. Aba thasa sefela. Ke tsela se se ha ka go ya ka yentle.
0: Yes.
1: Ke iphethetse go ba ne ding dile morena. Ke motho a tletseng. A tletseng matla a moya wa Jehova.
0: Yes.
1: Ka le sa sile le ntate bishopo. Mo sang Elia le Elisa ba ntseng ba ntile leto ba le babedi e ke Elia a utlwa ditsa Jehova a sheba Elisa a mo tsenehela a mmolela polelo e le nngwe go pa seo se kopang gobane ke se ke tla tlosa go ye ya ga ha mo tsadima a mo tsenehela a ma matla a Jehova a sitlhanka a nka Elia ama a go hanya le Elisa le ntse le zeng hey da dem shopo ma ka jo hofa a sebe tsa motho a dimela ntela go bana tso se di a luka le ka dintwa tsa tsa le fatse ke di la tsela go jo hofa go bana wa go tsokomela ke a le bo da dem shopo
0: ke a le ba me ma tsawa ke a le ba me amen amen

Maneso ya ratehang Moreneng Temana ere badileng ya letsatsi la kajeno e hlalosa fela qetello ha ke tsema mofuta o ka paka ha tsangore e se le qetello ja le tabatse tse re di badileng bo mametse a ratega ga re bua ka qetello pane qetellong go tlahla dinako tse bohloko qetellong re tla bona baikgabi le baikgomo jale qetellong bana beso ba ratwang Tiamatla. Aparang isomo tsohle. Tsamudimo. Ke tsene tsebe o hlola. Di tsohle. Tsa diabolos. Baneng twa ya rona. Ha e lwane le nama le mati. Empa e lwana le baholo. Le mebuso le marena le fifi. La le fatsi lena. Le meha ya babolotsana. E sebakeng sa lehodimo. Kataba tsena di etsahala. Di supa di pakahatsa. Qetellong bana beso tia moreneng le matleng a hae a sa sitsweng ke leto ke ba apereng matla ka o tlala matleng a hae a sa sitsweng ke leto ke ba tseba monatla ba matla hae ke ba tsebang gore ga ba tutse go yena qetellong jale dintho di etswa ke baneso ya rategang lokela o tie o tie matla lokela o tie o yeme ka sebete sohle se o nang le sona lokela o tie bane bophelong ke nto e mo mamete ke kopana ke nto ya rona motsheare le bosigo Geri lwanantwa, kai khutsi, ke mokhona, ketlai mea, kuya maritie, pari yare tsepisi zeng, wa tsepeha, kari apengi, matla hai, ketia pila hai, Vanessa ya ratehang ka nna ba o etsahallwa ke dintho bophelong tseo sitwang o di utlwisisa gore na di o hlela ka baka la eng ga ntse di hlaga ke qetello tlameha o yeme
ka sebete pela Jehova tlameho yeme ka tiisetso pela Jehova ketelong bana beso tia morene ke matleng a gae a sa setsweng ke letho ga re eme matleng a gae a sa setsweng ke letho re fetoa dinatla ka wa masole ntwa ya lwana le some le botlhe dira ke tsena Jesu ke morena le molaodi baneso ya ratehang ka re apere matla a gae ke tlotloma ke teng dintho tse re tlamehang gore re fetoge bahlodi go tsona ka lebaka la gobane re tiile moreneng le matleng a gae a sa setsweng ke letho ngwaneso ya rategang ketelong bomamete ya rategang ketelong diamboreneng le matleng a gae a sa setsweng ke letho tseo di bonang di supa gore o tlameha o eme ka botshepei tlameha o eme ka mamelelo yotlhe tlameha o eme bone mofuta wa ntwa yeo keneng ka ra yona bomamedi a rategang e tlhoke motho ketelong diamoreneng ke matleng a gae a sa setsweng ke letho le tle le tsebe o tia ka tsatsi le lebe le go ema le setse le tlotse tiang ke gona le ntse le itlamile matheka ka senyepa sa nnete mme le apere tshireletso ya sefuba e leng go loka maotong a lona le rwale mafolofolo a e fanggedi ya kgotso ka godima tsotlhe le tshware thebe ya tumelo yeo ka yona le ka tsebang go tima metsu yotlhe ye e tukang ya molotsana rwalang heleme ya poloko mme le tshware lerumo la moya e leng lentswe la Modimo le rapele ka moya ka mehla ka merapelo yotlhe le rapelle bagalaledi botlhe bonese ya rategang ke ketelong ga re eme ke ketelong ga re tlape la gae ke ketelong ga re bitsa lebitso la gae ke ketelong ketelong bana beso tia moreneng ke matleng a gae a sa
sitweng ke letho ke tlame o yema ka sebete pela hai ke tlare bitswa dinatla ke tlare bitswa bahali ke kane ba kala obani ke tlong ya dintho tsohle ke tlong ya maemo ohle ke tlame o tia go tia morele wane suya rate hang ka wamba sole ntwa ya wama le some le bohle di rake tsena jeso ke more le molaudi o ya le nhela se tshabeng kotsi hela le tshwile le matemona satane wa tshaba wa thothomela ka tjehong ya ditaba tsena ka di se di hlaile waneso moreleng dia moreleng le matleng a hae a sa sitweng ke letho waneso ya ratehang ka lokela o yema ka lokela o yema ka telong ena ya ha moya o tsukutlwa ka lebaka la ntwa ya o keneng ka hara yona fela ka telong dia moreneng le matleng a hae a sa sitweng ke letho le tshware lerumo la moya e le lentswe la Modimo. Mo mamedi a ratehang waneso moreneng.

pamäti. Jarra teha. Wane sumuleni. Ketillon banabesu. Tiamureni. Kemakenga hai. Assassituin kele tom. Ketlameri eme. Kemeli tile. Pela mutimago. Kemeli tile. Panele kaitsa tsohle. Ka Christian Pambat. Pane siara te hang. Wa shamelwa usimbona. O shamelwa. Kale bakala ketel. Ti amurene. Ke mahlenga hai. Asa sitin kilitu. Ketele tibe o shulu. Disotsohle tsa diabolos pane swara tega khosa yema utsitse pela mutimo khotsitse pela tau ya leloko la Juda le somela Dankwa tafita ya linteng ya tlanabeteng ka o sa feli ka o sa ka wa tsitsa tae ka o imela fela ha o tsitsitse ka le ba ka la ketel ka o tsitsitse vanesu ya rate hang Oye man tanya hao. Kao tzitzitze. Ntaya huta. Kao tzitzitze. Sefe fasya ema. Kao tzitzitze. Matla tzima obate. Kao tzitzitze. Tinto tzose. Odiye tzatzencha. Kao tzitzitze. Quando sui arrotterà, so che la uieme, panecchettello, panabesso, barra tuan, nabatandoa, barra tuan, ti amo rene, le matenga hai, assassituin, che le to, assassituin, ke le tho a parandi somo so hletsa mdimo le hleletse ba hlola so hle di khotso hle tsa diabolos pane ntwa ya rona ha ilwane le nama le mati empelwana le baholo Le mebuso de marena le fifi la le fatsilena le mbeya ya babulotsana Yesu lang sebakeng sa le godimo mo mametse a rate hang kwane sobreding khakala hore O tsepe, o shaka alauri, o yebe, ntwa ili ting, shaka alauyem, mamedi arateha, shaka utzitze, ntwa inya hao, panike delom, diamurene, Kafela riemi, kretile, kabilege na lukutso, ya mofuta, wanto eri lwana, danto eri lwana, kia mofuta ufi, to eri lwana, kekene kia rayona,
ke ntwa efe ke tsamaya re tsitse kelello tsa rona di loke mo mamedi gore ga fela ke bitsa lebitso la Modimo ntwa e keke ya o tlwela ga fela ke itshwarela ditsekeno ntwa e ka se lese go ba teng mo mamedi e teng ka lebaka la lebitso la gae e teng ka lebaka la o tshepa maatla a gae mo mamedi a rategang o kene ntweng tia tia morene ke maatleng a gae a sa sitweng ke leto tlhokela o tie ngwaneso ya rategang tsitsa ema gantle ikutlwisise gona na mofuta wa ntwa eo keneng ka ra yona ke ntwa ya mofuta ofe ga o ka tseba kwa ba wa dumela gore ba setseng Jesu Kriste morao ba tla jara ditshomo ba tla jara mahlomola ba tla jara bohloko ba leswi a rategang ka lebaka la ntwa yeo ba tsamayang ka ro yona. Hey!

mamedi a ratehang, ha re bona ditshitshinyeho, keketello tsa lefatshe, keketello, ha re tadima bana ba botho, ba phela mmoho, ba hloyane, keketello. Ngwaneso ya ratehang, ha o tadima batho, ba phela mmoho, ba sa batlane, keketello. Taba ena e totobatsa gore re tlameha re eme, re tle re tsebe ho hlola ketellong. Re tle re tsebe ho hlola mona o be mohlodi o sa ka wa kena ka hara boemo bo tla o sitisa gore o ka ema ka sebete, gore o ka ema ka mahla a hao ohle kaofela. Ngwaneso ya ratehang, ka keketello ya tshitshinyeho, ketellong, bana beso ba ratwang, di a matla, le hlokahala hore le tie matla. Mangwele a lona a seke a tsherema ka lebaka la hobane tlabe re hlotse, re hlotse e mobe ka lebaka la ketello. Momamedi e motle wa leeto la sefapano, ngwaneso moreneng, seke ba ba etsa le ka mohla o le mong satane a ja tlholo ya bophelo ba hao. Satane a ja tseo tlamehang ho hlola ka tsona. Satane a ja kgotso, kgotso ya bophelo ba hao. A ja dintho tseo fetolang hore o be senatla. A ja dintho tse fenyang kutlwisiso ya hao, momamedi. A ja dintho tse ka etsang hore o lahle tshepo. Ga se nako ya hao ena ya hore o lahle tshepo. Ke ya hore o tiye, o utlwisise mofuta wa ntwa eo keneng ka hara yona, hore o lokela ho lwana. Hela, o lokela ho lwana, o lokela ho ema ka sebete, o lokela ho ema mo mamedimo, o lokela o ye.

0: 叫妈妈，我的孙奶奶，你那么怎么好了？照顾妹妹让我做呢。21219956 21219956 Le plus 266 59956 Romel la mola etsa O sa fete metsotswe medi Moratie motle Ho 62 00 9956 O hatisitsweng e seng o balwa o hatisitswe e seng o balwa moratie motle ngwaneso kgotso
1: na Jesu Kriste ha leboka
0: amen
1: ha nka ka sitwa ho ya maletsatsing la kajeno
0: ha
1: pela Jehova modimo wa ka
0: Jesu
1: nka itse ho ke le watla
0: ya
1: a buile mangolo le leholo le qalang lengolo la bua ka nna la bua ka mamela dipolelo tsohle tse hlalosehang tate Bishop Mashatsi
0: go
1: kopa o tia moreme le matlenga
0: ha se ke
1: le thole tsatsing la kajeno tate ke ne ke lekile go moya wa ka o robehile
0: empa
1: ke phahame ha jwale meokgwe ke le ke tla maraneng a ka ya fela ha jwale lebitso la mogana Jesu Kriste le bokong tate ke kopa thapelo ketellong ya lenaneo
0: kopo
1: rapediseng tate ke a le
0: ke tlo rapela le wena mme tlo rapela le wena mme Mempho ke tlo rapela le wena meqetello tia morene le matlenga hai a sa sitweng ke letho go ba netsela o lwana ntwena ka yona ha se o itse go lwana ka yona bane se ya rate ha ngona le ikemela e be o lwana ka tsela e fosaitse fela o ka khutsa etelo nyaba wa yema o ya makasibiti yaba o ya makasibiti yaba o ya makasibiti

0: kgotso ha e belwe
1: ke tlo mana le sutiya mogare
0: ke amore yes na the bishop
1: le matlenga kinkile itho
0: yes sinda
1: ke mane ka tlase ho eno ndate wa ka era pa ga di hloma sa moya
0: yes
1: le tle se go hlola di hlogo tso
0: sa di bolo yes
1: ona le batho ba se ka meng go ba le ba hloka go hlola di hlogo tso hle
0: sa di bolo
1: ha no ho ka la nkike tallonda ta bishop
0: ke ketallonda
1: mo sanga bona nkatallo ke mo sham monane nga se ka mepela le tsadile mo tsa mashume a 38
0: ya
1: iba u fumana le ntshile reng ana o rata o fwana ke mo fodi sang ha ba ke di tsaba tsena ka tsa monane wa di hlalosang
0: oh yes
1: o go fela nka di thate tsa ha o tsa mme go ba le se le ketallonda ta bishop
0: ha
1: mosham tatolo e fihlang ke mosham ba re timi ya a hweletsa ka lentswe le phefa gobane jale o ne o se o fihlile katelelo jale a lokela gore a bone ga ke tsebena lefatsing la ka jalo ketelelong yena e re buang ka yona eo re tlamehang go itshwabeletsa tleng a ga e le a sa setsweng ke letho ga re la o ka wa tlala maru empa lerato la gae lona ga lena phetogo
0: yes ntate
1: gobane yena ga se a fihlile dintho di a felang ntate bishop
0: yes ntate
1: maemo a fetoga ketellong
0: ketellong
1: ga o tsile moreneng ga gona letho le ka o sitang gobane jalo o seo o tseba gore ya o itshwareleditseng ka pola ya gae ya kobo ke ya ka fodisang palo ya magadi ke ya ka etsang tselane mo e leng seyo
2: ntate modimo a tle ke a tiise maqekelana le manonyeletso a rona a kgwehlang gobane re ntweng lefatsheng lena la ba phelang empa dintwa tse ding ga se tsa rona di na le monga tsona mme yo re tlamehang go di rolela go yena gore ka metlha re tshepisitse ore pitsa go nna ke le Jehova modimo wa gago ke tla wa gaba ke tle ke o bontshetse patileng ntate matšhatsi tsatsing la kajeno ke tiile ka maatla ke tiile mmoko ke kopa o tle o rapela le nna ke kopa kgotsoke a leboga ntate
0: ketelong
3: bana beso tiamoreneng le matlheng a sa setseng ke letho ebe ga re tswela pele lengolo le re aparang ditlhomo tsa moya le tsebe go fola dihlogo tsotlhe tsa diabolosi gobane ntsena haelwane le nama empa e lwana le meduso yotlhe ya lefatshe lena mantsibuengana ntate moruti e be re teana le mmina sefela o re dintsa tse re di thielelang ga se tsa rona empa ke tsa morena mme ga o ka moo re ka tlholang ga e se ka ena ke sa le jalo kuelena e reng ketelong tia morene le matlheng a ga a sa sekeng letho le re na re tia moreneng ga re etsa jang ebe ke teana ke mosadi a ka fasatshela senneng ga lenele ke sena modimo ke sena tshepo ke sa tsene go le jalo e be re rena ke tia moreneng ka o etsa jang e tia moreneng ha re hlela ke dillo o le mo ka mosa ha re tlo ha re hlela ke dillo o le mo sa le teng ke tlo re ha re hlela ke dillo ke na go nyu le ka re o re ke mo re neng ka o re re o ema mo ile nna ha ha tsirema ke tlo re e re mo lo kulu wa bona o le ke le ding ha ga ma emo se lena le re tshwetse ka matla mantsibeng a matle ke re ruta gore re se tshepe tlhalefo ya rona gobane ntate modimo o dulang sa le teng ke tseba gore re tie matlheng a rona ka gore re dumele ke tseba gore re tie moreneng ka gore re rapele
0: Yes,
4: Matahai, yes, I see. Matahai, yes, I'm
0: all right.
4: Kalebo, well, let's go. Kalebo, amen.

0: kgotso, kgotso.
1: Moshe ha se a fihla qetellong.
0: Ha?
1: Ha le re tsere di tsikare nya qetellong bana ba se tiya more.
0: Tiya more ne.
1: Le matla nga ya sa stitching kile.
0: Ha le sho.
1: Moshe ha se a fihla qetellong, jela a bontsha le fatshe. Le wa tike na ba fihla ho rona. O lokela ho ha wa tsosa monna ya bitswang Joshua. Hori ya tlhano le ke se se se qetello.
0: Yes.
1: Ha fa Joshua matla. Hori jo le ana sa le qetello.
0: Ha.
1: O re jo ho ka se be le sa ha ho tla ho ya ka rwa pele.
0: Joshua.
1: Wena e the matla.
0: Hey.
1: O tie e lo. O se tsabe.
0: O se tsabe.
1: Hori le no sa ke rwa pele ke jo ho fa modimo.
0: Yes.
1: Ke ya na ya ka o na bolela ke go bona lo sa fihlile qetello. Ya o sa le ho be le a tsan take over.
0: Aha.
1: Ke go bona le batho ba re lokelang ho ge. Ba re tsaka sana ka di take over.
0: Aha.
1: Ke tla go re tsana ka yona ho Jesu.
0: Ya se
1: tla le tshumulo ya o ke le nka ga yona. Ka ke le ya na ke Jesu.
0: Yes.
1: Ke ma ba bo hloko ba le pelo ka go na le se ke tsa bona. Ka ke le ya tsana ke Jesu ya pulusan. Omane ho tsa se fapa no tsara lo iteng le bo phelo bo sa tsene.
0: Jesu. Ke tsopha bo. Ke le bontate. Ke le bontate.

0: Kgotso, kgotso. Kgotso.
1: Bona, ka letsatsi le leng.
0: Ha!
1: Bishop Matjati.
0: Ntate.
1: Monna e mong ya tela ke lenyeloi.
0: Yes.
1: Ha piki mana e tshwaga. Ke ka re ha lenyeloi lena le fihla. O betabeta le rona.
0: Ha!
1: O se bo bohle ka moka.
0: Yes,
1: ntate. Betabeta le lenyeloi.
0: Ha!
1: O bona ha o se bo bohla. Ke le lenyeloi le bona o tsatela le tsi.
0: Yes, ntate.
1: Ke di. Ntate o bona jole bo se bo sele.
0: He batho.
1: Taba go ke re ntse re tsetelong.
0: Bana be.
1: Bana be so tia morene.
0: Tia morene.
1: Le makenga ha ya sa situ.
0: Makenga ha ya sa situ.
1: Ke mo nne no o ke. O le nyolo ngina.
0: Ha.
1: O ba le tsetelo e sele teng. O ke nka se ke. Ka se ke ka ho.
0: Ja
1: o tswela.
0: Ntate.
1: Se tsana. O se ka nna ho tsona ro fata.
0: Ya.
1: Ho tsebe teng.
0: Ntate mohlako.
1: Ba ke ba go tlile le ngwana.
0: Eh ya nda.
1: Ha le ke tsetelong.
0: Yes.
1: Tina morini.
0: Eh.
1: Le matenga hai. Asa si tinkiri. Ho tsebele lona.
0: Jesus.
1: Ke ntate mohlakola. Ka mona ka hatsi u kya le bo. Amen.
0: Kya le bo ntate. Kya le bo ntate.

0: kgotso. Haebe teng.
1: Ke sopo mantsiboeng a letsatsi.
0: Yes.
1: Ke tshaisana le lengolo.
0: Katello manabe.
1: Lengolo le buang fela ka tiisetso.
0: Ya.
1: Taba ke hore Bishopo Maqeba a rona a bina dipina tsa tlholo. Ke bua le batho ba reng matsatsi a mang dilo e ne le dilo ka mora dilo. Bishopo empa lengolo le re tia le matleng a hae a sa sekeng ke letho. Ke bua le motho ya reng ka lebaka la hore Modimo ha ka tloa pelaka. Eba o sa bua mantswe ya reng kana ka nyorola botlhe ka tsatswa ke batla. Taba ke hobane na ke bo mang ba tlhambola ka diaparo tse tshweu. Ke ba tswang leroleng la lefatshe Bishopo, mme ba eme ba itlhotlhorile. Taba ke hobane Maqeba a bona a bina dipina tsa tlholo. Mantsiboeng a letsatsi Bishopo wa ka ke tshaisana le motho ya a binang sefela. Ya reng rekola ha o le sekela mpheta la mphuralle. Hobane ditsietsing le bothateng ba tsena ke yo fihla. Taba ke hore Bishopo ba bina ka dipina tsa tlholo mantsiboeng a letsatsi.
0: Yes.
1: Ka basadi le banna ba sia le moya sa leto la swapano ba kabina dipina tsa tlholo se reng re o boka morena ntse re thabela wena hoba ka tsa pabalo ya hao re a phela ha se ka mantswe mangata Bishopo ke o selagatompoti ka se
0: ke leboa ausi selagatompoti ke leboa ausi.

Siam. Kalebo amme, matsapa matsoso.

0: tso
1: nna o simba ka jono ntate mo go tikene ke re le nna ke tle ke kene ka matla maholo
0: yes
1: go ba mo hlo mong ka utlwa handle lengolo ha le re tisetsang tisetsang o ntate mo go tikene ke rata gore le nna ke tle ke kene ke re mo ke ntse ke eme ntse ke tisetse
0: yes
1: na ho se mo nate ntate mo go tlwa ke me a sone ile
0: ke
1: nna o tle mo hloko pele ha itse matetetso ke bana ke bana bana ba ka ba ga ke mme wa bona
0: a hle ba
1: o ntwe na e bohloko pele
0: a hle ba
1: wa ka ina tuma ke bana ke kopa sa tsena ka jono ntate mo kutu ha o tsena thapelo o
0: tlo tsena le bona mme ke tlo
1: go go ne ya bua ke le bua ntate mo kutu ame
0: ke tlo go bona hao bana
2: ha ke tla ke a temela sa papa se halelang
0: yes
2: ntse mo le tsatsi ya ba ke kwa phala le ngolo la ba FSC le re nqete lo ala be suti a morene
0: ya
2: le mahlenga ha ya sa sitwing ke letho mme le hlele apare di hloho di hlomotso hle tsa modimo
0: tsa modimo
2: le hlele tsebong hlula di abolosi
0: yes
2: ha re apare di hlomotso hle tsa Jehova re le getse ho hlula di abolosi ho bana yena di abolosi ha robali o di tsala re le di nako tsohle a sheba mogatshala wa rona a
0: sheba
2: mogatshala wa rona jole rulwe re apere di hlomotso hle tsa moya re dule re le matleng ka nako tsohle re dule re halalela ka nako tsohle re dule tempeleng ya modimo ka nako tsohle o bona re se gathale ho bana jole ha re gathala ke mo satana re go tshwara gona teng o re qetellong tya morene ke tie tumelo ya rona ge se ke ga nyama di ntwa di re hlaela ge tie tumelo ya rona ka Kriste morena ke mme re no se botsa ka thetsana
0: mme di no se botsa ka thetsana ei ya lega le go jwetse mona toe wena wa tsebo ba pa heaven ere ke shebe mo ha kana mo mamiti kana mo ne sumreni qetello manabes qetellong ha din todi sisinyer qetellong ha mai male mabi qetellong ha le bona din tori satsa my hand tiamoreni dema tlenga hai asa sitwinkelito hale fela le setileng

0: Ya sento.
1: O tobana le kholete mo shebileng.
0: Ha.
1: Maso ho bana go tlobua mantsoageng.
0: Yes.
1: Ke tla ho ena ka lebitso. Na Jesu, a le bitso la Jehova mo di mo tsenang. Ke le mo to sona le shotso.
0: Ke sa.
1: Ke o tobile. Ho le le fela o tobana le lona sona jwale.
0: Ai ba.
1: A pa le somo tsa moya.
0: Yes sento.
2: Subscribe.

re itukisetsa go kena thapelong. Ke tlo kena le batho ba kupileng. Ke kena le bona thapelong. Ye mongwe itse ntate ka hare go lelapa. Ke batlile kgotso a ke e fumane. Ketelong. Eka kutlwa matlaka a kgutlela go nna. Ketelong. Ke utlwa bophelo bo kgutlela go nna. Ketelong. Kutlwa dintho e ka di tla etsahala. Ka tsela e ne sa tshwane. E re ke rapela mo mamedi. Modimo ntate wa rona ya galalelang ya magodimong, modimo a le mong fela, lefeka la ka mehla kgobošane setshabelo sa rona. Ketelong ntate ya lokileng, e be le ntwa ya momamedi ya ema. Ya khutsa mabali wa khotso satani tseo wa dijeleng dilekane go mo hlokisa tshepo ya ura bone poloko ya hao tate ya lukileng ya na le matla ohle gore na o phunyeletse seabe sa mahlonolo. Tlo modimo wa rona ya mosa ya tletse mehauhelo. Ntate mo fetolele tsene di mosita. O mo hlaisetse tse ntjha tsa katlao ya bophelo ba hae. Letso la o le matla le lo bonagala ho feta pele modimo wa rona. Mo tsela e ne le siko ya bophelo ntate wa rona. Tsa mo moetsetsa yona seabe sa go loka. Ke atametsa masea morena le modimo. Ke atametsa bana ka gare dikolo ntate ya mosamogau. Ke a lokilenyana le matla otlhe. Ba bang ba batswadi ba nka bana ba ntse ba ya dikolong. Kanthe ngwanena o fella mokgatlong wa dithetefatsi. Jale tswana pele ga yo bophelong. Taba e nngwe fela ya ka e buang ka matitšhere a mo tlhoile. Ga matle gobane a tseba melato ya gae. Tate ya lokileng fetola pelo ya ngwana jwalo. Mo khutlisetse tseleng senata sa goloka. Mme o itse bana ba gae modimo a lokileng. Ba mo tadima jwalo ka motho e kang a se motswadi. Ba mo tadima ka tsela eo ba mmonang ka yona. Ebile ga ba ditlhong mo jwetsa matlhong gore ga se mme wa bona ntate. Tsa mo kena ka ra lelapa leo. Tsa mo fetola tsotlhe modimo wa rona. Tsa mo hlaisa kganya e kekenya fela le ka motlha. Tsebala ka botjha bophelong ba lelapa lena. Tate ya lokilenyana le matla otlhe. Ke beya le maqheku a rona modimo. A boloke ka matsatsi otlhe. A bane bophelo ntate ya mosamogau. Letso le matla le be hodima bona. Tate o lokile o na le matla otlhe. Ga re ka iphumana re eme pela gao. Re tle re tseba ho fetwa bahlodi ntweng ena. Re tle re tseba ho fetwa bahlodi leetong lena. Re tlisetse kganya e kekenya fela le ka mohla o le mong. Sefahlao sa ha se dule se le teng mabaleng. O lokile o na le matla otlhe. Lebitsong le matla la morena wa rona Jesu Kriste.
Amen. Mahawa morena wa rona Jesu Kriste. Kopano le lerato le matla le matshidiso. Dibela bana ba ho botle ntate ya lukileng. Ba etsetse ka mahawule le rekola hao. Ya lukileng yana le matla ohle. Ntate le mora le moya o halalelang. Amen. Momamedi ya motle ke tlo sia ka mmino o tla o sia gore nyabararo. Ha morena wa kgotso a o etse ka go loka hle. A reteletse sefatlhego sae go wena a o fe kgotso. Kgotso ye tiileng. Jwale ka Jehova. Ya ituletseng troneng e senang o sutha. A morena o bolokehle, a o lwanele dintwa tsa bophelo. Bye bye.

kungani emthandazweni yami ungenza uhlanya olukhuluma lodwa ngoba ngiyazi wathi ugogo umthandazo uyinkulumo mpendulwane pho kungani uma ngikhuluma nawe wathi ugogo kimi uma ngikhuluma nawe ngikumemeza wena uzongizwa ngiphendule ngegama likagogo lokuthi wena ukhona ngamkhola ukuthi wena ukhona ngakholwa ukuthi izinyembezi ezintandane nabafelokazi wena ngiphendule kwesinye isikhathi ngiyakubiza ngikucele ngifisa ukuxoxa

Ngiza kuwe namhlanje ngenhliziyo esindayo. Ngikhathazekile baba, izinto azihambi ngendlela.